0: Health tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kan temperatura ay pwedeng mag-trigger ning lula o heat stress. An pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
1: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan. Atlantic Bakery, kalusugan
2: nyo'y pangangalagaan. Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga 2 PITX. Pag alas 3, Naga Tukubao PITX. Pag alas 4, Naga Tukubao Sampaloc. Pag alas 5 man yung pagkahapon, Naga Tukubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga Tukubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga 2 PITX Turbina. Kaya kung mapametro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka-Raymond Transportation ka. Biyahe na!
3: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
4: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
3: Yashano, Yashano Mall.
5: Kaka-art, kaka-art.
6: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
5: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
6: Tiwala sa 4 superfoods?
5: Naman! Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba! Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
9: Kasabay po kang pag-idaris yung pagurang kang pagluya kan sa tuyang hawak, madali po kitang magkahilang gibukan sa tuyang saltong lifestyle. Stress, pati na ang mayong sustansyang pagkakan. Pag may hilang na, mabasol kita, masabi, mabago na. Prevention is better than cure. At amanon ta po ang hawak, dahi pagsayangon ang panahon na po na ang pag-inom ng Power Cells Herbal Capsule. Pwede pong inumon sarong oras pagkatapos kumakan. At amanon na sa diri, hulita ka mo po ang sandigan kansedo pong pamilya. Power Cell Herbal Capsule, tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Available maski sa ing butika, Mercury as in South Star Drug. Oras sa ngunyan mga tugang, alas 8.15 na po ng pag-aaga. Ang oras pong ini, Darastoya Canchera de Avalon Travel and Tours. We are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Chera de Avalon Travel and Tours Incorporated as a tourist land transport operator for 30 tourist transport unit valid until 2028. Kaya si mga may plano pong mag-around the Philippines, uyan na po ang Tierra de Balon na traveling tours. Available po sa inyo ang mga tourist buses, mini buses, coaster, asiman mga van. Ang sa inyo pong, safety, asiman ang sa inyo pong convenience, ang pinakang concern kang Tierra de Balon na traveling tours. Kaya magdiyan na po kita mag-like and mag-follow lang po sa inyo pong Facebook page para po sa inyo pong mga inquiries and bookings. Magdiyan man po sa inyo pong booking office sa Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Hanapon lang si Eric Platon. An oras na ni daraman po sa tuya kan DLMR Psychometric. Ikaw po siya na ni permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR, nagpapanyuro ang mga taga-PRC Regional Office. Subok na po ang standard asiman services ninda. Ang mga services pong pinag-o-proceer, neuropsychiatric and psychological tests, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling. Magkuka po sa Door 34, Crescini Building, CBD2, Buningsia Street, Triangulo, Naga City, in front of a terminal. Sa may entrance po yan, kan bus station, haranilan po dyan sa may Sugu Hotel.

Alright, mga tugang, alas 8:18 na po kita ng pag-aaga. Welcome sa tuya pong main program, Sintado sa Radyo. Ngayon pong Mayo 27, 2026, aldaw pong Miyerkules, mag-iribanan po kita sa tuyang programa. Hello! Good morning, mga tugang. Holiday ngunyan. Ngunyan po, Idil Adha. Saro po sa mga activities kaya sa tuyo pong mga tugang na mga Muslim. Kaya declared holiday po ngunyan. Mga tugang, mayong opisina, mayong eskwela, mayo po ning work sa government. Pero sa private, arog sa radyo, mayo pong holiday. Ha? Mayo kami, dahil kami nag-observe ning holiday. The show must go on. Mag-iribana po kita sa tuyang programa at yan may makakaibahan kitang Filipina pero saro pong Canadian citizen. Spokening dollar ang ating makakasama mamaya. At anyway, mananagalog din siya. Ini po may koneksyon sa saro pong animal shelter dyan sa Banuan, Kalibmanan na saro siyang advocate. Para sa proteksyon kan sa tuya pong mga stray dog, stray cat. And sabi niya subago, well, pwede na daang ibali ang stray people. ito pong mga pinabarayaan kan sa indang mga kapamilya. Anyway, aratyan po mga ka-olaytas inda. Tugutan ko na nindo akong makapag-intro kan sa tuya pong programa. Ngunyan, ika-447 founding anniversary. Tama ako, Angge? 447. Ay, hala una. Atyan na yan. Ika-447th founding anniversary kan sa tuyang probinsya. And pinunan po ang activities kan founding anniversary kan sa tuyang probinsya, 447th kasubanggi sa opening po kang Kaugma Festival. Ara ka mo ano? Matibay magbailian sa tong gobernador, ha? Opening dance number kasubanggi. Kadakol po ang, pigbabasa ko si mga comment. pigbabasa ko si mga comment sa live kang Facebook page kang Kamsur. Ano man tapig paparangiritan nito ang gobernador ta? Mahilig niya man yan magbaili. Ano man labot nindo? Bayaan na nindo siya. Tayo niya ang kaugmahan niya, ha? Dalanon ta daw giraray si Governor El Rey kung paano magbaili. Yan. Yeah. Yan ang

0: Ultima na. Siya ni ko alaan sa tong gobernador.
1: Good evening sa inyong lahat!
0: Good evening!
1: Mabuhayang Kamsur!
0: Ayan. Okay, okay na. Ayan. Siya ni ko ala. Daog ka terdi magbaili ni Gob. Ano ha? O yan, opening. Una mo, opening kang ASAP. Ano ha? O akala mo, opening kang... opening number kang ASAP. Pambihira talaga ang sa tong gobernador. Oh. Ano pa yan? Halangkawan pa kayan ang inflation rate kang Kamsur. Remember, ang inflation rate kang Kamsur is 8.9. Kita ang pinakahalangkaw na inflation rate sa entire Bicol, sa anum na probinsya. Yan. O yan po si Kaugma. O kaya sabi ni Governor, mag-urugma kita. 6 days na kaurugmahan ang libreng concert. May libre pong may libreng sakayan pag dyan sa Kapitolyo, sa Kamsur Uptown. O kaya habang halangkawon ang satuyang inflation rate, hababaon ang satuyang economic growth, habang mayo kita ng airport, habang bako-bako ang Andaya Highway, Maharlika Highway, mag-enjoy kita kan libreng concert. Yan. Yan ang the best. Yan ang the best. Sherikola. Pwerte si Bailinigo. Ginaratnot mong pati. Ay, nako, buhay.
2: Asintado! Live report!
0: Ang report ni Melvin, dala po sa tuya kang Ecosan Traveling Tours. Dalaman po sa tuya mga tugang kan balaog souvenirs. Asin, dala po sa tuya mga tugang kang LS Habana Tire Supply and Car Tint. And also, dala po sa tuya kang Brax LPG Supply. Triple M, good morning!
3: Sabi manager, matira pag-aaga. Kunyang pala, ay sorry.
0: Uy, grabe pa lang si inaragihan ka nagpurli ka subang yan, sa pili.
3: Ang kami, nag-agi kami Milaor.
0: Nag-agi kang Milaor.
3: Pinalabak.
0: At tada'y kapapaagihon pa siya digdi sa di ba? Ang senan luwas mo, digdi sa may San Antonio?
3: Tada'y, digdi sa Tagbong, San Isidro, pili.
0: Alak ko na. Pagali mong naga, kung nag, di ba, papuli. Pagali mong naga, sa inang lusot mo?
3: Mabulo ka.
0: Mabulo?
3: Gusto
0: ko sabihin, kung tagapili ka, kasubanggi, maagi kang mabulo, lusot kang Milaor,
3: Milaor,
0: then Minalabak,
3: Pinalabak,
0: tapos Tagbong, pili.
3: Oo, itong duma na sa may ano to. Di ba, kung mawala ka, malusot kang San Antonio, Milaor.
0: Correct.
3: Pero di ka naman pwede mag-agita. Pasiring ka manggalar kayong Palestina, Capitol.
0: Oo.
3: So, dire-diretso na kami, duma sa duwang steel bridge naman sa may Minalabak.
0: Oo.
3: Tapos silusot ka ng Tagbong, San Isidro, pili.
0: Oh.
3: So ikot ka.
0: Dumang ka na harani sa may Shell maluwas.
3: Dumaan na sa may police station.
0: Sa may police station.
3: Oo. Oh. 50 pesos.
0: Oh, 50 pesos.
3: Ang pamasahe. Tapos kung pasiring ka naman sa Nus, masakay ka naman yung tricycle.
0: Di pera si pamasahe mo.
3: 63.
0: O di balik, tapos pagali mo doon, balik ang San Agustin.
3: Oh, balik ang San Agustin.
0: Gurano.
3: 63 na, 50 63. Plus 13.
0: Dahil dahil pinalusot pasiring sa may, dahil katutugutan na mag-agis sa may Palestina going to Caruruyan, duman sa may Kamsur Uptown.
3: Actually, may maning road closure, tabi manager.
0: Oh.
3: Kaya lang, masapong ka talaga hanggang anong oras ka makakalusot.
0: So, dahil man nag-road closure, kaya lang, masuffer ka lang ng sobrang traffic.
3: Oh, ma-insure ka lang ng ano doon, ng halawig na traffic.
0: So, kadakol ang nag-endure ng grabing traffic subanggi. Oh,
3: si Pigiling ko may nagparaharal at baga duman na, ay, may sa may napokor pa lang, iguan na ng ano to, NGCP, iguan ng build up.
0: Mm-hmm.
3: Oh, so, maalat ka. Pero duman sa ikot me, mga 30 minutes to 45 minutes, sakalusot ka na.
0: Oh, dire-diretso lang.
3: Oh, dire, although, madagdag na lang.
0: Mm.
3: 63 pesos. Kaya medyo siyempre perang aldoin niyo sa Ron Simana.
0: Mm-hmm.
3: So, perang aldoin na magiging 63 pesos.
0: Okay.
3: Pero, anyway, araw talaga ngayon eh.
0: So yan, dahil kang 447th founding anniversary kang Kamsur and opening kang Kaugma Festival, and sabay iyan kang 68th birthday ni Dipuntong Secretary Jesse Robredo.
3: Correct, oo. And may announcement din si Mayor Lenny Subago.
0: Anong announcement? Kining
3: mapanapit sa pag-apirma kang Palasyo Malacañang mm-hmm. sa pagiging highly urbanized city kang Siyudad kang Naga.
0: So dineclare na kang Malacañang na highly urbanized city ang Naga City?
3: Oo.
0: Kaya, dawa, ano to? Dawa Mayong Airport?
3: Oo, nasa pili kaya ito eh. Ang pangaral lang kaya Naga Airport pero nasa pili.
0: Ay, sige.
3: Kaya pag rinibayan mo kaya ito, pag Naga Airport, ano ta Naga Airport nga nasa pili.
0: Nasa pili.
3: Pero yeah. Difficult na kaya maribayan ta siya, international na bagay yan. Ang pag-rebayan, so, difficult.
0: Pinirmahan na ni Presidente Marcos ang classification kang city, kang Naga City as highly urbanized. O di dapat,
3: highly urbanized.
0: Dapat pang highly urbanized naman ang pamamahal. Ayan,
3: si City Councilor Rel Mermal de Moro, sir. Good morning, si Duwag na sir. Siyempre, pag-aaro ka may mga declaration, pwedeng ano ni, may mga policy. Sa policy making, pwedeng maiba.
0: Saka ano na ang, ano, since dineclare na kitang highly urbanized city, so ano na ang, ano, siyempre malangkaw na ang standard kang syudad.
3: O, saka ano to, ano ni, automatic, may mga pagbabago. Consul, si Manager Joe Sabal, duman sa announcement ni Mayor Leon Robredo sa pagkakapirma duman kang Palasyo Malacañang bilang highly urbanized city, ano ang proseso po kay niyo sa araw kaning kategorya kang syudad paghali duman sa independent component city?
4: Marinaga pa din Joe, Marinaga din. Marinaga po sa gabos na naghihinanyog.
0: Good morning, Councilor.
4: Ayo po. Regarding po duman sa announcement kang Satuyang Alkalde na pigpirmahan na ni President Bongbong Marcos, ito pong kahagadan kang lokal na gobyerno kang Naga para madeklara kita ng highly urbanized city. Mm. So, takulao na bagay po yan para sa Satuyang syudad dahil sa digdi po sa Bicol, kita ang
0: pinakainot
4: na highly urbanized city. So, nakulao na bagay po yan, lalo sa mga investor na gustong mag-put up ng negosyo na prioridad po nindang pigahanap itong highly urbanized city.
0: So, pag sinabi po kitang dineclared na kitang highly urbanized city, meaning medyo malangkaw na ang standard kang Naga City, Councilor?
4: Akabali po yan. Siyempre, iba po itong independent component city sa highly urbanized city, kaparantayta na itong mga darakulang syudad sa Metro Manila, pati ito pong ibang darakulang syudad sa Pilipinas, aron kang Cebu, Davao, sin iba pa.
0: Bacolod, Cebu, Bacolod, yun yung mga highly urbanized, di ba?
4: Ayun, itabi pa din.
0: Tapos, Davao, di ba?
4: Po.
0: Okay.
4: Iloilo.
0: So ano ang mihoras na makukuha ta pag kita na-declared na pong highly urbanized?
4: Enot po, siyempre si Presteo na kita itong pinakainot na syudad sa Bicol na nadeklara bilang highly urbanized city. Ando po, yung ano po ito, itong mas pinipili sa mga darakulang kumpanya, sa mga investor, kung malagsin na ng bagong negosyo, mas prioridad din na itong highly urbanized city. So kung may mga bagong negosyo pong malaog sa Satuyang syudad, ang benepisyo mang kayan, dagdag na employer.
0: Okay. So bago na kitang independent component city, kundi ang categorization tanong niyan is highly urbanized city. All right. Starting today.
4: Yep.
0: Okay. Sorry po na pinirma ni BBM ang deklarasyon na yan, Councilor.
4: Base po duman sa announcement kang Satuyang Alkalde, pin-inform siya ngunya na aldaw na napirmahan na po ni Presidente. So most likely po either kasugma or early this morning.
0: Okay. So ngunyan, ika-68th birthday ni Secretary Robredo, ni dating Mayor Reyna Robredo. Ano po ang mga aktibidades sa Naga City ngunyan, Councilor?
4: Ayun po, kabali na po ni ning pigigibungon niyan, nagkaigo po ning red laying, simple program, and ganyan po mapuna itong misa. So, yun man lang po yan itong activities sa pag-commemorate po ang ika-68th birth anniversary ni former Mayor Jesse Robredo.
0: Sana, ngunyan, tanadeclare ng highly urbanized city ang Naga. Sana, kailang, paano kita magkakaigwa po niyan yan? Paano kita makaka-attract ng investor na ang Naga Airport ta, delayed? Although nasa pili ini, Councilor.
4: Ayun nga ni po, kaya nga ni kasugma baga pa di, nag-submitter kita ng resolution na puruton sa CAAP, DOTR, and Office of the President na i-ensure po itong implementation itong redevelopment program dahil iyo po yan sa factor kaya dikit po itong nag-invest na to. And si turismo na pwede po mag-prear ng dagdag pang trabaho ng disasyon ng dinan.
0: Okay. Salamat, Councilor Ermel.
4: Papalos sabi pa din para napag-aga po.
0: Bien.
4: Si City Councilor Elmer Baldemoro ta nag-una ang misa dito sa may Museo ni Jesse Robredo sa may Civic Center. Yan din mga punong barangay. Kapira mga official kang
0: yon diyan mga barangay captain.
4: Yao na mga barangay captain.
0: Oh, paki-greet mo si Kapitana Raquel Bebang Totanes Canbagang Bayan Norte na birthday ngon yan.
4: Ay, yo, si Kapitana.
0: Oh, yon diyan si Kapitana, happy birthday ngantig.
4: Ana po ko digdi sa venue.
0: Oh.
4: Tabi yan ang ano to, aktibidad ngon yan, tabi jo ba usog na kayang audio digdi ta napo pala. Nainot si Reslaying, sunod din yung misa kunya na pagkaaga. So, halidigli sa may Civic Center, kunya na 68 birthday anniversary ang dating
0: Albalitan Sinod Kanaga. Anniversary. Ni... Yaw na si Mayor Lene Robredo?
4: Yaw na dito sa inutan nga. Nag-announce kang nasambit ng proclamation. Pero hihimayon tayo ni proclamation nito dahil man pala ni Ura-Urada. Pero igwa pang plebisito na hahaputon ang ano to, ang mga namamanuan. Kailangan pirmado na kang presidente.
0: Kailang highly urbanized. Pero kaso sarong aldobagan na dalan ko sa bareta ni Mayra Rebilla, lugi da ang Naga City General Hospital bed.
4: Oo. So yan, sabi nga kayo magkatabi manager, minsan ang titulo deceiving. Pag inapod kang highly urbanized, minsan may expectation. Pag highly urbanized nga yan, dapat nga yan.
0: Dapat talaga pang highly urbanized man ang pag-govern mo.
4: Oo, highly urbanized nga dapat ang basura dahil na lilipasan.
0: Ay, sa katadyan sa triangulo, tambak ang basura.
4: Ang peace and order. Ang peace and order, tanakakabit dyan ang sangaran kang ekonomiya. Paano ka man ma-invest ang sarong negosyante kung may mga agam-agam pag-abot sa peace and order.
0: So,
4: saro yan. Pagkatapos yan sa finances. Ano yun, maapekta na ng NTA ninda?
0: Sabagay, Bin. Nagpupuon pa sa naman si, pa 1 year pa sa naman si Mayor Lene Robredo. Tawanta siya ng chance. To prove her worth kung ang unyan ta na-declared ng highly urbanized city na ang Naga, hilingon ta kung pang highly urbanized man ang management. Aram mo mas, ano inibin, very challenge ini sa iya. Siyempre, ihilingon ta kung pang highly urbanized man ang pag-govern niya.
4: Diba? So, dapat talaga ano to ning ano to
0: dapat mas matibay par. Mas matibay.
4: Oo, sabi ng at par sa pantay. Sa ang kapartner mo diyan si Bico Soto. Belmonte.
0: Joy Belmonte, Bico si Soto.
4: Isko Moreno.
0: Yan, Isko Moreno. Sepa. Basti.
4: Basti na tutay. Pero kaya dapat
0: magpatatong
4: ka kani.
0: O Tadabaw. Sepa, mga Cebu City. Ang Cebu City.
4: Si Sang Mayor. Si Gwen.
3: Bago
0: na ang mayor kan Cebu.
3: Ayan, mga Iloilo.
0: O oh, yan, mga Iloilo City.
3: Oh, sa kanto to?
0: Ang Iloilo City may international airport.
3: Si Magalong.
0: O si Benji Magalong, kan Cebu, kang
3: Bagyo.
0: Bagyo.
3: Oh,
0: Dacol. Bacolod City.
3: Ano pero 33 si... yan na mga highly urbanized city.
0: Oh.
3: 33.
0: Ika-33 ang Naga.
3: Dahil pa hangkaro, baka ika-34 na yan.
0: Mm-hmm.
3: 33 ang highly urbanized city.
0: Okay.
3: Kaya makahiling na yan kung ano ang mga ang Iguasinda na mayo pa kita.
0: Yan.
3: Para mahiling na yan.
0: Dapat mapantayan tayan.
3: Oo.
0: Mm-hmm.
3: And saro talaga yan dyan. Ano yan? Pag nag-highly urbanized ka kaya, dapat inakapalibot sa imo, madara mo.
0: Oh, the title itself, highly.
3: Oo.
0: Highly urbanized.
3: Oh, highly urbanized.
0: Mm-hmm.
3: Dapat kaya... gabo sa tinampo, 4 lanes.
0: Oh, yan.
3: Ibaga, highly urbanized yan.
0: Oh.
3: Dapat ang...
0: Dapat ang... Pag muklat kang mata mo, makang mahihiling tambak na basura sa gilid ng tinampo.
3: Pwede man igwa, pero dapat ako to.
0: Ay, di. Dapat ang mga highly urbanized city, Bin. Ang mga highly urbanized city, arog kang General Santos.
3: Oo.
0: Bacolod.
3: Oo.
0: Lapu-Lapu City.
3: Oo.
0: Pasig, Nibico.
3: Pasig.
0: Caloocan City.
3: Si Say sa Caloocan.
0: Caloocan, si Nagdaog Kitrillanes.
3: Ah, okay.
0: Ayun baga, tanagdalagang baga siyang mayor. Caloocan City.
3: Marikina.
0: Davao.
3: Ah, Davao.
0: Marikina.
3: Oo.
0: Cagayan
3: si
0: de
3: Samura.
0: Cagayan de Oro.
3: Cagayan de Oro.
0: Makati.
3: Binay.
0: Makati. Si...
3: Nancy.
0: Si Nancy.
3: Oo.
0: Si Madimo.
3: Oo.
0: Oo. Tapos San Juan City.
3: San Juan.
0: Oo, San Juan City. Yung mga highly urbanized yan eh.
3: Oo.
0: Mm-hmm.
3: Saan pa? Yan, Dacol yan. Kaya yun ang hihiliwanta. Kung ano mga Iguasinda na mayo pa kita, as in igwa kita, mayo man sinda.
0: Mm-hmm. Ay, sinda mayong ano.
3: Kadakul kita haranapon sa
0: kaya.
3: So, tabi ang manager, rally din sa may Civic Center, Melvin Machado.
0: Ben, okay. Congratulations, Manggiraray, sa sa tuyang
3: panahon
0: ng siyudad.
3: Sa kaya ni, bako maniningo niya lang, previous years, figuro lahi na bagay ni. Pati ang iba pang mga programa kay siyudad.
0: Congratulations sa city government, sa liderato ni Mayor Lene Robredo. Talagang pagpapara-ilusyonan ni BBM si Elena.
3: Pinirma.
0: Oh, mag pumayag ka na nga, Lenny.
3: Gawin kitang highly urbanized.
0: Gagawin kitang highly urbanized city ang Naga para ano yan. Oh, papantay na kayo ni Basti. Duterte. Basta huwag ka lang magpapatato.
3: Sabi kay Basti, sayang kang tato.
0: Sayang kang tato.
3: So, alinig din sa Civic Center, Melvin Machado, Asintado News.
0: Salamat, WM, Triple M.
2: Si Joe Saval, Asintado sa Radyo.
0: Kasubago mga tugang, sinabi ko na may bisita kita digdi sa tuyang programa. Ge, pakiayos daw kaning microphone, interbihon ta na ini si ma'am. Para din na kita magpapara haloy interview ni tani si ma'am si ano yan saro pong actually ang sa iyang mga parents sa mga Bicolano from Masbate ang sa iyang father and from Naga City ang sa iya pong mother but she was born in Canada sa Canada ano po. Kaya nga, ang mga parents mo po is a Bicolana, Bicolano. Pero nag-grow up ka sa Canada, you were born in Canada. Ah, dito sa Bicol. Ah, okay, sige. Alright, interviewon tayo po ngayon mga tugang ang sa tuya pong bisita. Siya po very advocate, saro siya sa mga advocate para sa welfare kan sa tuya pong mga animals including dog, and also cat and nag put up po siya ning animal shelter duman po sa Barangay Palong sa Banuaan po kan Libmanan, tanganing mag-ampon, i-take shelter. Ini po mga stray dog and stray cat nangunyan na nag-exist na po sa Barangay Palong sa Libmanan. So may bisita po kita digdi. Although English speaking siya pero mananagalog siya. Managalog ka na lang ma'am, baka kasi baka dumugo ang aking ilong ka-English. Eh, hindi ako nakapagbaon ng maraming English ngayon. Hihira muna ako kay Senator Robin Padilla para maka-catch up ako sa pag-interview sa iyo. Ma'am, good morning. Maari bang makilala muna namin po kayo? Magandang umaga po. Good morning.
5: Good morning po. Magandang umaga. Mm-hmm. My name is Lee. Leonido Irony.
0: Lee?
5: L-E-E.
0: Mm-hmm.
5: Leonida. My full name is Leonida.
0: Ah, Leonida.
5: Yes. But, my nickname is Lee.
0: Oh, okay. So Leonida Irony.
5: Yes. So Lee Irony.
0: Ang apelyido niyo po ay
5: Irony. I-R-O-N-I.
0: Ah, okay. Sige. Yeah. Taga saan po kayo? Pwede bang ibigay niyo yung mga circumstances niyo, ma'am?
5: Taga Maynila ako, pero lumaki ako sa ibang bansa.
0: Mm-hmm.
5: I grew up there. A sad situation and
0: but your parents is a Bicolano?
5: My mom is from Naga and ang mama ko ay taga Naga. Ang tatay ko naman ay taga Masbate.
0: Mm-hmm.
5: It's Galias family.
0: Okay.
5: Mama ko naman is Kaganda family.
0: Opo.
5: So ICCD stand for Irony, Kaganda, Chavez.
0: Mm-hmm.
5: And the Tuon. My sister-in-law is the Tuon.
0: So yung ICCD, ito ay stands for Irony, Kaganda, Chavez and Datoon in Libmanan.
5: Yes po.
0: Ito ay isang animal shelter.
5: Non-profit animal shelter.
0: Okay.
5: Rescue shelter.
0: Sige
5: po.
0: Bigyan nyo kami ng konting history about this animal shelter na pinot up nyo dun sa Barangay Palong. Okay.
5: Bago ko mag-umpisa, I can read.
0: Pwede mo na yung haluin yung English. I-taglish nyo na lang.
5: Okay.
0: Huwag lang yung puro English kasi mahihirapan ako yun. Sige,
5: I have a Filipino version of what I wrote before.
0: Mm-hmm.
5: I can actually say it in Tagalog so yes, that way they can
0: Para makarelate po yung ating mga nakikinig at mga viewers. Go ahead.
5: Dahil ako ay naligtas ng stray animal, as in, stray po kasi, ang ibig sabihin ng stray is unloved.
0: Mm-hmm.
5: Walang nagmamahal sa kanila. Hindi po ito, wala silang breed, wala silang ano. Kagaya po ng mga bata sa kalye na nasag nagagala at mga matatanda na pinababayaan ng magulang.
0: Mm-hmm.
5: That's also called stray.
0: Mm-hmm.
5: So, I myself stray as well before. Ngayon, dahil nga sa karanasan ko nang babasahin ko yung ano para maliwanag.
0: Okay.
5: So isang pangakong isinilang sa sakit. Hindi lahat ng sugat na ay nakikita pero may mga sugat na nagiging dahilan kung bakit tayo lumalaban. Noong bata pa ako, iniwan si doktor at pinabayaan, dumating sa punto na wala akong matakbo. Wala akong protection. Wala akong kakampi. Kagaya sila, kagaya yon ng mga baas at pusa na nakikita natin sa lansangan. Pero sa gitna ng dilim, may lumapit sa akin mga pusang gala, mga asong gala. Wala rin silang tahanan, wala rin nagmamahal. Pareho kaming walang-wala, pero nagbigay kami sa isa't isa ng kung anong meron kami. Kaunting pagkain, kapalit ng pagmamahal. Kaunting init, kapalit ng katapatan. Sila ang naging pamilya ko noong wala pa akong pamilya. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. May mga taong gustong manakit at bago nila ako malapitan, sila ang marang, sila ang lumaban. Ang mga inosinteng walang boses at pinababayaan ng mundo. Ang siyang nagligtas sa akin. Ako na buhay, sila nawala. Hindi ko makalilimutan ang gabing iyon, hindi ko makalimutan ang pagmamahal nila. Hindi ko makakalimutan ang sakripisyo nila. At doon gumawa ako ng isang pangako. Hindi ko kayo naliligtas, pero ililigtas ko ang iba. Ito ang dahilan kung bakit nabuo
6: ang ICCD. Ironic, Ganda Chavez de Toon Animal Rescue is a non-profit. Hindi lang ito shelter, hindi lang ito rescue. Ito ang pangakong tinutupad araw-araw. Para sa bawat asong iniwan, bawat pusang nagugutom, bawat hayop na walang laban, tayo na lang ang meron sila. Kung hindi tayo kikilos, sino pa? Pakainin natin ang mga istri, iligtas natin sila, protektahan natin sila. Please po, maging boses nila tayo, maging mata, para iligtas sila. Ipaglaban po natin, ipalaganap, magkalagaan ng spay, neutered at anti-rabies. Kasi po ang solusyon, number one po, ay makapun sila at malaygit at mabaksin. 300 po na hayop ang naliligtas ng tao. Pag ito ay kinapon, isang aso, isang pusa lang ang nakapon o natlagit. 300 na aso o pusa, taon-taon na naliligtas ng mga tao. Ito lang ang pinaka number one solusyon para hindi na sila dumami sa kalye. At para din matulungan din natin ang mga tao. In 10 years na matakil natin ang source ng mga stray, hindi na natin kailangan gastusin ang pera sa pag-aano ng dog pound, sa mga ganito. Kasi nabigyan na natin ng enough information ng mga tao kung gaano kahalaga ang kapon at liget. Ang kapon at liget, hindi ibig sabihin pagkapon na sila at liget, hindi na sila magme-mate, hindi lang sila dadami. At hindi pinanganak ang mga aso at pusa na may rabies, wala silang rabies. Mm-hmm. Hindi rin totoo na nagkakarabies ang mga aso mm-hmm. pag may kumakain ng madumi. Mm-hmm. Nagkakarabies lang sila pag kinagat sila ng aso na may rabies. Mm-hmm. At ang aso na nakikitang naglalaway sa kalye o nag-iikot, kung hindi sila may CSARS, nagkaroon sila ng nainahilo sila dahil sa gutom. May mga aso na lahi na naglalaway talaga. Mm-hmm. Kung i-google ninyo, may mga breed na aso na naglalaway talaga sila. It's part of their breed. Mm-hmm. So, hindi totoo na pag naglalaway ang aso, ibig sabihin may rabies na. Kung tayong tao, pag hindi tayo nakakain ng ilang taon, ay ilang araw, masisiraan tayo ng bait. At hindi tayo naman halos mabangis tayo kasi hindi nila alam kung yung kamay na ilalapit sa kanila, isasaktan ba sila o mamahalin. Mm-hmm. Walang pinagkaiba yan sa mga tao, mga bata mm-hmm. na lalapitan natin.
0: Mm-hmm. Maitanong ko lang, ano, I observe na masyado kayong emotional when it comes to

0: Gusto po kasi akong gasain ng dalawang lalaki. Sinasaktan nila ako. Tapos, nakita ng aso po. Siyempre, ang aso po, black and white po lang ang alam nila. Pag minahal mo sila, doble ang pagmamahal nila sa'yo.
1: So, ibig mo sabihin, yung aso at pusa na inyong...
0: Kinalmot po nila at kinagat nila
1: yung... Inalagaan mo?
0: Yes, na kinagat po nila yung gamagagahasa sa akin.
1: They're the one who saved you.
0: I was saved by them, yes. Kaya nga sabi, pag
1: ilang aso, ilang pusa po yun?
0: Tatlong pusa, dalawang aso. Hmm.
1: So pinakain mo sila, kinukup
0: yes,
1: sila?
0: Yes po, pinakain, nanghingi
1: you feed them?
0: Yes, naghugas ako ng plato sa karinderya para lang mapakain ko. Kasi sabi ko, hindi talaga ako marunong manghingi. As in, hindi ako marunong manghingi. Never ako nanghingi ng pera sa tao. Kasi lagi kong pinaghihirapan, kahit napaka-inosenteng bata pa ako, lahat ginagawa ko ng paraan para lang mapakain. Dahil may aso ako, may pusa ako, ayaw kong makaabala ng tao. So, nakita ko yung mga tao sa mga tira, tinatapon. Sabi ko, pwede po bang maghugas ako ng plato? Ang kapalit nun, itabi ko yung mga tira ng mga tao.
1: Tapos ipapakain mo
0: po. Papakain ko. Tapos yung sa akin naman po, yung pagkain, pakainin lang po ako. Hindi ko kailangan ng pera. Ganun po ako talaga lumaki.
1: Okay.
0: So, yung mga aso, mga pusa, naranasan ko kasing walang nagmamahal, walang nagpoprotekta. Nabasag ang bungo nila nang dahil sa pagligtas nila. Dahil yung mga lalaking gustong gahasain ako, hinawakan sila, hinablot sila, at itinapon sa dumadaang sasakyan. So at the age na 6, na 8 years old, 7 years old, nakita ko ang pagkapon ng mga
1: yung mga alaga niyo po.
0: Oh. Yung mga brain cells nila, nakita ko sa lansangan na...
1: Dahil nasagasaan
0: dahil
1: sila.
0: Tinapon. No, hinablot sila. Hinablot sila. At tinapon, hinampas sa dumadaan na vehicle. Kahit na 53 na ako, magbi-53 na ako, yung experience na yun, hindi ko kayang kalimutan. Kasi utang ko yung buhay ko sa kanila. At saka parang ngayon nag-uusap tayo, parang pakiramdam ko, ngayon nangyari ulit. And masakit talaga, kaya sabi niyo, napaka-emotional ko. Masakit. Kaya nga wala akong karapatan magmalaki o magmayabang. Kasi naranasan ko lahat. Sineworthy lang ako. Siguro karma. Kasi kung mabait tayo, yung karma bumabalik sa'yo. Hindi lang sa'yo, kundi sa pamilya mo. Kaya, on behalf of my husband, Joe Ironie, at ang mga sister-in-law ko, ang kapatid ko, Rocky Chavez, my sister-in-law, Maribek, Datuon Chavez, tinayo namin ang shelter. So, my
1: so
0: husband...
1: So, yun yung naka-inspire sa'yo...
0: Yes po.
1: To build this shelter.
0: Yes po.
1: At ilan na ho ang na-rescue yung mga dogs and cats?
0: Well, we have 220
1: now.
0: Have 46 cats. And every day is non-stop. Marami po kami mga kids.
1: So kayo ang nagpapakain nun?
0: Yes po. Kami po ang nagpapakain.
1: Every day?
0: Yes po. Mayroon volunteer. Nagbo-volunteer po siya every Sunday. Na-witness niya kung ano. Kasi people thought na pagka dog food lang pinapakain namin. No, hindi.
1: So where did you get the money to buy?
0: We remortgage our house.
1: You remortgage your... Sinanglan yes, yung bahay nyo?
0: Yes, line of credit.
1: Yes, really?
0: Po. Yes. My clothes, my first mga bag ko, nakasanla, binenta ko, yung iba, long story.
1: Talaga?
0: Yes po. Kasi hindi ko kaya, kasi kung every minute po na action ko is a matter of life.
1: Opo. Ilang taon na pong nag-exist itong inyong...
0: Since 2024.
1: Since 2024.
0: Opo,
1: so,
0: ito po.
1: Magto-3 years na.
0: Magto-3 years na po.
1: Pwede po.

0: Makita yan, ma'am?
1: Yes po. Ito po.
2: This establishment must issue ICCD Animal Rescue Shelter. Aso kinuha, kumuha pa kayo ng business name at ni-register niyo.
1: We have to.
2: Uh-huh.
1: This one is legit. Mm-hmm. It's registered and kami lang ang, I don't know, kami lang ata ang so shelter
2: ito
1: dito
2: ang shelter, sa Camarines Sur. Yung shelter niyo, ito ay registered sa local governments,
1: yes,
2: pati
1: po.
2: Sa BIR.
1: Yes po.
2: Including in BIR, ha?
1: Opo.
2: At
1: register po talaga sila.
2: Sa Security Exchange Commission.
1: Yes po.
2: Ooh.
1: May MAO kami, may...
3: Buy
1: kami.
2: Mm-hmm.
1: Yes. Lahat okay. Po. Kompleto po.
2: So, paano pag-maintain nyo? Medyo magastos po yun.
1: At ito po ang shelter.
2: Ito yung shelter nyo.
1: Yes.
2: May picture ba kayo yung picture mismo ng
1: yes
2: shelter?
1: Yes po.
2: Pwede Tason ipahiling ang picture ng shelter nyo?
1: Nabigay okay. Ko rin po yung ICCD.
2: So may mga tumutulong ba sa inyo? May mga para mag-donate?
1: ICCD po is finance, pina-finance namin sa Global Alliance, pina-finance namin. So it's our company.
2: What is Global Alliance?
1: It's Global Alliance is a transportation company in Canada.
2: Ah, okay.
1: So my husband and I, we own that.
2: Uh-huh.
1: And we
2: the
1: have
2: company
1: a partner.
2: Is owned by you,
1: yes,
2: and your husband.
1: Us, yes, and we have a partner. So we agreed to help me providing the expenses of this one.
2: Okay.
1: Even though it's too much, but we decide to do it. And so right now, all the financing is really coming from our pocket.
2: Mm-hmm.
1: Like our pocket ourselves.
2: From your pocket and also from the pocket of your company.
1: Yes.
2: From our pocket, my
1: husband and I. I mean, like, I'm sorry, I didn't mean my husband and I from our pocket.
2: Yes.
1: But also, we don't ignore the people that help us, because you cannot call a dollar without a penny.
2: How about the personnel? May yung mga katulong niyo po doon sa pag-maintain ng shelter.
1: My family is the one who's helping. Yung mga kasama ko sa shelter, tumutulong sa shelter, is my sister-in-law, my half-brother.
2: So, kayo lang po yung...
1: Yes po. So, that's why po, kailangan po namin ng volunteer. Kahit na once a week lang, kahit na isang oras, dalawang oras, yung mag... at tulungan kami magpaligo sa kanila, tulungan socialize pagkain,
2: paglinis ng mga cages.
1: Cleanest, it's okay, pero ang gusto ko po kasi talaga yung mag-socialize, kasi kailangan po ng socialize kalalo na ngayon.
2: Parang ano po yung pag sinabi mo yung socialize, yung parang
1: laruin yung mga
2: kitten,
1: lalambingin sila, kasi at saka tulungan kami, kasi yung mga kitten ngayon may mga inano sa amin may dinala sa shelter namin na nasagasaan yung nanay.
2: Mm-hmm.
1: Nasagasaan. Kaya nga, importante po talaga na itali natin ang mga aso, mga pusa natin. Kailangan sa kwarto lang, kasi hindi natin ang alam kung yung may tao na baka saktan
2: sila. Ito na ba yung shelter niyo?
1: Opo.
2: Oo, ang ganda.
1: Opo.
2: Ang laki na pala.
1: Yes po. So, actually now, is even better.
2: So, lahat po yan ay shelter ng na-rescue
1: yes,
2: nyo ng mga dog.
1: Yes, so this
2: at
1: one,
2: pusa.
1: Opo, ito, tapos na yan, mga
2: okay.
1: Nag-start ang renovation January.
2: Mm-hmm.
1: So, ngayon po, patapos na po. Nagdi-details na lang po kami sa mga kulungan.
3: Ang before po.
1: So,
2: ayan, yan. Oh, okay,
1: opo.
2: Okay.
3: Ma'am,
1: yes.
2: May I ask, ano pinapakain niyo po sa mga pusa at mga...
1: Dry food sa morning. Mm-hmm. Lalo na mga pap. Pero sa in the afternoon, nagluluto laon, yung super laon na bigas.
2: Na bigas, okay.
1: Yeah, talaga. Kasi yung super laon, yun po ang kinakain. Ang kinakain po nilang bigas, kinakain din po namin.
2: Okay.
1: Si super laon, tapos manok. Mm-hmm. Tapos mga gulay, kalabasa, malunggay.
2: Kumakain po ang aso ng gano'n?
1: Yes, luya, mm-hmm. at saka bawang. So, mm-hmm. ginagawa namin talaga, parang tinola siya mm-hmm. na manok. So,
2: niluluto niyo po yun?
1: Yes po. Donna,
2: and kayo po ang nagkasama po sa niluluto?
1: With a volunteer po siya every Saturday. You have no idea, Donna, how I appreciate that. Kasi kailangan po talaga namin ng volunteer. I don't speak her.
2: So, kayo po, nandito kayo ngayon sa amin, sa radio station, para humingi ng tulong sa mga gustong mag-volunteer.
1: Opo. At saka, magbigay po ng knowledge na hindi yung mga anti-rabies.
2: Mm-hmm.
1: So, ang anti-rabies kailangan is for the safety of our mm-hmm. citizen. Pero, hindi ibig sabihin nun, we have to assume na may rabies sa mga aso at pusa. Gusto ko lang magbigay ng enough information about that. And also, how about to tackle the source? Kasi kung kukuha tayo ng aso sa kalye, pusa sa kalye, tapos lalagyanan, bawat kuha natin, may nanganganak. So, kailangan natin ng unity.
2: Mm-hmm.
1: Kailangan ko tayo magkaisa. Kailangan namin kagaya ng maswerte talaga kami kasi marami ng taong nagmamahal sa aso at pusa.
2: So in order na hindi dumami yung mga aso, kailangan natin na
1: kapunin
2: at ilaygit yung mga babae, yung mga babaeng ano.
1: Yes. Kasi po
2: at ginagawa na po 'yan doon dito sa shelter nyo.
1: Hindi pa po. So sa shelter namin kasi wala pa akong capacity. Kailangan ko pang bumili. Kaya nga po ako nag-iipon eh. Kasi kailangan ko ng tulong. Kung mayroon makapag-donate ng stainless steel
2: mm-hmm.
1: para magawa ng kapatid ko, yung mag-wielder kami ng mm-hmm. operating. Para
2: lapit ka po ng konti sa microphone.
1: Kailangan ko po ng stainless steel, tulbular, para insulation, ceiling,
2: mm-hmm.
1: Para po magawa ko yung kulungan ng pusa
2: mm.
1: na pusa sa pagka may bagong dating, mailagay ko siya sa isang lugar
2: mm.
1: na kahit pa paano malamig siya, hindi siya yung mainit.
2: Opo.
1: Saka kasi yung isang kwarto, ginagawa ko ng slash office at saka bed para hindi na kami pupunta dito sa Cebuwa. Mm. Cebuwa Bed School is actually absolutely helpful. Grateful talaga ako kasi tinulungan nila ako. Si Doc Marco, Michael Angelo Marco, Doc Francis, marami pa po talaga akong dapat pagpasalamatan. Oregon Pet Clinic sa Naga.
2: Oregon
1: po. Yung ano pa po, yung co-clinic as well. Marami po talagang tumulong sa akin. Sila Doc, sorry po kung may mention. Sila Doc Eileen Mirabeles, sa college din siya. Si Doc Shiloh Grace Perdon, Doc Marian Bardonado, Doc Sharina May Andal, Christopher De La Cruz, Filipino Veterinary Medical Association Bicol Chapter President, and all the vet students, junior clinician student of College of Veterinary Medicine of Cebuwa, Pili. Cebuwa, Pili.
2: Pili.
1: Opo. So, lahat po sila na tinulungan po talaga kami.
0: Kapon kasi sila.
1: Kasi...
2: Di ba aware kayo na lahat ng barangay, lahat ng mga munisipyo, there is an existing ordinance na nagmamando sa mga barangay na yung mga taong mag-aalaga ng kanilang mga aso at pusa, especially the dog, ay dapat tinatalian nila.
1: Yes po. I'm aware po dyan. Opo. Pero is That's why we need a discipline. Kailangan natin magkaisa. Kasi
2: doon ba sa barangay niyo, doon sa Palong na kung saan nandun po yung inyong shelter, sumusunod ba yung mga tao doon?
1: Sa totoo lang po, I'm just glad kasi tinayo ko yung shelter doon, tinanggap din nila yung shelter ko. Mm. At ngayon, willing po silang magkaisa.
2: Mm-hmm.
1: At kaya nga po hindi itatayo ang dog pound sa Libmanan.
2: Mm-hmm.
1: Kasi imbis na dog magtatayo ng dog pound, dito na lang sa akin dadalhin. For that, so the government will be able to help me later for this.
2: Si Mayor na Son Martin ba ay very cooperative sa inyo? Tutulong ba sa inyo?
1: Ah,
2: so instead na sila yung gumawa ng mga dog found,
1: itutulong nila sa
2: lang sa inyo.
1: Opo.
2: Kasi ang ginagawa ng gobyerno kasi, kagaya dito sa Naga, pag meron nahuhuling mga aso, mga pusa, pag hindi na kiniklaim ng mga may-ari,
1: pinapatay.
2: Well, alam mo na yung anong ginagawa nila.
1: Kaya yan nga po ang ayaw ko.
2: Ang alam ko, kinukuryente.
1: Euthanize, yeah. Kaya nga ayaw ko. Kaya wag niya, what? Kuryente?
2: Oh, ang alam ko eh. Injection. Ini-injectionan para ma...
1: Yes. Oh. So, kaya nga, I'm so glad kasi hindi po, sinopresa po nila ako around February na pumunta sa Lhasa shelter.
2: Mm.
1: Tapos sinabi nila, nalaman nila ito. Tapos ini-prenesin nila na ayaw nila magtayo ng dog pound.
2: Mm-hmm.
1: Sabi ko, Diyos ko, music po yun sa music po yun sa
2: tinga
1: ko.
2: Instead na ano yan, na magtayo sila ng dog pound, itulong na lang sa inyo.
1: Especially yes,
2: sa pagkain. Or kung pwede, I can afford
1: the food. Uh-huh. I can afford the food, but the vet bills, ang vet bills po,
2: anesthesia,
1: kailangan ko po ng anesthesia. Kung sino po ang may anesthesia, kailangan ko po kasi marami pa
2: baka pwedeng kakapunin. Baka pwedeng i-provide na ng LGU?
1: Hindi ko po alam eh, kasi...
2: Hindi lang natin alam kung pwede yun. Kasi sa gobyerno, may accounting yan. Hindi ko alam kung pwede ba na i-donate ng LGU.
1: Hindi. Binili ko yung anesthesia. So, ang labor po nila, Doc, yun ang libre.
2: Mm-hmm.
1: Pero yung pang anti-rabies,
2: yung pang-inject,
1: binili ko po yun. Binili ko yung mga gamot. So, kagaya, we have a mama black.
2: Pwede naman gawin yun eh. Magmumowa kayo niyan eh.
1: Yes po.
2: Oh.
1: Mayroon na po. Approval. Hinahanap pa.
2: Ah, okay.
4: From 1 year po, tapos na po yung budget. Ngayon po last na.
2: O magmumowa, ang alam ko man pwede yan i-justify by means of memorandum of agreement.
1: Opo. So nagmumowa nga po ko and they actually agree. Mm. So marami pa pong dapat iayusin talaga. So inaantay ko lang yung kasi kailangan ko talaga ng anesthesia pa. Kailangan kong makapunin. Pero ngayon, dahil wala pa po yun, kailangan immediate talaga na makapun sila.
2: Alam niyo kung ako,
1: ang
2: mayor ng Libmanan, siguro baka gawin naman ni Mayor Son, instead na magpagod sila, instead na kagaya na sinabi niyo na hindi na sila maglalagay ng dog pound, so itulong na lang dito by means of memorandum of agreement. Itulong na lang sa inyo. Kagaya nung sinasabi niyo, yung mga pang-inject, yung kailangan. Hindi,
1: opo.
2: Yung pagkain, sagot niyo na.
1: Pagkain,
2: yung
1: okay
2: iba na lang.
1: Lang.
2: Yung iba na lang.
1: Pero, I can afford that. Pero marami po talagang vet bills. Mga Tapos yung lugar po kasi namin, yung palikuan niya, may posting nakagitna na kailangan ng Casoreco 1 matuunan ng kaagad. Tapos yung daanan po papunta doon, hindi po siya, nalulubak po siya. So yung sasakyan po, na yung baka ilalim, tapos pag umulan siya, lumalalim.
2: Mm.
1: At saka yung saan yung shelter, nahirapan silang hanapin. Gusto ko kasi sabi din ni Mayor, napakabait po naman talaga nila Mayor, nila Doc Marco, lahat po sila, si Jose, maraming marami po talaga. Grabe, hindi ko, sa dami po talaga na napaka gustong tumulong sa shelter para maano, inaantay lang po talaga kung kasi ang MOA.
2: Kung sakali mayroon pong nakikinig ngayon at mayroon pong nanonood sa atin,
1: opo,
2: sa ating live sa Facebook, at gusto silang tumulong sa inyo, mga advocate din sila ng nito pagre-rescue ng mga stray dogs, stray cat. Kung meron gustong mag-reach out sa inyo, paano po kayo makokontakt, Miss Lee?
1: Mari-reach out po, pwede po silang bumisit sa shelter sa kasi sa gusto ko nga talaga makabisita sila para makita nila actual ang sitwasyon sa shelter. Pwede din po silang mag
2: paano mag-message ba sa inyo? Mayroon ba kayong Facebook page?
1: Yes,
2: mayroon kayong contact number, any contact number?
1: Yes po.
2: Para makapag contact po sa inyo?
1: Yes po.
2: Pwede bang i-share niyo sa amin yung inyong contact number o your Facebook page?
1: Absolutely po.
4: ICCD.
1: ICCD Libmanan po.
2: So, pwede po nindong i-search ang ICCD
1: Libmanan.
2: Facebook page.
1: Facebook page po.
2: So, pwede silang mag-message dyan at mayroon po kayong sasagot.
1: Opo. So, my contact, ang contact number po, pwede akong i-WhatsApp sa 647-895-8229.
2: Pakiulit to, medyo dandan.
1: Ay, sorry po. Pwede po nila akong i-WhatsApp sa area code is 1-647-895-8229.
2: Okay.
1: Opo. At pwede rin po akong i-message sa smart phone
2: number
1: 0970-391-0356 at pinakamadalas po nila talagang makontak iyong sister-in-law ko at si yung pamangkin po namin. Ang number po ni Maribic Datoon Chavez 0905-541-7255. Yan po ang contact number niya at ng pamangkin ko ay 0948-952-3670. They can also go to https://iccdanimalrescue.org at sa our fates as well.
2: Sandali, ma'am. May isang board member na nag-message sa akin. Sabi niya, ma-allocate ako ng extra fund for the expenses of this cause. Si board member Paul Manaog nag-message po sa kuya. I volunteer as chairman on the Committee on Agriculture. Ma-provide kami ng as anesthesia.
1: Anesthesia. Kailangan po namin ng anesthesia.
2: Si board member Manaog po, magbibigay sa inyo.
1: Opo.
2: Lidocaine. Lidocaine, tama ba? Tama ba ang pronounce ko?
1: Anesthesia,
2: anesthesia
1: po.
2: Ito. Magbibigay daw siya sa inyo, ma'am.
1: Oh my God.
2: Bigay ko sa yung number ni, may contact kayo kay board member? Dito. Ayos yan, bali ako dyan, mapuo naman kami kang karapunan this June sa Pili. We are targeting 1,000 of stray dogs. Abangan ang complete details. Ma-allocate ako ng extra fund for the expenses of this cause. I volunteer as a chairman on the Committee on Agriculture. Ma-provide kami ng lidocaine or anesthesia. O, ma-provide na siya ng
1: Mga vitamins
2: for the stray dogs. Okay.
1: At saka volunteer po talaga. Volunteer. O,
2: ma-volunteer
1: daw po
2: sa inyo si board member. Ma-volunteer daw si board member.
4: Ang dati po kasi yung ido po sa Naga po, kami po nagpo-volunteer.
2: Si mga ido digdi sa Naga. Kamu ang nagkukuha?
1: Opo.
2: Ah,
1: so, pati sa iriga.
2: Ah, kayo ang kumukuha?
1: Opo.
2: Yung mga hindi na na kiniklaim ng kanilang opo mga owner, then kinukuha nyo po. Kinukuha nyo. Kayo na ang umaampun. Tama yun, Miss Lee?
1: Ah, nasa bahay. Okay.
2: Tama po yun, Miss Lee?
1: Na yung, oh, yeah. December 23 pa po. Wala pa ka po yung shelter. Sa bahay pa lang po. Kumukuha na kami.
4: Sa Pakol po.
1: Opo.
2: Sa Naga.
1: Opo. So, bago po kasi itayo ang shelter, may 60 rescue na kami.
2: Pwede bang mag-adapt? May nagtatanong kung pwede daw mag-adapt.
1: Mayroon pwedeng mag-adapt, pero sa ngayon po kasi gusto ko magawa ng kontrata kasi gusto ko i-microchips ang mga aso. Kailangan kapon sila at ligit sila. Mm-hmm. At may screening.
2: How about me? Kung gusto kong mag-alaga, mag-adapt.
1: I know you, so of course. You can.
2: Especially pero, yung mga kapon ng mga lalaking
1: opo, bibisita dog po kayo kasi ang pag-a-adapt po, hindi po basta-basta kasi hindi sila damit na sinuot natin tapos na luma na itatapon natin.
2: Mm-hmm.
1: Ang pag-aalaga po sa kanila, ihabang buhay.
2: Mm-hmm.
1: Kasi sila lang, tayo lang ang mayroon tayo, mayroon sila. So, hindi, pagka may sakit sila, alagaan. Kasi may mga behavior sila na hindi laging pare-pareho. So, yung behavior na yun, oras na nagbago yun, kailangan ma-alarma na tayo.
2: Mm-hmm.
1: Mayroon, pag hindi sila masigla o ano, may nararamdaman sila kasi hindi sila nagsasalita sa atin.
2: Mm-hmm.
1: Nagtumatabi lang sila sa sulok.
2: Mm-hmm.
1: Yes. So, ang pag-a-adapt po kasi kailangan ko ng may pirma si mayor, pirma ng lawyer, at pirma ng barangay, at pirma ko. Para sigurado, kung yung taong magpipirma sa kontrata na yon, seryoso talaga siya kasi willing siya magpirma diyan. At may video. At saka hindi rin siya pwedeng ipamigay pag hindi niya na siya kayang alagaan, ipamimigay niya kung kanino-kanino. Is ibabalik sa amin.
2: Opo. Okay. At least si board member, Manaog, si Paul, si Rapado, magdo-donate sa inyo ng pang-anesthesia.
1: Opo, yan. Kailangan po namin ng goat powder milk, canned food, like wet food, for kittens, for cats, for dogs.
2: Mm-hmm.
1: Kailangan po namin yan.
2: Mm-hmm.
1: Saka super laon po bigas.
2: Nakaraapod pala si Paul.
1: 1,500 pesos ang isang sako.
2: Isang sako.
1: Opo. Super laon talaga siya.
2: Tanungin
1: super
2: natin laon si board member. Bukal, good morning.
5: Good morning, sir.
2: Ma-donate ka daan yung anesthesia?
5: Ayun po. Pasensya na nag-brownout kaya kahit sa wala si internet.
2: Okay. Ma-donate ka ng anesthesia?
5: Nadalang ko ang interview mo dyan, pero magayon yan ako. May plano man kami dyan tungkol sa mga dog pound.
2: Mm-mm, dyan sa Pili.
1: Opo.
5: Matipong ganito.
2: Okay. Pwede kong i-share ining number mo? Itaw ko digdi kay Miss Lee.
5: Ibo.
2: Okay. Okay. Sige, thank you.
1: Salamat po.
2: Thank you. Okay. Later, ibibigay ko po yung
1: salamat po
2: cellphone number niya para bigyan kayo ng anesthesia at mag-ano po kayo?
4: Dato po, nagtataoman po ang pili ng mga ido sa
2: ang pili? Mm-hmm. Ah, ang pili, nagpapa-adapt man yung ido sa ido?
1: Marami. Kaya kailangan po.
2: Nagsusurrender.
1: Yes, kaya kailangan po nilang kailangan nila kaming providing.
2: So dapat pala
1: anesthesia.
2: Dapat pala.
1: Yes po. Dahil marami
2: pala
1: kami yung kinukuha.
2: Yung Naga, yung Iriga, yung Pili.
1: Yes. Opo.
2: Tumulong sila sa inyo sa anesthesia.
1: Opo.
2: At kaya tumulong sa inyo sa pagpapakain ng
1: opo
2: ng aso.
1: Kaya nga po, imbis na dadalhin namin sa Cebu yung mga aso kasi nai-stress, is full day po kasi pagka nadanadala namin, may 20 kami
2: ang
1: aso.
2: Ang Naga, nagbibigay ba ng anesthesia sa inyo? Wala. Nako, highly urbanized. My God.
1: Bali, lahat po talaga nasa expenses ko.
2: Ipinapaalaga sa inyo na wala man lang binibigay ang Naga, ang number one city ng Bicol?
4: 2023 po and then 2025, hindi po natatapos.
2: Baka hindi alam ni Mayor. Baka may
4: bako pa po siyang mayor. Si
2: Si ininyo niyan? Si Mayor Robredo. Pero nag-audience na po kamo sa inda.
1: Wala pa po. Kaya nga
2: pero hanggang ngayon, nag may pig-rescue ka mo sa Karangahan.
1: Nakapos po. Abandon. Isang buwan na.
4: Anong naido? Sampulong pati.
1: Dinala ko sa... Nung ni-rescue namin siya, live po, naka-ano
2: so, pinapaalaga yun? Kayo ng mga bayan, ng mga ng Iriga, ng Naga, ng Pili, na wala man lang itinutulong sa inyo. Ang sarap ng buhay nila.
4: Wala pa po.
1: Noon siguro, pero...
2: Yung trabaho nila ay binibigay sa inyo. Ha? Yung trabaho nila binibigay sa inyo na hindi man lamang tumutulong. Pinapaampon kayo ni hindi man lang nabigay kahit man lamang laon na bigas.
1: Yun po, yan nga po ang sabi ng ng sister-in-law ko.
2: Ay,
1: walang binigay.
2: Hindi kakantsawan ko sila.
4: Ang labis lang po ang
2: oh, yun lang.
1: Yan, naku sabi naman niya. So, yung anti-rabies vaccine, pinili ko rin. Binayaran ko rin
2: nakakahiya
1: yun. Lahat binayaran ko talaga. So, ngayon nga po, may utang pa nga ako sa...
2: Hindi bali, yung pili, sagot na ni Board Member Manaog.
1: Ay, salamat po. Thank you po. Yung ano, ako po kasi, kung anong nangyari in the past, wala na. Ang gusto ko kasi mag-focus tayo ngayon.
2: Mm-hmm.
1: Mag-move on tayo, mag-focus. Wala kasi, ayoko kasing mayroon maghusga at ayoko rin mag-inisip.
2: Tama naman po yun. Tama naman po yun.
1: Kasi,
2: pero huwag niyong kakalimutan yung ginawa nung nakaraan. Kasi may matututunan tayo sa mga nakaraan.
1: Opo, talaga. Kailangan po talaga balikan natin.
2: Pero
1: i-force lang talaga yung itali ang mga aso. At kung kukunin po naman natin sila. Please
2: pero,
1: po.
2: Pero kung ako ang mayor
1: pagmamahal na, sana. Kasi they went through so much na. Tatawid nga lang sila sa sakripisyo sarili nila. Para lang makakain. Tapos pag inuhuli natin, hulihin natin sila na may pagmamahal. Anuhin natin sila na maging gently tayo, maging hindi yung ilalagay lang natin sila sa kulungan, tapos ganyan, tapos tamo na. Kailangan bigyan natin sila ng pagmamahal kasi they suffer enough already.
2: Mm.
1: So, why we have to put him through again or them through? Isa pa talaga, tayo lang talaga ang mayroon sila. So, talian, I don't like people tying them, parang itali lang, tapos tayo na. Pero, mas gugustuhin ko yun kasi hindi sila masasagasaan sa kalye. At least tinatalin. At nagpapasalamat talaga ako sa citizen ng Libmanan, sa citizen ng Pilipinas, at sa buong mundo, kasi nagkakaisa na talaga tayo. Mm-hmm. We are becoming unity to protect them and to be their eyes and voices.
2: Pero ang galing nyo, ma'am. Eh. Believe ako sa iyo. Ha? Pinapaalaga kayo ng aso ng Naga, ng Pili, at ng Iriga without giving help.
1: It cost me 7 million already to build this shelter.
2: Talaga.
1: So, right now, I own for Jim Boy. May utang ako kay Jim Boy. Kababayad ko lang ng pera. Kababayad ko lang sa construction kay Errol.
2: Sinong Jim
1: Boy? 120. Sa construction po.
2: Ah, construction.
1: So, may utang ako sa kanya ng mga 120,000 pesos pa po.
2: Ah.
1: So, binigyan ko siya kahapon ng 40,000 pesos kasi may kukunin ako na yung ni-rescue po namin dito sa Naga.
2: Oh, sa Naga talaga.
1: Sa amin. Yung ni-rescue namin na inabandon na siya ng isang buwan. So, you thank God. Yung mga kapitbahay, nasa Facebook page yun. Inabandon sila ng isang buwan daw, sabi nila. Tapos, thank God, nung pumunta kami, yung papi nilagay sa sako na may tali pa. Buti yung nanay, tinanggal. Yes po, sa loob ng bahay.
2: Naku, grabe.
1: Hindi namin
2: alam. Cruelty naman sa animal yun.
1: Yes po. So, hindi ko nga po alam kung sino. Kasi sabi nila, yung matanda daw, may sakit, umalis daw. Tapos, yung naglilinis daw doon, ikamag-anak.
2: Opo.
1: Tapos, nung pumasok kami, may pulis, tapos City Beth Kanaga. Pinasok namin, nakita namin yung nanay nakaupo lang doon, nakahiga
2: lang
1: doon.
2: Sino yung mga taga City Beth?
1: No, yung kung sino naglilinis doon sa bahay na okay. inabandon
2: so,
1: na.
2: So, ano ginawa noon mga taga so, City Bed?
1: Pinuntahan nga namin, tinanggal yung nanay siguro na able niya natanggal yung tali.
2: Oh, oh, oh.
1: Nakalabas yung isang tuta, pero yung 11 na tuta, nasa sako pa rin.
2: Mm.
1: So, nung nakita namin yun, maliit lang siya na sako, ganyan lang na sako, tapos tinali. Tapos nung binuksan namin, basang-basa yung mga tuta, maliliit lang po yung tuta, may
2: Opo.
1: Video din.
2: Opo.
1: Basang-basa, so nire-revive namin. Mm. Sinugod namin, at the same day na nirescue namin, 2 o'clock na pumunta kami doon sa lugar na yon, nirescue namin. Maraming mga taong doon
2: Opo.
1: Na tumulong sa amin. May nag-volunteer pa nga na,
2: Opo.
1: Kasi yung sasakyan ko binunggo. Yung rescue vehicle ko binunggo.
2: Binunggo ng
1: may nagbunggo sa akin.
2: Ah, okay.
1: So ngayon, nagre-rent a car ako for 3 weeks na. So, yun nga po, financial talaga, grabe. Ayaw kong pagitin na yun. So, rescue vehicle ko yun, nawala.
2: Pero natutuwa ako, pinapaampun kayo ng mga aso pusa ng Naga City na wala malang tinutulong sa inyo. Nako naman. Anyway.
1: Pero tutulungan naman daw nila ako. Pero ngayon kasi nag-advertise sila sa ano, sa i-force po talaga natin yung, explain natin yung hindi lang sa City Hall natin ilagay na may libreng kapon, libreng ano. I-force natin ang kapon at Liget once a week.
2: Mm-hmm.
1: Once a week and is like, hindi lang, hopefully someday magkaroon ako ng, sa tulong ng Diyos, kung sino man ang bet, at makatutulungan ako any old equipment na ma-donate nila para hindi na dadalhin sa ibang lugar yung mga aso kapunin doon na lang yung hindi major surgery doon na lang kasi stress po kasi sa aso pag dinadala po sa ibang lugar so doon na at sa kapag ka-emergency po matutulungan kasi si Doc Marco naman po inassign ni Mayor si Doc Mayor of Libmanan. Si Doc Marco ay taga LGU siya, inassign siya para tulungan kami sa shelter.
2: Doc Marco assigned siya sa Marco, LGU.
1: Yes.
2: LGU Angel, ano po?
1: Michael Angelo Marco.
2: LGU, LGU ano po?
1: LGU siya, taga LGU sa Libmanan.
2: Ah, sa Libmanan.
1: Opo.
2: Oh, okay.
1: So inassign so, po siya, siya ni Mayor.
2: Ah,
1: opo. So okay. Si Mayor mismo inassign siya.
2: Mm-hmm.
1: Mayor doesn't wanna be involved right now kasi Mawa is not there yet.
2: Mm-hmm.
1: So ayaw niyang masabi na gagamitin ko siya or vice versa, na gagamitin niya ako.
2: Okay.
1: So, okay. Na malaking respeto ko kay Mayor kasi...
2: Mami to, ma'am, saan to? Saan to?
6: Yung after po yan, before po yan.
2: Ah, ito siyo yung ICD?
1: Opo, pumunta po ICCD. Yung Angel Philippines. No, Philippines Eagle? No?
6: Ano po yan, yung mga rider from Bicol.
2: Mga rider?
1: Oh, rider. Okay, before.
2: Ah, yung mga motorcycle rider, so nagtumulong sa inyo?
1: Opo.
2: Oh, galing.
1: Before I arrive here.
2: Oh, galing. Okay.
1: Opo.
6: Mga taga-Albay.
2: Mga taga-Albay palugod.
1: See, speaking of that, Albay need rescuing too. But sadly, my car being...
2: Yan po yun. Yan na yung mga alaga. Yung
1: yes
2: aso.
1: Po.
2: Ba, ang
1: yes
2: ganda po. Nung puti ito. Pwede bang ampunin ko na yan?
1: Kuya, sir, Joe, please, I beg you, come visit the shelter. Kasi
2: sige,
1: makikita niyo po yung shelter.
2: Ganda, oh.
1: Mga tuta, mga sa kwarto ko, I have 11 dogs.
2: Mm-hmm.
1: I have Warrior. Mm-hmm. Yung mukha niya, dapat ipa-euthanize siya.
2: Opo.
1: Kasi yung mukha
2: ako
1: niya,
2: ako ma'am, may alaga naman po akong aso. Si Baldo, saka si Bruno.
1: May Bruno din po, po.
2: Si Baldo, saka si Bruno. Si Baldo is a Labrador.
1: Labrador?
2: Tapos yung...
1: Is a white lab or black lab?
2: A black. Tapos si Bruno naman ay para siyang yung husking dog pero hindi
1: husking,
2: naman siya.
1: Black cat is good luck. Alam niyo po ba 'yon? Black cat is good luck for business, for families, protector and then yes po.
2: Pero sabi ng iba, pag
1: no,
2: black cat daw.
1: If you see black cat on the road, that crossing is like our family telling us be careful.
2: Pag nakakita ka daw ng pusa na nag-cross,
1: nag-iingat ka, 'di ba?
2: Oh, nag-cross.
1: No. Nag-iingat ka,
2: bad
1: diba?
2: Bad omen daw yun, sabi.
1: Nag-iingat ka, diba?
2: Oo.
1: So, what should you say? Is it
2: naniniwala po? Pero naniniwala po kayo?
1: No. It's the opposite. Naligtas sila dahil nag-iingat sila, diba?
2: Mm-hmm.
1: Dahil lang nag-cross yung pusa. So, what you call that? Is it bad luck or good luck?
2: Sabi ng iba.
1: No. But, tanungin ko po kayo. dahil dumaan kayo, nag-ingat kayo dahil nakakita kayo. So, naligtas kayo.
2: Iningatan ko yung pusa na hindi ko masagasaan.
1: At saka kayo din. At kayo din. This is a real fact. This is real truth. I know somebody a long time ago na may dumaan siya, may nakita siyang pusang itim, hindi siya dumaan. Later on, may sa aksidente doon sa pupuntahan niya dapat. So sabi niya sa akin, bad luck daw yun. Sabi ko sa kanya, paano naging bad luck yun? Di ba save ka ngayon?
2: Oo, tama.
1: So, how can you call someone? But it's not, this is really true. Lahat sila ay good luck. Opo. May kasabihan po tayo na pag nag-rescue tayo, tayo din ang nire-rescue.
2: Okay. Sige, ang ganda. Ang ganda ng ito pala yung mga ano.
1: Si Mia. Si Oden.
2: May mga pangalan.
1: That's Oden.
2: How about that? Yes. Yan. Yan yung wife.
1: Yeah, pinangalan nila yan. Sila may pangalan yan. See, yung bahay nila, gusto ko, mayroon, kaya kailangan ko ng bakal, ng steel matting, stainless, plywood. Kasi gusto ko, lalagyan ko sila ng yung parang tree, tapos maganda. So, may CCTV yung mga bahay nila at may electric fan. Kaya kailangan ko ng solar kasi yung para yung kahit yun, pagka, yung sira na kasi yung rep namin na saka freezer. So, gusto kong bibili para yung solar kasi nagba-brown out, sir.
2: Opo.
1: So, pag nag-brown out siya, nag-aano yung freezer. So, nangyari, nasira siya. So, gusto ko magkaroon ng solar para pati man lang yung freezer man lang. At saka sila, kasi itong bahay ng pusa, see, they have that. Dapali ito yung bahay nila, nakakaakyat sila, tapos nakakalabas sila para nakikita nila yung mga aso sa baba.
2: Opo.
1: So, yung shelter maganda, talaga, maganda, may playground, maganda. May pool, saka may taihan din sila. Tapos, may, kaya po, gusto ko kasi nagtatayo ako ng space na para pag may dumalaw na tao, may lugar na pwede kang pumasok, nandiyan sila, at pwede namin dalhin yung aso o pusa para mag-socialize. At the same time, safe yung tao, safe din yung aso, safe din yung pusa. Kasi yung pusa, nagka-climb. So, hindi siya makakalabas. So, ayaw ko kasi na nakakulong. Nakakulong man siya, pero open. So, kinukulong lang namin
2: yung aso. Nakakulong siya, pero may playground siya.
1: Yes. Okay. Also, we have a kulungan. That's for dogs that we just need to separate. Kasi kagaya niya, mayroon kaming aso na kailangan siyang ikemo. May lima, yung isang aso na hindi nakakahawa, nasa kwarto ko mismo.
2: Opo.
1: Yun yung may sugat sa mukha. Nasa kwarto ko siya mismo.
2: Alam mo, napakaganda po ng ating pag-uusap, Miss Lee. Nag-enjoy ako.
1: Ako rin po.
2: Okay. Sana po may mga maraming tumulong. Isa na yan. Ibigay ko sa inyo
1: number. Oh my God. Hi, baby.
2: Yan. Yan po yung mga alagang pusa ni Miss Lee sa kanilang shelter. Ngayon ko lang nalaman na kayo pala ay nagiging ampunan ng mga aso at pusa.
1: We're not ampunan, we're rescuer.
2: Ampunan
1: is different.
2: I stand corrected.
1: We don't adopt, we rescue. Kasi ipapa-adopt din namin sila. So we actually looking for foster to adopt. So like for instance, the kitten, we feed them ourselves kasi wala na silang nanay, nasagasaan na sila. Kaya
2: may
1: kailangan
2: ako,
1: ng
2: may
1: volunteer.
2: Ako. Bakit kailangan kayo ang kumukuha po ng nare-rescue dito sa Naga City, Iriga, and Pili? Bakit po?
1: Kasi ako lang po ang may shelter dito sa Camarinesor. So, hindi ko po alam yon. Sila po ang nagsabi sa akin na kami lang ang may shelter dito.
2: Yung ano yan?
7: May nag-aapon po sa muna.
2: May nag-aapod sa indo. Inaapodan ka mo.
1: Anong apod?
2: Tawag. May tumatawag.
7: Halimbawa po sa Naga po, nasa Venice, magtitika po, may gagada doon ang indo. Sa Naga, Naga Pound, sa Carolina.
2: Inaapodan ka kang Naga City Veterinary Office. Tama ba?
7: Concerned Citizen.
2: Tapos, sasabihin na, magdumangka mo, gagarada nun ng mga ido.
7: Ibigibong ko man po, iaano ko man po yan, ipopos, hindi nagagala kong tabang sa mga, hindi ko sa ano, hindi ko sa anesthesia, hindi sa
2: So when yung pigre-rescue nindo ito, instead na gadanon ninda, nire-rescue nindo and dinadala nindo, dinadala nyo doon sa inyong shelter.
1: Apo. Kagaya ng kitten, namatay yung nanay.
7: May limo po yung pinakalas ay pinakadulo doon po. May mga naga,
2: sanaga. Tanaga. Okay.
1: Ang ano kasi, yun ang alam ko na ako ang shelter lang talaga dito. Ang goal ko kasi talaga po, palakihin ang shelter kasi opo. Hindi maano. So gusto ko is someday may makabili ako ng lupa na malaki na may water access na, may lake.
2: Ayaan nyo, ayaan nyo, Miss Lee, pag ako na ang gobernador ng Camarilisur, bibigyan kita ng ilang hectares ba?
1: 12 hectares, para hindi naging, sila nakakulong.
2: Pag ako ang naging gobernador ng Camarilisur, bibigyan kita, ilang hektarya ba ang kailangan
1: 12
2: mo?
1: 12 hectares po, para makatayo ako ng kalamansi, at, para makakuha ng
2: at bibigyan kita
1: sustento
2: ng,
1: doon sa shelter.
2: At bibigyan ka pa ng provincial government ng financial assistance para alagaan mo itong mga stray dog,
1: ay,
2: stray
1: cats. Ay, Diyos ko po. Salamat po.
2: Oh, kung ako. Hindi naman ako.
1: Buto na kita.
2: Oy, thank you, Miss Lee. Ha? Thank you po. Sa inyo po. Ha?
1: Thank you
2: po. Kay Puhan po ninda, ang mga volunteers. Kaya si gusto po, si mga animal advocate, sige mga mahihilig po, ininaan chance na tabangan ta po si Miss Lee.
1: Come, Maribek, come here.
2: No. Ma'am, ano mo si...
1: Dito kayo,
2: diba,
1: Donna, Maribek, please. Datuon. Maribek, please, come here. Okay. Donna, Donna, please. Kamo. Dito kayo. Nak, please. Gusto ko sa'yo makita sila. Alam
2: sila
1: niyo po,
2: yung mga volunteer nyo.
1: Kung wala po sila, hindi mabubuo ang shelter.
2: So kaya, kayo yung nagbo-volunteer?
1: Sila po ang nasa shelter pag kaya, wala ako. So okay. This is my right hand. Siyang nagbo-volunteer. Sila po ang nasa shelter.
2: Ma'am, talaga. Ikaw po volunteer. How about those, yung dalawa pang... mga pamangkin mo? Okay. So kamo ang nagtatarabangan duman sa shelter. Pero kadakol-dakol, 200 plus. Kinakaraya nindo yan?
7: Kinakaya.
2: Galing ha?
1: Tingnan nyo po, napakabata pa nila ang mga... Ang grabe po talaga. Kung wala sila, hindi ko makakaya. Kaya hindi po pwede na hindi sila makilala. Kasi
2: sila po,
1: I'm proud of them.
2: Niya.
1: Ito po, proud na proud ako sa kanila. Sa kapatid ko, sa mga nagtumutulong sa amin. May tumutulong sa amin.
2: So sila po
1: si
2: yung mga nag-aalaga.
1: Yes po.
2: At katulong
1: sila
2: nyo doon sa shelter.
1: Yes po.
2: Okay.
1: Sila po ang tumutulong on behalf of my husband, Joy Ronnie, sa kapatid ko, sa asawa niya, Rocky Chavez, at Maribek, Datuon Chavez, sa mga Datuon family, thank you for helping the shelter, at saka sa mga pamangkin niya, Mark, si Joaquin, na umalis na siya kasi papasok siya, si Ron, mga kapatid ko, bunso kong kapatid, si Junie, Melvin, lahat, marami, at saka si Tatay, may nagmason, lahat po yun, si Jim Boy, si Errol, mga construction, at saka si Doc Marco, at lahat po talaga. Alipante, Barangay Kapitan Alipante, Andy Tranquilino, Manalo, marami pa pong iba. Hindi ko masabi lahat. Kaya, grabe talaga po. Kasi, ramdam ko po ang pagmamahal nila at pagtanggap nila ng shelter dito.
2: Apo.
1: Kagaya ninyo, si Ate Myra, si Ma'am Myra, ay Diyos ko po, si Donna, at si Vanessa, napakagrabe po. At saka sa station, ng may-ari ng station, kung nasaan si Ma'am Myra, napaka-open and welcoming din po nila sa akin. Ay, magpapasalamat, hindi inap.
2: Opo. Hanga ko sa inyo. Ang galing. Ngayon ko nalaman na meron pala dito sa Kamsur na isang shelter na nagre-rescue nitong mga stray dog. At
1: family effort po talaga.
2: Very special kayo.
1: Salamat po.
2: Oo. Very special kayo. Kasi Yung pag-volunteer nyo, yung pag-alaga ay talagang hindi nagagawa ng iba, pero kayo ang nakakagawa.
1: Yes po.
2: Okay. Thank you very much
1: sa pag-visit. Kasi po, wala po silang, ano eh, tayo lang mayroon sila. Mm-hmm. Hindi, kung magnano po ako, hindi ko kaya.
2: Basta hayaan nyo, Miss Lee. Hayaan nyo, Miss Lee. Ipagdasal nyo lang.
1: Opo,
2: pag ako ang nasunod na gobernador ng Camarines Sur, bibigyan kita ng 12 hectares na lupa. At bibigyan kita ng financial assistance para alagaan mo ang napakaraming pusa, maraming aso, dito sa ating lalawigan.
1: At sa kayong mga tao, lahat, hindi lang po, hindi naman lang financial or ano lang.
2: Opo.
1: Ilaigit
2: pwede naman
1: lang
2: tumulong.
1: Nila.
2: Pwede naman tumulong.
1: At ilaigit lang po nilang aso nila. Ay kapon lang po nilang aso nila. Pagsigapa nilang malaigit to, makapon ito, magpumunta talaga sa City Hall, gumawa ng paraan, yung government, magkapon, maglaigit every week. I-announce kung anong importante nito, i-explain kasi is lack of knowledge nga kung bakit kailangan nila na ano, para di dumami.
2: Apo.
1: Iyon po, malaking tulong po. Kasi pag nilaigit yung mga tao, pagka nilaigit nila yung aso nila, kinapon, binaksin, 300 na aso na ang na hindi ko na kailangan i-rescue a year.
2: Ilaigit din natin yung mga crocodile para kunti na lang yung magnanakaw. Oy, thank you ha. Thank you sa inyo.
1: Salamat po. Thank
2: maraming
1: you,
2: salamat
1: thank
2: po. Mga commercial muna kami, Aradjan. Mabalik po sa tuyong programa.
1: Thank you, Asaba.
2: Okay.
1: Thank you po.
2: Ipapalay kita ang mga buaya. Tanganing dikit na sana ang mga buaya sa gobyerno. Mabalos. Mabalik kita, Aradjan.
8: Radyo Guapito.
9: Your bill, sir.
10: What? 40,000 pesos for dinner?
9: 1,400 only, sir.
11: Price check or eyes check? For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: Your bill, sir.
10: Order for more. Dessert?
11: EO. Love your eyes.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
1: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
0: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
1: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
0: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin niyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Lahat ng

0: 0956-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
1: Nahihinanyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Mga tugang, balik kita sa tuyong programa. Ay nag-enjoy ako kay Ma'am Lee Irony. Miss Lee, may humihingi po ng numbers niyo dito. Good morning, Sir Joe. Please send us a cellphone number para makontak ko ang shelter ninda. Son, palawaga daw din si Miss Lee Giraray. May tutulong sa inyo, Miss Lee. Ito, basahin niyo po ito. Good morning po. Please send us cellphone numbers para makontak ko shelter nila. Pakihapot si ma'am kung may 5-in-1 vaccine or 7-in-1 vaccine ang mga pets ninda. Matabang po kami, may 23 dogs po kami, 8 adapted to stray and 13 alaga from birth, 8 cats with 2 of them strays. Gabos po, neutered and spayed with complete vaccine. Every year sana ma-meet me po sinda. Salamat. Ano number?
3: I will meet them.
2: Yeah.
3: Ito po.
2: What's your number, ma'am?
3: My number, is begin with me,
2: 0907-0970-9703-91-0356-0356. At ito po kay Marilic.
3: Sorry, parang bata. I'm so happy po talaga. Overwhelmed po talaga ako.
2: Miss Lee
3: Irony po.
2: Irony.
3: Mrs. Irony.
2: Miss na lang.
3: Okay po.
2: Mas okay yung miss.
3: Okay po.
2: Okay. Ma'am, pinorward ko na yung number mo. Opo. At least meron ako number mo. So ito ang gagamitin ko.
3: Meron
2: para...
3: Meron din po ito, si Maribig po. Kasi si minsan pag hindi po ako nakukontak.
2: Okay, anong number ni Maribig?
3: Maribig 0905.
2: 541-72-55. Ano pong pangalan niya?
3: Maribig Datuon Chavez.
2: Sandali. Dalam
3: nag-capital. Di na lang.
2: Datuon
3: Chavez.
2: Okay.
3: 09.
2: Sandali. 0905-541-7255. Tama.
3: Apo.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, sobra.
3: 0905.
2: Ay, naku, sobra. Sandali lang, ma'am, ha?
3: 0905-541-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2: Tama naman. Tapos yung
3: sa akin naman,
2: 0901-0356.
3: Yes po.
2: Okay.
3: WhatsApp.
2: Okay.
3: My WhatsApp
2: Ma'am. Sige ma'am. Okay.
3: Thank you.
2: Okay. All right. Yes, ma'am. Yes. Opo.
3: Sige po. Ay, pagalito pala. Full pala siya.
2: Yan, na-okupar si oras na din sa shelter dyan sa Libmanan. Uy, mga taga na, uy, City Hall, ha? Kamu para, nagpaparapaampun ka mong ido dyan ki, sa Libmanan, oh. Na ikaw mo nag, si board member Paul Manaog, mataw po uning tabang, duman sa shelter ni

0: Miss Lee Irony. And ang Iriga, oy, magtaga-tao man po kamo. May saro na pong shelter ng mga stray dog saka stray cat na nagtatabang, pero ang makakantsawan ka mo kani.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Alright, sa kusina dapat marikas, tipida si Manligtas. O yan na po ang Brax LPG Supply na authorized seller kan Petron Gasol. St. Vincent Gas, si Man Mabuhay Gas Saver, mga LPG brand na subok na maray ang quality, abot kaya ang presyo, asin libre pa ang delivery. Sa Roas Avenue, Diversion Road, Naga City, Concepcion, Pequeña, at tubangan mismo kang Suamo Office, ang seda pong pinakabagong brand sa siman ang pinakang inot na brand sa Zone 4, Maralica Highway, Concepcion Grande, Naga City. At tubangan po kang Suksyo Supermart, harani po sa Pepsi Plant. Apunan lang nindo ang 0908-388-1183 o 0917-580-1303 para sa libreng delivery. Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano.

ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Water Doc. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan. Gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Training. Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-water doc. Ito na naman po ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Miss Shay Ravanilla at kasama po natin ang nag-iisang water doc po ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Dr. Ren Uparagas. Dr. Ren, magandang araw po.
1: Magandang araw din sa iyo, Miss Shay, at sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating program.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Tayo po, mga ka-Water Doc, ay napapakinggan po ngayon sa radio station 105.5 FM o ang Radyo Guapito po dito sa Camarines Sur. Kaya naman, yung mga nakikinig dyan sa radyo, siguraduhin malakas ang tunog o volume ng radyo nyo para marami pa makapakinig ng ating program. Yung mga kapitbahay po ninyo dyan, mga katrabaho o mga kakilala ay makapakinig din po. Okay? Sayo din po pala ay naka-live streaming ngayon sa ating Facebook page na Water Doc at sa Facebook page po ng Asintado sa Radyo. Yung mga nanonood naman po sa live program, siguraduhin ma-share naman yung ating live program. Isang click lang naman po yan. Paki-share po para sa social media ay marami pa ang makapanood din po ng ating programa. Okay? Mga ka-Water Doc, at this moment ay pwedeng-pwede na po kayo magpadala ng inyong pagbati, mga katanungang pangkalusugan, maring i-text sa aming text lines o kaya i-post sa comment section ng ating live program. Pero bago po yan, pakinggan po muna natin si Water Doc para po sa updates or comments po niya ngayong araw. Doc Ren!
1: Maraming salamat, Miss Shay. So today po, ako po ay mag-update ng pasyente natin na nakita natin kahapon. Ang unang case po ay isang 67-year-old female. Siya po ay meron na tuberculosis pneumonia, PTB pneumonia po ito. At nung binigay sa akin, nung aling ito yung kanyang history, nabanggit niya is itong PTB niya is medyo matagal na. At siya po ay naging patient ko dun sa kabilang company few years ago. And then na-claim naman na gumaling naman daw siya. At dahil nga gumaling, ang ginawa niya ulit is tinigil niya yung ating concept na tubig at mga minerals. Akala niya kasi pwede na siyang bumalik sa kanyang dating lifestyle na siya po yung naging sanhi ng kanyang infection. At dito sa ating program, lagi kong binabanggit kung paano po labanan ang infection, at ang pangunahing approach dapat ay panatilihin na malinis ang inyong internal environment. Lagi ko naman kino-compare ang infection doon sa

0: Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.

0: Radyo Guapito.
1: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Radyo Guapito.
1: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Radio Guapito. RGFM Radio Guapito.
1: Your music, your request.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito. Radyo Guapito.
2: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G. Dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Radyo Guapito.
1: Your bill, sir.
2: What? 40,000 pesos for dinner?
1: 1,400 only, sir.
3: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Hmm. Order for more. Dessert?
3: EO. Love your eyes.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-istudyante, Jante, pang work online selling at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX-125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
5: Atlantic Bakery, kalusugan nyo'y pangangalagaan.
6: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
7: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
8: Mas malinaw na ba kahit gabi?
7: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
8: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
11: Magandang hapon po muli. Umpisa na po natin ang pagpili ng mga winning numbers. With STL draw number 6163-3PM draw. Camarines Sur, let's play Small Town Lottery. Ma'am, time ready.
12: I'm ready.

0: 29. Numero 29. Muli babalik natin ang bowl number 29. Ang buong makasama muli sa natitirang 39 official drawings na nasarap ng ating machine chamber para sa pagpili ng pangalawang winning number. Tayo ready?
1: Timer.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Happy Wednesday mga ka-RG! Si Tina G naman po ang inyong makakasama dito sa 105.5 Radyo Gapito. Nasa kalagitnaan na po tayo ng linggo, ilang araw na lang, weekend na naman. At ilang araw na lang, payday na. Kaya naman talagang trabaho ang ating ginagawa ngayon dahil nako, ano kaya yung pagkakagastusan natin dyan sa ating sahod ngayong huling buwan o huling araw ng buwan ng Mayo. Para sa mga nakikinig din sa atin dyan, ingat-ingat po kayo dahil kanina na ulan tapos ngayon nainit na naman po. Magdala po tayo ng payong pananggas sa init at ulan. Kamusta naman po ang inyong Wednesday? You can text us on 0956-1708-212. Again, that's 0956-1708-212. Siyempre, ang Radyo Gapito naman po ang magbibigay sa inyo ng tugtugan ngayong hapon mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon para sa ating programang Tina G with Tina G. Kaya tutok lamang po kayo para sa ating mga upbeat song only here on 105.5 Radyo Gapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: It's 41 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon at kayo nakatutok pa rin dito sa 105.5 Radyo Gopito. Happy listening po kay Sila Gasas at kay Eugene Nueva. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-antabay ngayong hapon kasama si Tina G. Anyways, kumusta kaya yung mga nanood ng Koogma kahapon? Ako, super traffic po dyan sa Maypili at sa may bandang Del Rosario. And now, second day of performances. Nako, ingat-ingat po sa mga pupunta doon, lalo na't mainit, minsan umuulan. Kaya dala lang po tayo ng payong at tubig. Pero syempre, habang hinihintay natin yung tugtugan sa Koogman, ako, ang Radyo Gopito po ang maghahatid sa inyo ngayong hapon ng mga tugtugan talagang timely yung ating mga tugtugan ngayong hapon na to. Kaya, don't go away because more music is coming your way only here on 105.5 Radyo Gopito.

0: Tina G. Gina G sa RG.
1: Good vibes pa rin po ang halid sa inyo ng 105.5 Radyo Gapito kasama si Tina G. Happy listening po kay Cyber Rosales, kay Jasper Abante, at kay Jordan Alarcon. Yan. Nagpapabati sila dahil graduation na daw nila sa May 29. Happy graduation po sa mga gagraduate dyan sa mga susunod na araw o sa susunod na buwan. Ano kaya yung plano nyo after graduation? Ako, don't pressure yourself, ha? Hindi naman agad-agad makakahanap ng trabaho. Tiyagaan yung paghanap ng trabaho ngayon, kaya naman, huwag i-pressure ang inyong mga sarili. Anyways, tuloy-tuloy lang po ang tugtugan dito sa Radyo Gapito. Here's Celeste Legaspi with a song Mamang Sorbitero, only here on 105.5 Radyo Gapito.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. G na G sa RG.

0: Gina G. Gina G sa RG.
1: 42 minutes malipas ang alas 4 ng hapon. At dyan po natatapos ang ating programang Gina G with Gina G. Maraming salamat po sa nagantabay at nakisama sa atin sa tugtugan ngayong hapon. Abangan niyo po muli ako bukas same time mula alas 3 sa alas 5 ng hapon. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy lang po ang ating tugtugan only here on 105.5 Radyo Kuapito.

0: Magsabay-sabay tayo. Si Ram, kantugtog. Kupito.
1: Radyo. Guam.

0: NPR Naga City's newest radio. Radyo Guapito.
1: Siram kang tugtog. Guapito.

0: Driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario Pamplona Camarines Sur with branch at Duplex 7 Panganiban Drive Naga City. JLE's Driving Academy.
1: JLE's Driving Academy
0: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pau de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
2: Kaya mag-pau! Pau de Arco Capsule. Pau de Arco. Katulang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claim.
5: Relaxing favorites.
6: Radio Guapito.
5: 105.5.
7: Mga Guapito, tug.

NCR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

NCR Naga City's newest radio. Radio Guapit.

NCR Naga City's newest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: Numero 16. Muli babalik natin ang bowl number 16 nung pang makasamang muli. Sa nating tatang 39 official promos na nasa loob ng ating missing chamber para sa pagpili ng pangalawang winning number. Tayo ready?
1: Tayo ready.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

0: Ay, naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers Choice Annual Awards.
5: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
6: We are Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito.

got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5 Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Great music, precious memories at night on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10 o'clock.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms.

0: ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa situyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kantidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang-Facebook, pang-TikTok, pang-Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga magyan bitbiton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan! Atlantic Bakery,
1: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Transmitting from the Pilgrim City of Naga, this is 105.5 RGFM, Radyo Guapito.

RGFM Radyo Guapito. Your music, your request.

0: RGFM Radyo Gua Bito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: wonderful love songs at night on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 11 o'clock.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nyato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sa inka pa, sali na, nabusog ka na, naging

0: Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claim.
4: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 PM hanggang 6 PM. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers, kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
6: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Levacaceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Nakatuto ka mo niki sa DWRGFM Radyo Gopito. Tamang oras ngunyan. Alas 4:03 din pagkaaga.
3: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena mano impormasyon, amay na ihahatod sa indo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ni mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa indo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Asintado. Buena mano.

Hi, good morning. Baray na aga po. Baray na aga sa mga amay nakabungkaras na. Amay nagmamata. Tagari, ini po ang programang Asintado. Buena

Sa 28 na kita kambulan na Mayo 2026. Barinaga sa mga amay nagbungkaras ngunyan, mga ka-partners ta. Comment lang si mga amay nagmatangon yan na pag-aaga. Baray na aga si Kiokia Imelda. Sa-sign ka nga ni Ma'am Imelda, Papin. Imelda Okia. Hearing man si Marisa Ronda, amay man nag-bungkaras ngunyan na pag-aaga. Tulos na kaantabay sa tuya sa Sintado sa Radyo sa Sintado Buenamano. Good morning, maray na aga sa Indogabos na mga amay ta mga kapartners. Baka kapartner na sa pagkaaga si Allen Sagala. Good morning. Sabi ni Allen, senior na po ako kaya pirming amay ang mata ko digdi sa Santa Rosa, Laguna. Anapot ko nga ni, iyo yan. Ano taan mga senior, amay nagmamata. Ano taan amay nagmamata? Sige daw, Allen. Ano taan mga senior, pero amay magmata. Arog sa kuya, day pang turog. Sagot mo niyan, day pagkita napapaturog, ano, magdamlag. Edita Pirua, good morning, Marina Aga. Si Jamay Cavillar, pabati kami dito sa dito Nanay Bet Sudarmio, tama? Kuya Boy Sudarmio, Sudarmio pala. Nakikinig po kami pirmi kahit wala kami diyan sa Bicol. Sabi ni Jamay Cavillar, nasaan ka ngayon, Jamaica? Saan kang lupalop ngayon ng Pilipinas? Ha? Good morning, Marina Aga. Amay man si Ani Hapin. Hindi pa ko na natukaw sa trono. Yao na sindang niyan. Mga kapartner ta sa amay na pagkaaga. Good morning, sir. Sabi ni Ani. Shout out man. Si Davy sa Jeddah, Saudi Arabia from AR83, Libutan, Naga City. Ayon si Davy. Padalanon mo si Davy. Pag-comment ka ngantig, babatiyon ka ngantig ni Ed Amay Pirmi. Diyan sa Amerika, nakantabay naman sa tuyang amigo, si Ruel Crisolo. Sabi niya, good morning, Sir Ed. Watching from San Francisco, California, Crisolo family. Ini si Ruel, pag bakante siya na sa trabaho, pag dahil nagugumaning dolyar, Pirmi man nakantabay. Diyan sa Amerika, sa San Francisco, California, ang Crisolo family. Good morning man pala dyan kay Ed Gobat. Yaon man dyan sa San Francisco, California. Samantalang si Eva Domingo Pitil, nakaantabay man. Sain ka nga ni ano? Sain ka nga ni Eva? Anong bansa ka nga ni ngunyan? Nagtatrabaho? Yan mga kababayan, ta, mga bagong bayani. Ang mga OFW na nagtataoning bilyon-bilyon na remittance sa tuyang gobyerno. Oy, nakaantabay naman sa kuyang amigo si Eduardo Aspigubat kang Lagunoy. Itong kababayan mo lang taga Lagunoy kang sa kasudma nagbati. Pero kataid na barangay da sa Lagunoy. Salamat sa kuyang amigo si Ed Aspigubat diyan sa Amerika. Si Arlene Luna Perez, Marina Aga, nakaantabay naman ngunyan. Si Rayana Baladja, Marina Aga po, sir. Pabati man po kami digdi sa Barangay Tibli. Si Pukot, nakaantabay na po sa imong programa. Ay, salamat po. Thank you. Iriban si Jinggoy Pisi mo kang Sabang, Naga City. Problemado, ta. Bayong bulos ang tubig diyan sa Sabang. Si Eva Valenzuela, good morning. Sa Sudarmio pala. So, sorry, Jamay Cavillar, ha. Family Sudarmio. Amo ko po iyan, Sir Ed, from Quezon City. I miss you, Bicol, sabi ni Jamay Cavillar.

0: Good morning sa Gabos. Enjoy the remaining 4 days na bakasyon. Next week, Brigada Eskwela na. Balik sa dating routine in buhay. Sabi ni Ma'am Salve Birrano, good morning, maray na aga. Maray na aga man sa ano tas ibang comment dahil nag-a-appear digdi sa tuyang tablet. Pero pag inopen ta sa cellphone, nag-a-appear. Ano daw nangyari ganyan? No? Sabal yung tablet, iyo, igwa. Pambihiro. Pareho man lang Facebook Live. Nakantabay man ko niyan si Gemma Humawan Rilyose, si Rilyoso, si Joel Sanyel, si Gemma Humawan Rilyoso, taga Paradawag po ni Doko sa Carolina. Always. Ay, wow. Always. Good morning sa mga amay nagbatangon yan. Good morning sa mga mayong turog pa. Arog ko. Hindi pa lamang kita nakapikit. Ano? Pero atyan, bad baka turog kitang tultol. Alas 4:12 na po din pagka-morning. Marina Aga, antabayan doon atyan ang mga headlines kang mga barata kang aldaw. Aramon tango na ang market updates.
1: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon, aramon ta sa market update.
0: Nasa linya si Roy Rannoco.
2: Asintado, live report.
0: Roy, morning.
3: Morning. Guwapitong Ed Marina Pagkaaga. Marina Aga sa suto yung mga panatabay like this sa Merkado Publiko ang Surininaga. And Marina, morning sa mga parantabay ito dyan sa Kamuning, Kalabanga. Mm. Amay na amay, nag-arantabay na sinda.
0: Itong kagawad siya ito?
3: Si kagawad June, Bukio Buela. Mm. June okay. Triple.
0: Triple ito o triple?
3: Triple.
0: Triple.
3: kagawad June Triple. Pwede man triple ka lang.
0: Pariho lang yan.
3: Nag-antabay. Perming nag-antabay. Kuyang palang daanin. Chalatsahan palang nag-antabay na. So, kumusta sa tuwing mapanantabay dyan sa... Ay, mga pista na dyan sa ano, katapusan. Sa Kamuning, Kalabanga.
0: Ano, garo may listahan ka, mga listahan kang pista?
3: Taga dyan kaya si ano, si Panugangan.
0: Ah, kaya pala naraw. Kung kaya, may listahan kayo.
3: Pizza trade dan fiesta dyan.
0: Itong nakabisto kong taga partido, may listahan siya kang gabos ng mga barangay.
3: Ha? Iyo.
0: Tapos, ang ginigibo niya, pisigisan na niyang pakipista, ay nagtaba-taba na pati.
3: Oh. Ang iba kayan, kuyan, nin, namamalisyahan man kan kagarong, pigpapalayas. Ikaw man nga imbitado.
0: Sabi man ganyan itong agta, pista magbayad.
3: May darapa, may patos pa.
0: Putsiko na yan sa Rinconada, putsiko.
3: Pero digdi sa Merkado Publiko, kan Surininaga, uy Marina, agaman ki Chuk Lari, kuya na no, Bilwang. May kuya siya, may sadiring pwesto digdi sa second floor. Nag-iikuan sa iyang monitor, radio.
0: Anong pangaran, Roy?
3: Mr. Larry Bilwang.
0: Larry Bilwang. Good morning, Sir Larry. Marina aga po. Anong negosyo na diyan?
3: Karne, yun na ni pigasin ko kiter di. Mga kuyan, bubunok sindanin, nagtitindanin karne digdi sa merkado.
0: Rayo-rayo ka lang, Roy. Rayo-rayo ka lang diyan.
3: Ano?
0: Tabadi kang bunoon diyan.
3: Aday, mabuot ni, amigo ko ni. Saka, kuyan ni, marainin kuyan, nakaka-travel, dawa, araw ka rin nagtataga kuyan sana buno, nagtataga tinda rin karning ulig di sa merkado publiko. Mm-hmm. Alagad, garo ikatulong bulan na travel ini pasiring sa abroad.
0: Talaga?
3: Kukuakan akit niya. Kaya nakaka paayahayahay si Chulari Biluang. Saka sa iyang misis, nag-arantabay digli sa kuyan ano, sa Merkado Publiko Consulado ni Naga. An kuyan da karning urig an pinaka laman digdi sa merkado sabi nga ni kuyan yung mga kilala yung presyo 320 to 340 an sarong kilo ano ta alam mo dawa ining kuyan ining mga yaraon dyan sa Pamplona naagawan sila pa minsan-minsan urong na kung may
0: del
3: may okasyon.
0: Oh.
3: Oh, kung may okasyon, minsan nagbubuno sila da mga sampulong urig. Ngunyan, yan kuya nasa na mga lima.
0: Mm.
3: Lima, anum, minsan di pa nauubos. Pero kung tumayo yan mga tsindahan diyan sa Pamplona, diyan sa Embarato, ikukumpara mo man kaya sa 340 iguan ang 240 di isang gatos na gayo.
0: Mm.
3: Ano, isang gatos na gayo ang minus mo.
0: Dya.
3: Oo. Kadakol dyan sa kuyan, sa may Pamplona, Lidmanan, may mga kuyan na pati, may mga, ano ko pati gani, may mga presyo na. Ito nga, 270, 240. Iguan na nga ni kung nahiling guwapitong Edna 220 ang kuyan ang laman
0: sa inyan
3: sa Pamplona
0: baka supakal ba nito
3: yung ani
0: medyo maparapa
3: pakal magsala kuyan anayon ano pero sabi nga ni Ken duman sa may mga okasyon baga yun ang paborito urog na sa pistahan arog kaning ngunyan may mga piyestahan. Tapos ang iba man, ang iba man ng mga negosyante, digdi sa mga banwaan, pigdidilin siya maninda. Halimbawa, kuyan, ang kuaninda, aning lagdo ngayat, 240,
0: mm-hmm.
3: O pigpapabakal maninda, 270.
0: Dadilin siya, patong oo, man.
3: Napatong maning 30 pesos kada kilo. Igwa ko na hiling dito sa may kanaman. Nga ko, baratoon ang, ano, ang karning urig mo, samantalang 300 to 320. Kaya aling nga sir Pamplona. O, din niya aram, din niya pigil sabi kong gula na si presyo. Pero aram ta, taan pa presyo ang pa, pabakal niya, 275 ang sarong kilo. Madali on nga sir maubos. Ano, madali on. Hindi yan sa may gasoline station baga sa may kanaman. Ikaw dyan, 275 ang laman. So, ining ko yan, digdi sa Merkado Publiko, mga tindakan niya raw digdi, ang pinakalaman, 320 to 340, tapos ang pata, 275, iguang to iyo to 75 tapos ang mga bituka ba ang kuyan pang dinuguan nun sanggatos ang sarong kilo
0: Roy ano ang paborito mo sa karning urig ano? Ari na porsyon kang kan urig ang paborito mong
3: an itong asalon
0: pigi pigi asal
3: may asalon.
0: Sa manok, ano ang paborito mo?
3: Lawi.
0: Taano ta lawi?
3: Pag pinudug mo sa talinga, masira.
0: Pareho kita. Parang kita nga sa isip. Mga kilig-kilig ka pati arag ka.
3: Yan ano. Ang kuyan, sa orig.
0: Yan. Itildi na niya, ang paborito niya, lubot.
3: Mahiling mag-i-tag sa lupa.
0: Mga weird man yung mga taga-asintado sa radyo.
3: So, ang kuyan mga kaya, ano, ang manok talagang sayang. Aday nga ni, mayo ng sayang taan baluka, ginigibong mga duster, ito bagang panglinig sa mga kuyan, maalpog.
0: Mm.
3: So, mayo ng pinagsasayang sa manok. Ano, gabos na pinagpapakinabangan. Digdi sa kuyan sa Merkado Publiko sa baba paray na aga ki kuyan ki Presko sa Lucky Star Trading. Saya barato ang bangga digdi sa kuyan ano ki Presko malaluan. May mangga, may buyo, may kumpleto, may mga sangkap, may gamit sa kape. Ayan. Marina aga sa iyang anong pati ni kadamay-damay sa buhay. Kuya na pati nagpapayat. Nagpapayat si Mrs. ni ano ni Presko.
0: Magkukuntisan kami gayan.
3: Yeah.
0: Ta ako, in-advisean kan doktor, inilangay ang dapat mong kakanon, inigabos nga ni bawal, ikis, pati si ikis.
3: O, alin ba, makakan mo si bawal?
0: Day kamarahay. Ansaan sabi ko kay doktor, Dok, garo niya ako, gabos na siya na baga binawal mo digdi. Puro siya na baga ni sabsabon ang pwedeng kakanon.
3: Gulay.
0: Gulay. Si mga prutas da ang imported, bawal. Tanos niya ako ta bawal prutas. Ay, pig-i-spray nga yan yung mga chemicals. Day ka nga yan.
3: Dapat si local lang.
0: Local lang nga yan.
3: Arugtong kuyan.
0: Bayawas.
3: Kamatis.
0: Kamatis. Okay nga yan.
3: Mm-hmm.
0: Pero ngayon itong bawal nga kadakol. Ya ko dok garo magagadan nga okay sa rutoy bako man sa hilang ko.
3: O karne di bawal.
0: Bawal gabos daw anong karne.
3: Apoy kang daw ugasan.
0: Garday mo na daw ug.
3: Ha?
0: Garday mo na daw ug sinabi ko.
3: Na inot ako. Yun na yan. Ang kuyan ang nag-iidad na.
0: Kaya talaga, sabi ni doktor, in 20 days time, ilikod mo kita, hurros ng mga pantalon mong yan. Nariwang kang yan kaya.
3: Iyo ta.
0: Kaya sinusunod ko.
3: Ang unyan na panahon, talagang arog kaning amay, lamuunan, bado, taning gaanot. Ano, mas sabi kan doktor baga, mas puwerte ngayon nagluluwas ang gaanot. Ini palan kapi, gupitong id mga tugang, pag mainiton na maray, itong mainiton na maray, magkuyang ka, magtutong ka ng bagas. Tapos, iyong mong kuyanon, gibuhon kapi, ay isosmar si mga, day pangani, mga 5 minutos bago kang makainom ka, ining tinutong na bagas, ang ganot mo, papaluwasan na maray. Si kuyan mo si mga kolesterol papaluwason kaninya kapi digdi sa merkado mayo na nin mga paratsinda sabi nga ni malinig ng maray digdi sa may portion kan pig-aagihan kan kuyan ano kan mga tao yaraw na lang sa tri-mobile nakatirinda ining mga dayo na hali sa iba-ibang banwaan digdi sa siyudad kan sa probinsya kan Camarines Sur na nagchichinda digdi sa baba kan Naga City People's Mall. Yan sa tuwing impormasyon, Roy Ranoco.
2: Asintado Live Report.
0: Alamat Roy Ranoco, good morning. Hi to my good friend Janie Manning of London, England. He's right watching right now diyan sa London. Hi Janie Manning. And to Art San Jose, good morning. Sir Ed, nakantabay po ako programa mo sa radyo. Hindi po sa barangay First District, Gainsa, Kamsur. Bayo po din bulos ang tubig gan in MNWD. Art San Jose po ini. Salamat Art. Alam mo dito may yung bulos diyan pero may parereklamo mga taga Abilla, taga Sabang, sa Gainsa, MNWD, pag taga Asikaso man daw. Si Ed Dangkala, nakantabay naman pirmi sa Sintado sa radyo. Pabati tabi si apokong si Aya Dangkalan Estadilla ning happy first birthday sa aga. Oy, happy birthday. 1 year old pa lang. si sayang apong si Aya Dangkalan Estadilla. Team Kauragon, good morning. Gusto ko lang magpasalamat sa happy camper campsite sa kilometer 10 Pakol, Naga City. Diyan ako nag-overnight kang Sunday sa Pakol at nakasama ko ang sikat na Philippine looper na si Boy first time. Watching from Lupi, San Fernando, Camarines Sur, Team Kauragon, follow and like and share. Palagot ang report, halikin Larry Javier B. Colano.
2: Asintado, live report.
0: Lar, morning.
4: Okay, the Marina Aga. Pinag-preparado na asin mayo ng magawat sa dahilan ang lokal na gobyerno kang Kalabanga, Camarines Sur. Kaning dagos na ang normal na operasyon kang bagong abatwa o kaiman slaughterhouse o bunuan dyan sa Barangay San Lucas na sa pagbakol ka inoprasimana kang bulan ng Kunyo 2026. Yan, naging asigurasyon ng Alcalde Philip Dumalasa pagkatapos na ang bagong bunuan magkagawa ng blessing as in dry-run operation na nag-inoptisiwan na kambulan ng Punyo o bulan na Mayo. As in, babayaan na kainian lumang edipisyo as in lugar gumawan sa Barangay Santa Salud na kaya sa nang magbuno para sa mga consumidores kambanuaan as in merkado banuaan na sin ma'am pwedeng o day pwedeng ibariwas sa luwas kang Kalabanga, Camarines Sur. Alagad sa bagong bunuan na andagang natutuglukan tayo ni binakal kan munisipyo durante pa kan administrasyon ni dating Alcalde Eduardo Severo asiman ang konstruksyon kan edipisyo asin pagbakal nagkaper ang mga mayor na ekipahe pinatustusan kang Department of Agriculture kasabay naman ang sertifikasyon ka National Meat Inspection Service na dual in category ang sinabing bunuan naambot sa nang sabihon ang mga karning pinagbubuno magikan sa sinabit na klas ng bunuan pwedeng ipabakal maging sa laog asuman luwaskan banuan ng Kalabanga. Asin tangani nga masyerto na maging dagos-dagos na ang operasyon kan bagong bunuan ang lokal na gobyerno nagpaluas ng supplemental budget na nagkakantidad ng 5 milyon pesos para pambakal ng mga lamesa sin iba pang mga kinakaipuan at kagamitan pati man dugang na personalized kan bagong bunuan. Nakaayon sa taro sa mga pinagmimirar na economic enterprises kan lokal na gobyerno ng Kalabanga, Camarines Sur. Yan, edan sa kuyang inisyal na informasyon sa Asintado Benamano, Larry Javier, Icolano.
2: Asintado, live report!
0: Salamat, Larry Javier, sa mga headlines kasi mga barata ngunyan aldaw na sa Edba Andrayan at yan ang details kay ni pag-alas 5 sa good ng alas 6.30 ni pagkaaga. Baga darkulang barata sa lado nasyonal. Robin Padilla, kakasuhan dahilan sa pagpadulag kay Senador Bato de la Rosa. Kaso pinag-andam na ngunyan kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Senador Rafi Tolpo nagpahayag na nakakasupog na daangon yan ang nangyari sa Senado. Totoo po yan. Babalik ang taatyan yan sa tuyang programa. Do election daa na pinag-fake news ni Senador Amy Marcos, sinuplakan COMELEC. Yan ang mag-copy na pasan sa mga headlines ng mga barata sa lado nasyonal at yan ang iba pang mga headlines kandarakulang barata Arog kang paglangkaw sa presyo kang produktong petrolyo ta binumba na naman kang Amerika ang Iran. Antabayan po ang mga iba pang headlines or a chance sa muyang pagbabalik.
2: Radyo Guapito.
1: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
5: Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
1: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency, siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag Dubai at Abu Dhabi, Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour packages sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede rin i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yashiano Mall. I-follow din sila sa Facebook. Echo Sun Travel and Tours. Antabayanan asin dalanon ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration as in mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. Asin sa Asintado sa Radyo. Live man sa Facebook page as in YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera de Ibalon, as in kan LTO Region 5.
6: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
7: No approved therapeutic claims.
8: Gum, brown out na naman sa weekend.
7: Sa indo mo rin magpalipot-lipot.
8: Dai paradit gong. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
7: Ha? Sa'yin man.
8: Ako nang bahala gong. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
7: Sa'yin ba yan gong?
8: Sa papatantan na patil gong.
7: Wow, sa papatantan. Gusto ko yan.
8: Iyo gong, sa papatantan.
9: Papatantan, Apartel. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
10: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power. With 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
0: Tamang oras ko niyan, alas 4:37 na. Good morning kay Fede Liba, kay Jima Humawan Rilyosa, kay Joel Sanyel, kay Jelly Chan Maria Sararonda, and sa ina si iba, dito daw hilingon sa CP, taduman dahil nagluluwa sa tablet. Ah. Kay Benji Yanson, good morning, kay Alan Riotiras, watching live from San Agustin, Pili. Good morning, Sir Ed. Good morning man, Alan. Salamat. Kay Marley Lias, Marlicia Batin. Shout out from Lingunan, Valenzuela, Mapulang Lupa City. Saka sa mga kababayan ko sa Hiwakloy, Goa, Camarines Sur. Good morning sa mga taga-Tido. Kay Apolinario Amaro Reyes, good morning. Permi nagdadaog sa imo from Upper Barangay Pakul. Core Shelter Urban. Sonia Bagadjong, Timothy Recto, and Ronnie Gabara. Si Timothy Recto nakantabay sa Balungay, Calabanga. Si Ronnie Gabara, watching live, shout out ti RSR and Triple M na maamayo na pareho kamo, pareho ko. Ronnie ng Lagunoy Neho. Out no, out Taglagnoy kapalan. Si Ronnie Neho. Oh. Out talaga Ronnie. Good morning kay Romulo Marto Rosales. Good morning Sir Ed. Dawa po dahil ako nagko-comment. Permi akong nagdadawag sa iyo. Salamat man kay Sir Romulo Marto Rosales. Good morning. May nakabisto pala no kasubang hapon ano. Baka sabi ko ang pangarang ko, garo nga ikang nga so dati nga kayo doon sa DWAR. Ay, salamat niya. Uta, nagiramduman mo pa. Good morning. Diyan sa Concepcion Grande. Hindi ko lang na pangarang si, nakuha si pangarang, ano, ito para ang tabay ta. Alas 4:39, palagot ang report. Halik kay Melvin Machado.
2: Asintado, live report.
0: Ben, morning.
11: Ay, good morning. Good morning sa kabus na sa mga parantabay. Maumabaga pag may nakakagirumdum kung tenga naghali.
0: Iyo baga. Minsan. Abak mo, 1994 pa niya ako ito. Nagirumduman mo pa?
11: ano lang yan. Talagang, iyo mga, iyo talagang ano to, mga masusugid na parantabay. Kasi magtaing ka, ikaw linalamag ka nga niya eh.
0: Yung gapot nga sa ko, haloy ka ba nga yung day ko na dawag ni Sanaga? Ay, nag-ringkonada niya ako. Kung haluyon niya ako naman sa ringkonada.
11: Oo. Kaya minsan may mga paraan tabay na si talagang ano to, itong radyo pa talaga kayo do.
0: Mm-hmm.
11: Itong radyo kayo na talagang yung pinagsasari.
0: Bayo pa yung mga Facebook live na yan, YouTube.
11: Ah, mayo. Mayo. Kaya ngunyan, halipot ang pasensya ko yan kagano to. Para de los Buenos. Kadakulo na kayang, ano to, dakul, ribaraw. Kadakulo kang pagpipilian ba yan, ano eh. Kadakulo kang mahala kang mag-isip eh. Ang minsan nga ni, dalaw kang harong, di man nag-uurulay na, gabos na nakakaputing
0: cellphone. Porto, ayaw sa second floor, makarkana. Uy, matix yan. Baba na daw nga dito, makarkana.
11: Pambihira. Sa pamilya, may group chat.
0: May group chat. Maski nasa kwarto lang yan. O, ititext mo pa.
11: Yung man, para rin yung pagmati. Palaleyo lang kita.
0: Palaleyo. Ay, yeah, nako.
11: Good morning sa mga masugid niya sa mga parantabay. Pasalamatan to sila sa mga panahon na nag-aantabay sa tuya. During those days. Kung ano, gawaman kayo minsan. Pero ito mga ano na, gurang-gurang na talaga. Masabi.
0: Risa man.
11: Masabi. Pero nga yun, dati kang yaon sa minor niya.
0: Oo.
11: Ay, ipo niya ako. Pero na, huwag nga kayo. Sasabi na si mga mentors kayo. Pinakagwapo nga yun dyan kayo sa DCG, si Larry Ambiel.
0: Ay, huwag na ko, si Larry. Ah.
11: Oh. dapat magkutob ka kay Larry Ambiel, tapo dun ka tulad pagbanggi. Pagbaluya lang, hindi ka.
0: Bahala ka maghalat.
11: Dapat kayo, may mga sekreto kayo. Anyway, pagkaya yung pag-restore yan, pag may mga hubin na nasa exercise na ano to, nasa circle kang media. Tapos matabi, pinag-anon siya ni Mayor Len Robredo, itong pagiging highly urbanized kang sinad kang Naga.
0: Iyo.
11: Medyo nagka magayon sa announcement kasood ba. And nagharapot, ano ang pagiging highly, ano na kita, 34 na highly urbanized city
0: sa buong Pilipinas.
11: Sa bilog na Pilipinas.
0: Uh-huh.
11: So, ang harapotan na dyan, kung what's in a name?
0: Sabi nga, kaya, ano man mo niyan kung highly urbanized na ang Naga?
11: Highly urbanized ka, ano na ang sunod? So, may mga ano palang proseso pamampalan. Magkasigwa pa pala ng plebisito. Hapoton ang mga taga-Naga, kung power ka mo dahi na maging highly urbanized city.
0: Sabi ko,
11: ano ta? Baliktad.
0: Oo, nainot ng anong deklarasyon kan Malacanang.
11: Dapat na, kumbaga, plebisito mo na power o dahi ka mo sa pagiging highly urbanized city kang Naga, tapos ilalakit ito naman sa surat o resolusyon kang syudad. Nangani makumbinsir ang ano to, ang marekomendar na ahensya o ang Palasyo Malacanang. Ayaw ka nga yung ano to, ayaw ka nga yung proseso. So, kumbaga, na nag-apply ka, pasado ka sa tulong requirement. Ang nakahaloy lang, populasyon. Sabi ni Mayor Leonardo Bredo, during that time ngayon, pasado na kita sa income, land area, and populasyon, yun lang ito sinaka-abala. Kasi siguro, pakalipas yung perang taon, dakol ang nag-araki, kaya nagdakol si populasyon ng Naga. Kaya nakapasar. So, yun na yan. Land area and population. Land area, income, saka populasyon. So, yun ang bagay yan. Maski sa Banuang Kantili, Arubaca yan, pinagtutulod. Gibuning Pili City area, land area, population, income. Pero may mga oppositions man dyan pag nag-apply ka ng pagiging sarong syudad. Ang gabos na syudad sa bilog ng Pilipinas, parareho ang kategorya man kayo. Pag abot sa kaherasan, duman sa national tax allocation o itong internal revenue allotment. So, kumbaga kitang tulunatar di, kung may madagdag pang saro, mababawasin sa itong porsyentahe duman sa national tax allocation. Kasi mga bilang ka mga syudad, medyo kuro-kontra na yun eh, pagbabalian. Tarong syudad na yan, na mababawasan kita. So, yes, sa highly urbanized city, ano naman nga yung sunod? Sabi ni City Councilor Elmer Valdemoro, nakulao na bagay ngayon eh, na makaka-attract ngayon ng mga kapitalista. Bako itong sa ibang kapitalista, bako itong may kalukago ng kapitalista. Kundi sa mga nag...
0: waiting yung pagsasabi mo.
11: Waiting to. Kento kayo magsabi ko na yung kapitalista
0: ngayon. ganyan. May mga investor malaog.
11: Investor. Pinakulig yung investor. Dahil nga, sabihin nga kaya, active ang trade and commerce sa laog kang sidag kang naga.
0: Totoo yan.
11: So, yan ang ano to. Pero, ano pa yan? May mga challenges man talaga nga dyan sa laog kang titulong yan. Siyempre, dapat itong doon ba ang itabi bagayan, Ed? Garoon ba lang yan, nag-order ka sa mga araw kang pig-orderan mo ng mga yan ano to, mga Shopee, saka yan sa iba pa. Garoon ano to, expectation versus reality. Araw ganyan ka yan. Siyempre, pag sinabing, ikaw ba ganyan ng mga syudad na pag sinabing ang syudad araw ka yun, eh. Kapag lumang ka, minsan maano ka?
0: Madisgener ka.
11: Madisgener ka. Sabi nga yun, araw ka yun. Naibang palan. So, risky baga. Ang perception ng tao, pag na-overpackage mo man ang sarong lugar, baka maano to mag-atras lugod na iba man palan yan si Latika, iba sa, ano to, sa realidad. Kaya nang opinion dyan ni City Councilor Elmer Valdemoro sa naging anunsyo kasunod ba ni Mayor Len Robredo.
12: Nakulao na bagay po ni para sa tuyang lugar, sa tuyang syudad, dahil saro po yan sa mga pigihiling ka mga investor kung kaya sindamalaag ng negosyo sa mga syudades, mas priority po ninda itong highly urbanized city. So, pasalamat po kita na si Kasimbagan, si Pangapudan po, ang lokal na gobyerno kang Naga, sa pagigang pag-submit ng resolution kung saan ganyang panglungsod, na iyan po pig-conforman kang sa tuyang alkalde na hagadon sa Malacanang na kita maging highly urbanized city.
11: So yan si City Councilor Elmer Valdemoro. Ang hapot, ano ini, bago ini o dai? Ngunyan sa administrasyon ni Mayor Len Robredo. Bako ining bago, sabi Ed. Ulit na ini, sa 14th sangguni ang panlunsod ng Naga, tigtutok-tigtokar na ini. O sabi yung kang taon 2022, ang 14th sangguni ang panlunsod, si ang presiding officer, si Vice Mayor Nene de Asis. So ini, kang July 12, 2022, pinagtukar ini, mapanatit sa pagiging highly urbanized city. Ang nasambit ng issue, pinag-tukar ini sa nasambit ng sesyon. Sa kamali sa mga nagtaoning opinion, saro sa mga salient points sa agenda, ang taon na ito, yun na magkaigwa ang Naga City, magkaigwa ng Hero, sa magkaigwa ang Naga City bilang highly urbanized city. Kaya ang City Planning and Development Office kaya ito na pinamamayan ni Mr. Wilfredo Brilliant at si Budget Officer Frank Mendoza ng Union Kunsihal, kamali sa nagtaramang tabang na nagpaliwanag ko ang mga bintahe at indisbintahe ang reclassification ng pagiging highly urbanized city. Kamali man sa nagdagdag kaya ito ng punto de vista yung si City Councilor Joe Perez, walang binipisyo kung magkakaigwa kang nasambit ng classification na HUC ay nisubot magiging pero panghatak sa mga foreign companies at man investment. At in magtaon ng international accessibility para man sa Arkham Bicol International Airport na ma-realisar as in man international port. Si Riban, City Councilor Kento, sa Salvador del Castillo, yuman, ito umang kang mga angat pag naging HU siya ang siyudad. As in, si City Councilor Cadto, ngunyan staff na ni Congressman Nelson Legacion, si Consial Lito de Rosario Cadto, nagsabi na dapat magkaigwan yung kampanya, igot na kampanya para ma-disseminar ang informasyon. As in, ma-disseminar informasyon sa publiko para man sa pagkakaigwan ng plebisito na kinakaipuhan para ma-confirm ang pagiging HUC classification. So ito, recommendatory, pig-recommender pa lang kang Malacanang. Sunod, itong plebisito. O pag overwhelming, siguro, declaration na garo sunod ng tabihin. Ito, pinagre-recommend pa lang. Pinirmahan si recommendation. Ang sunod garo kayan, garo may declaration na may numero na garo yan, Edgar. Garo presidential proclamation yan, ano yan. Masahiling ka lang dyan. Ang pagiging HUC. So, yan si Kasunma na aksibidad sa anibersaryo ni Pugi, ni dating alkalde at din DILG Secretary Jester Obredo, sa isabay ang nasa bitang announcement at samot-sari ang naging opinion, pati naman haraputan kung ano ini na pagiging HUC o Highly Urbanized City. Nakatampad mo na ang Davao, Cebu, Iloilo, General Santos, Baguio, Marikina, Pasig, Makati, Quezon City, as in Manila, as in kadaklan doon na yaon sa National Capital Region. At sa kong dagdag na impormasyon, maraming na pagkaaga. Melvin Machado, Asintado News.
2: Asintado, live report!
0: Salamat Melvin Machado. Good morning kay Ami San Juan Calayo. Nakaantabay man ngunyan si Sharina Ann Mendoza Corporal. Sabi niya, highly urbanized. Mayo ang ani pirminin tubig. Ha ha ha ha ha. Pambira. May nagtuyo na tulos ha. Good morning kay Lauren Razonable. Nakaantabay dyan sa Makan Pasakaw. Si Ringman si Maxima Oliver. Si Jimmy Isaac Orlina dyan sa Irigasitun. Good morning. Nasa linya si Rick Mar Guevara.
2: Asintado, live report.
0: Good morning.
13: Yes, good morning, Sir Ed. Maraming na pag-aaga sa gabos na nakaantabay sa satuyang programa, Sir Ed. Ang dagdagtang bareta, Sir Ed, police report muna kita. Dyan sa Banuan in Ragay, may insidente din pagkalamos. Ano nangyari kadto kudba aduman sa zone 2 barangay sa zone 2 poblasyon duman sa Dilgal Diego Camarines Sur Sir Ed. Ang biktima sarong grade 2 student na residente kang naunang bita ng barangay tabi Sir Ed.
0: Babae lalaki.
13: Digdi sa report sabi lalaki Sir Ed. Na sabi sa impormasyon alas 5 medya nin hapon tang sudma kan mahiling na sana ang aki na nagpapataw-pataw sa salog. And sa investigasyon kan pulisya sabi sa pagumahapot tuman sa lugar si aki nagkakawat lang sa likod kan sa indang harong. Ang likod kan sa indang harong igwang salog duman nagkakawat ining grade 2 student and iyon na to dahil na lang dahil masabi kung paano nangyari, basta iyo to si huring impormasyon, Sir Ed, naon lang sa likod kang harong, sa may salog. Siguro, nagparigos, and iyo na to, nalamos, nawara muna ng pirang minuto, and pinaghanap na, naglataw na, duma Sir Ed, duma na nahiling na nalamos na ining aki, Sir Ed. Na makahirak, pinagdara pa man palang kutain sa ospital pero mayo na at tingdiklara ng dead on arrival Sir Ed. Kaya makahirak ano ang mga arog ka ni nagkakaralamos biroon mo grade 2 pa lang amay ang binawian ng buhay Sir Ed dyan sa pagkalamos sa Dilgal Diego Camarines Sur. And dyan sa Pili incidente man in pagka-arresto kan mga parabulang. Ani ba Sir Ed, dagdayo pa, hali pa sa haray yung banwaan, naguloy pa, hali. Banuanin Laguno, yung nagpasiring sa Banuanin Pili para mag-ibang sa Tupanay.
0: Barita ko, big time ang buro lang man dyan sa Pili, arog man sa Minalabak.
13: Yes, Sir Ed, ang impormasyon ko man na dangog ko na iniya, tiga pa-follow up na nga ni mga nakaagi sa Pili, kundi pagdiyang ko kadto, mayong makitang nakaulay, may kalakawan si Chipo Police. Saro ko tayo sa follow up ta, ay ning mga impormasyon na ipinapaabot na kumusta ta lugulpid ang mga insidente nin tupadahan diyan sa Banuan nin Pili. Day ko aram kung tano. Biroon mo Sir Ed, aram-aram ka mga parabulang tahali pang Lagunoy saka San Jose Camarines pa. Oo, nagdayo pa.
0: Kaya eh, kurusugan da diyan ang anong apod kyan Rickmar?
13: Tarayaan.
0: Itong may apod si may termino sinda kaya ni.
13: Iyan lang, taday ko yung aram Sir Ed. Pag-abot sa mga termino kan mga parabulang.
0: Makurusugan da dyan, taya.
13: Mm-hmm.
0: Sa Minilabak ka na, naabot na 40 mil ang pago. Pago ba yan?
13: Taday ko, aram Sir Ed, basta ang aram ko, tarayaan.
0: Lalo na dyan da sa Pili, makusugo ng buro lang dyan.
13: Iyan Sir
0: Ed. Ano ang ginigibukan Philippine National Police, CIDG? Balita ko, CIDG ang nag-ano dyan ay nag alam na this.
13: Saka, sa hindi pa lang sa mga nagkadarakop Sir Ed, masasabi ta na bantugan ang pagbubulang ta ano man makakaabot dyan ng Tagalagunoy, taga San Jose, Pilik, San Jose, Camarines Sur, kung daininda easy, daininda aram na may mga tupadahan dyan sa Banuanin Pili, Sir Ed. So yan ang ipa-follow up ta sa mga dyan sa Banuanin Pili kung ano ang ginigibukan na Philippine National Police tanganing puhoon ining mga illegal na nagbubulang diyan sa indang banuan na Sir Ed. Diyan muna ang dagdag na impormasyon, police report pinapagkaaga, Rick Margibara report.
14: Asintado live report.
0: Salamat Rick Margibara at ang tutukuran ta kata ining issue sa Senado kaya lang tapos na ito yung oras. At yan lang ang tabayan ng mga detalyes ka mga barata sa mga headlines pa kang barata at yan. Senador Escudero, baatubang sa kasong plunder dahil sa aligasyon na nakagulpidein ng kickback o lagay na 586 million pesos na kickback o SOP hali sa mga flood control projects. Boy, puro may kasong plunder ang ito yung mga senador ha. Si Senador Jingui Estrada, plunder malversation. Si Senador Joel Villanueva, human plunder. Si Senador Marco Lita, plunder man. 75 million na contribution sa eleksyon na dipigdeklara sa iyang statement of contribution and expenditures. Si Sepa may kaso. Puro may kaso ito yung mga senador ngunyan, ha? Kaya maabot ang mga simana pag nagka-arrestar ang mga senador na ni Escudero, si Barcolita, si Villanueva, si Estrada, plus si Bato de la Rosa, nang pipira sa matatada sa majority kang Senado na mga maduro pa doon pakisara Duterte. Inako talaga . Iba pang headlines yung mga barata sa Lado Nasyonal. Dating Senador Drilon, inapod na basto sa nadaangon yan ang nangyari sa Senado. Antabayan na po ang pahayag niya ng Senador Drilon Achan. Bantang Senador Rapitol po nagpahayag man na nakakasupog na daangon yan ang gibukan mga senador. Sindang nasa minority, nasusupog na sa mga tao na nag-ilihir sa mga senador na ining mga palpak. Lalo na ining Senador Cayetano, ay pag nahiling ko pa sa nanangog di sa Cayetano, nagkakalakaga na ang dugo ko ay. Kakan magdalagan ining kayo ito, tinabangan ining kan kontraktor na kaamigo ko, nakadunar ning milyon-milyon sa kandidatura niya, ngunyan day taasahan, naarog na kayo niyang ugali, ngunyan kayo ni Cayetano, ni St. Peter, gamit-gamit pati ang perming tataramo na Lord. Pero sige man ang, ay, inda daw sa imo, St. Peter Cayetano. Iba pang headlines to yung mga barata sa Lado Nasyonal. Philippine National Police mayo da ang gibo na special treatment para kay Senador Bato de la Rosa. Pinagdududahan na harong na pinagtataguan niya duman sa Pampanga, sinakyan na tulos kang CIDG. Trial kay dating Presidente Digong Duterte pwedeng punan sa Nobyembre 30, 2026. Alagad, kinakaipuhan da ang mag-giwa ng panibagong pagsusuri sa salud ni Duterte. Tatibaan ko ni luntay na si Digong. Baparam nagtas sa programang Asintado, Buena Mano. Ang tabayan po rachan ang detalyes kan mga darkulang bareta lokal, mga bareta sa lado nasyonal, as in bareta sa lado international. At yan, alas 5 sa gundang alas 6.30 din pagka-morning. Napangaran ni Terdi Berdeo sa control. Sa luwas to yung mga pag-iriba sa ito, informasyon, ini po sa Sendong Likod. Amay na pagkaga si Edmandol, Diyos Mabalas po. Kansendong pag-antabay.
14: Radyo Guapito.
15: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CBD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
16: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
17: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
18: Yashano, Yashano Mall.
19: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
20: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
21: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
22: Power Cells Brand. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
23: Mahalagang paalala. Ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Tuldukan ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
25: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum. Ropali Motorcycle. As in Land Transportation Office. kon kita may lunad na mga aki, urog na kon umboy pa ang mga ini, siguradoon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasigurohon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 PM hanggang 6 PM. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Waterdoc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Waterdoc!
1: Sa mga nagbabiyahe o pasiling sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga to Cubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
2: Gusto mo ng best student life?
3: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
2: De kalidad na edukasyon?
3: Check!
2: Makabagong learning modalities at modern facilities?
3: Double check!
2: Expert teachers?
3: Check!
2: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
3: Kundi future ready. Work ready at life ready ka.
2: Ang proof? Look at the top-notchers, the board passers, and our successful alumni.
3: At ang high employment rate? Tatak UNC yan.
2: Kaya huwag nang mag-hesitate.
3: When it comes to your future, UNC is your best bet.
2: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Tamang oras ko niyan, alas 5.09 nin pagkaaga.
6: Alas 5 na! Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado bareta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, asintado bareta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5. Radyo Guapito.
5: Marinaga matugang aldaw na Webes sangunyan, pizza 28 kan bulan na Mayo 2026. Sagari po, kami ang sa indo mga amay na parbarita.
7: Ini po si Roy San Ramon.
5: Ang po si Ed Bandol. Karibas ito yung mga reporters matod kan mga barata lokal, national, is in international. Enot sa headlines yung mga balita ngunyan.
8: Asintado, asintado, headlines.
5: Mayor Lenny Robredo, ugmahon ngunyan pagkatapos na endorso na kan Malacanang na ang siyudad ni Naga maging highly urbanized city na.
7: Sa iba pang headlines kan mga bareta sa lad lokal, bill ni Congressman Nelson Ligacion para sa dagdag operational franchise kan Kasureco 1 asin Kasureco 2 approved na sa third and final reading kan House of Representatives.
5: Libreng surgical operation duman sa partido de inaabot ang target. Alagad, gigibuhon ang gabos na medyos, tanganing gibuhon ini taon-taon, tanganing matabangan ang mga tiyos na pamilya na magpapaopera sa mga doktor.
8: Asintado, asintado, headlines.
7: Ang pagpakol sa sobra sa 200,000 na populasyon asin paglubo sa annual income kan lokal na gobyerno kanaga kanakaaging administrasyon, kabali sa mga rason para ideklarar ang Naga bilang highly urbanized city. Dating mayor asin ngunyan Congressman Nelson

0: Ligasyon nagpahayag din kaugmahan.
1: Asintado headlines. Sarong grade 2 na estudyante na hulog sa salog na lamos gadan.
0: Asintado headlines. Headlines kan mga barayta sa Senado Nasyonal, Senador Bato de la Rosa, number one co-perpetrator ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity.
1: Dating Senador Franklin Drilon, inapod niyang basto sa naan ang nangyaring unyan sa Senado. Senador Rapitulpo nagsabing nakakasupog naman sa tao ang ginigibukan sa inda mga pag-iribang senador.
0: Sa Kinabalin, Karawat, National Capital Region, nagpunang mamayagpag sa panarong pambansa.
1: Yan ang headlines ng mga baratang unyan. Sa detalyes na kang barata, inutunta ang barata sa Lado National.

0: kansilado na ang mga lisensya kan mga badil da nakaristo sa pangaran ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ini ang pinagkumpirmar kan PNP Firearms Explosives Office o FEO ang revocation order da pinagpirmahan kan Mayo 26 da sakop kani ang Type 5 firearms license na 117 gayong armas na pagsasadiri ni Bato de la Rosa. Susog sa kasuguan ang mga lisensya asin ang mga rehistro kan badil kan senador dapat tulos na isuko base man sa Section 4 kan Republic Act 10-0591 o aninapod na Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act. Edot ng hinagad kan National Bureau of Investigation na NBI sa PNP FEO na kansilaron ang 18 gayong mga o 118 gayong rehistradong armas ni Bato de la Rosa dahilan sa pagiging pugante na kaini sa batas katakod man sa pagdulag kaini sa tahaw kang protective custody kan Senado mientras na may aktibong warrant of arrest hali sa International Criminal Court. Kabali sa mga armas na nakaristo kay Bato de la Rosa, asin naka-address sa Davao City ang semi-automatic asin select fire rifles, variants kang Uzi submachine gun, high-powered .338 caliber rifles, battlefield grade shotgun, asin iba pang iba-ibang klase ng armas. Ipinag-kukonsidera si de la Rosa na pugante na asin armed and dangerous.
1: Sa iba pang mga nagbabagang mga balita sa lado nasyonal paman giraray, sa iba pang details kan sa tuya mga balita sa lado nasyonal, na o sa iba pang mga balita sa lado nasyonal, nanginginot subot sa listahan kan mga ginaranang nangingenot ng unyan sa listahan kan mga ginaranang posibleng co-perpetrator sa kaso laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte kan International Criminal Court si Senador Bato de la Rosa na subot ikinoconsider ang sarili bilang ama daakan ama kan tukhang ipinahayag ini ang bagay na ipinahayag ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte sa entrevista kan media. Sinabi kay ni ninhulita si anpuganting si de la Rosa subot anang ngenot sa listahan kan mga co-perpetrator siya man subot an ikinokonsidera na pinakang primerong pwedeng ipeseraram sa warrant of arrest kan International Criminal Court kasunod ni Duterte. Sinabi pa kan abogado an mga nainot na pahayag kan senador mapapanapit sa iyang papel sa Oplan Tukang ang naging rason kay ni. Ipinaliwanag pa ni Conte na sa mga primerong taon mas ipigkukonektar ang mga panggagadan sa vigilante style operations. Alagad kan maging party na si de la Rosa kan kampanya nagkaiguan subot nin na pag salida pasiring sa mga police operations. Matatandang isira publiko kan International Criminal Court ang listahan kan mga pangaran kan subot mga co-perpetrator ni Duterte na nahampangunyan sa kasong crimes against humanity kung sain sa ngunyan si Bato de la Rosa iyo ang panagos na pighahanting kan mga autoridad huli man sa iyang warrant of arrest.
0: Alas 5.17 ng pagkaga sa Barata Sarado Lokal, pagwara-wara kang tubig inumon gikan sa MNWD. Padagos na pigresolbiran kan manemiento tanganing haloy ang serbisyo sa publiko. Ang detalye sa liki Roy Ranoco.
2: Asintado Live Report.
3: Padagos pang pinagpapakaray kan MNWD ang motor sa may porsyon kan Barangay Mabulo, siyudad ni Naga na kausapag wara-wara ning tubig inumon sa porsyon kan Barangay Sabang, Igualdad, Abilia, asin porsyo o kaya gayon sa Camarines Sur. Sigun kay Mr. Chapi de la Cruz, nagka-erinot na motor na pinagribayan na alagad bako na si original na motor. Kaya si dating pinagbubugang tubig na 50 PSI, ngunyan nasa 30 PSI na sana pinaghahalat pa subuot ang motor na pinag-order sa Metro Manila. Tanganing maibalik si dating pursa kan buga ni na tubig. Dagdag pa ni Mr. Chapi de la Cruz ang Kararayan 1 pumping station tulong bisis na pinagbulnot ta sige sabot bagsak kan ampirahi kaya pinaglalaoman ang pag-automatic man shutdown kan nasambitan ng pumping station. Sharing man na subot sa barangay Panikwason o Panikwason pumping station nagkaigwaman na labot ang mga screen nagsasara sa tubig kaya may mga nagluluwas mga saradita na pibols sa gripo kaipuhan na i-shutdown man as in pwedeng maapiktaran ang mga lugar kan banuaan ni Magaraw kanaman na Kamaligan na pwede magwara o magluya ang bulos kan tubig gikan sa MNWD. Para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
2: Asintado Live Report.
0: Sa iba pa niya itong baratang unyan sa lado nasyonal, ipinagsugo kan International Criminal Court o ICC ang panibagong pag-examine sa salud ni dating Presidente Digong Duterte, tanganing baaraman kung baga kaya pa kainin mag-atubang sa trial o paglilitis katakod man kinakahampang kainin kasong crime against humanity. Sa isinagibong inot na status conference ka nagtalikod na Miyerkules, sinabi ni ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Comer na liwat na eksaminon kan mga eksperto ang salud ni Duterte matapos na magsangat din motion ang mga abogado kay ni. Sigon sa depensa ang nainot ng medical assessment ang para lang sa confirmation of charges, proceedings as in bako para sa mismo pang trial. Sinabi ni Cormier na posibleng tulos na ipagsugo kan mga huwes ang panibagong pag-examine. Tanganing makuha ang updated na report manungod sa kabugtakan kan salud kan dating presidente kan Pilipinas. Dahilan kay ni ipinag-uktaba muna kan ICC ang pagtalaan kan eksaktong petsa kan pagpupuon kang sa iyang formal na trial.
1: Siniguro kan PNP sa publiko na dahil makaka-receive nin special treatment si Senador Ronald Bato de la Rosa nin huli sa pagiging dati kaining happy kan PNP as in haloy na may koneksyon sa organisasyon. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencionar Tatis Jr., mantinilong nakakabit ang puwersa kan pulisa sa batas as in mandato kaining magserbida sa publiko na mayo daang pigkakatakutan as in pigpapaburan. Sinabi pa ni Nartates na sinugo niya na ang gabos na unit kan PNP na maigpit na sunodon ang mga standard operating procedures sa anuman operasyon na kinaimbultuhan kan puganting si De La Rosa na nahampang sa warrant of arrest kan International Criminal Court. May direktiba naman daan PNP chief sa gabos na mga commander na likayan ang inaapod na preferential treatment as in mga bakong autorisadong pagbubuyagyag na pwedeng makakompromiso sa operasyon kan PNP. Matatandaan iniluwas kan PNP o kan happy kan PNP ang pahayag kasunodman sa mga kadakol na mga kahaputan kan publiko kung may pitbang ipinapautob kan mga opisyal ang mga legal na paagi laban sa puganting si De La Rosa uliman sa sayang impluensya asin kamurugtakan sa laog kan institusyon kan pulisya at tibaan ini pinapabayaan sana kan mga kapopulisan.
0: Sa iba pang barata sa lado lokal, pitong parabulang na ang iba nagdayo pa hali sa rayong banwaan. Dakop sa illegal na tupada sa Pili Kamsur. Ang detalye sa likirik Margie Vara.
2: Asintado Live Report.
4: Pitong mga persona ang nagkararata sa kamot ka mga awtoridad makalihisnan mga ini. Mainvuelto sa illegal na tupadahan sa manuan ng Pili Camarinesur sa ginibong anti-illegal gambling operation kan mga tauhan kan Pili Municipal Police Station bandang alas 3:50 din hapon kan suudma duman sa Zone 3 Barangay Santiago Pili Camarinesur. Pinagbisto ang mga nagkadrakop na persona na sinda alias Rich 30 anyos, alias Jesse 32 anyos, alias Roger 42 anyos, nagabos residente kan Pili Camarinesur. Asin ang mga nagdarayo pa nahali sa ibang mga banuan na sinda alias Ronel 37 anyos, alias Jerome 32 anyos, asin si alias Elmer 20 anyos, nagabos residente man kan Lagunoy Camarinesur. Asin ang taga-banuan ni San Jose Camarinesur na si alias Alex, 37 anyos, na recover sa lugar. Ang sarunggada na pambulang na manok, asin tulupang pambulang, nagabos may mga lugad o gabos may mga tama, pati naman ang kwarta na kantidad sa 2,200 pesos. Ang mga nagkadrakop na persona na involto sa illegal na pagbulang, asin ang mga na-recover na ebidensya, pinagdara sa Pili Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
2: Asintado, live report!
0: Iba pa niya itong barata ko niyan sa Lado Nasyonal, nakatubang sa reklamong plunder, graft as in Endrick bribery si dating Senate President Francis Chis Escudero sa Office of the Ombudsman. Napag-araman ay pinagrekomenda na kan Field Investigation Office kan Ombudsman kanagtaglikod na April 16 ang pagsangat din kaso kontra sa senador. Sinabi sa reklamo na subot and directly nakareceive ini si Escudero din kantidad 306 million pesos as in igwapang 280 million pesos bilang kickback o lagay hali sa ibang flood control projects. Nakabasian sinambit ng sahot sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kung sain ipinag-imbuelto ang sarong nagangaran Maynard Ngo bilang subot iyo ang taga pamagitan o iyo ang nagkulikta as in bagman ni Escudero. Sigun sa dokumento, ipinagsagibo subot ang magkapirang pag-deliver kang minalitang kwarta kantaon 2024 as in 2025 sa paagi ni Maynard Ngo kabali ang sarong 306 million pesos transaksyon as in dua pang 160 million as in 120 million. Kadakul-dakul na kwarta ni. Sinasabi na ang mga proyektong pinagkuanan kan subot kickback hali sa iba-ibang lugar alog kan Metro Manila, Visayas as in probinsya kat sa Luzon. Sa balyo man kang lado, ipinag pahimutikan ni Escudero ang mga paratang na ini o akusasyon kontra sa iya. Sigun kay Escudero, mayo siyang pinagsugo na nagangaran Maynard Ngo na magkulikta kan minalitang kwarta kantidad milyon-milyon para itao sa iya. Sinabi pa man Escudero na base lang sa subot sa mga akusasyon na simpahayag kan individual bako manda aktwal na ebidensya. Pinagsabi pa man niya ni na subot si Bernardo ang mas mastermind sa mga anomalya sa flood control as in ini ang dapat na magdudu sa kaso as in bako siya.
1: Iyan tras tanto interong nagkakainit na pinaymutika ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga ipigpaparapalataw ni Senadora Amy Marcos maaparapit sa posibilidad na magkaiguanin no election scenario sa 2028 tanganing palawigunda ang termino ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Garcia na ay mangyayari ang no election scenario sa 2028 nin hulita ini an minamandato kana konstitusyon. Idinagdag pa ni Garcia na sangunyaan pinupuna na ninda ang preparasyon para man sa presidential elections dawa doang taon pa an antes ining gibuhon. Pinag-aadala naman subot ni Dak kung paano i-automate ang nasambit ng eleksyon. Siringman ang liwat na pagkukundusin in voters registration as in ang promulgasyon kan rules and guidelines. Matatandaan enot ng pig-ismidan ni Presidente Marcos ang no-el scenario na kan sa iyang tugang Mientras na inapudban ining diversionary tactics kan na Malacanang, tangani ng ilis lang ang iso mapadapit sa nakatalaan na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Alas 5.28 din pagkagas, iba pa mga barata sa lado lokal. Matapos na maideklarang highly urbanized city na ang Naga, pwede na subot ining maging lone district. Ang detalya sa halik kay Melvin Machado.
2: Asintado, live report.
5: Sa pagiging highly urbanized city kang Naga, bakulang agresibong pagninegosyo ang nabukasan na oportunidad sa siyudad. Susuki Naga City, Mayor Leonard Bredo, pwede na ang siyudad o qualified na ang siyudad na maging lone district o magkaigunin sa sandaling congressman suway sa 3rd district kang probinsya ni Camarines Sur. Alagad, abuling tauan nindoon ni Mayor Bredo sa paghandal na intero magkasirimot na naman ang mga politiko. Aabotong subot sa 40% kang butante kang 3rd district halis sa siyudad kang Naga kaya posibleng may epekto ini sa pagiging distrito kang 3rd district sa Ngunyan. Huwag ng kompletong pahayag ni Mayor Leonard Bredo dapit sa bagay na ini.
6: Ang Pandua, entitled na kita to our own legislative district. Pero sa hiling ko, they kayo pong i-prioritize. Mayo pang need kayan ninyan. Dahil igot din siyang implication, halimbawa, di ko aram kung ano ang current, pero dati mga more than 40% kang botante kang 3rd district hali sa Naga. So di ko aram ang implications kung halion ang Naga kung ma-qualify pa siya as a legislative district. Pero abo kong madali on. Primero, mas dakulang gastos yan sa gobyerno. Good for Naga, pero ang abo ko lang na ito ba mga politiko, mas crumble na naman para yan ang gusto tang iwasan.
5: Parte ka bang naging paliwanag ni Naga City Mayor Len Robredo nangangahulugan kay ni na kung iguan ni mga konsihal na tapos na ang sedang term of office bilang city councilor, pwede na magkandidato bilang congressman kan siyudad ni Naga. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
2: Asintado, live report.
0: At yan ang tabayan ng detalis kang barata, dating Senate President Franklin Drilon. Sinabing basto sana ang nangyaring unyan sa Senado. Mantang Senador Rafi Tulfo, nagsabing nakakasupog naman daan gibo kan mga kapwa niya mga senador. Mga legal experts nagtuyaw man sa maniubra na ginibo ni Senate President Cayetano asin Senador Marcoleta. Dakon sa in gustong magboto ang mga senador sa impeachment dawa Mayo ini sa Senado. Ang detalis kay Nora Chan sa muyang pagbabalik.
2: Radyo Gwa.

0: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Tiverson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
1: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
2: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
3: JLE's Driving Academy
2: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
5: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
6: From its humble beginning in 1997, KRD Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and Field Jobs Register. Tierra de Ibola Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move.
7: On the move.
6: Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon, or visit our FB page, Tierra de Ibola Tours, 96@yahoo.com.
8: Tara na!
9: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
10: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asintado sa radyo.
11: Oras ko niyan, dala 5.39. Diyan sa iba pang detalis ka mga barata sa Lado Nacional. Saro pang bangkay kan construction worker sa nagguho na building duman sa Angeles City, Pampanga, ang na-discovery kan mga NASA search and retrieval operation kan Bureau of Fire Protection asin man kan Philippine Coast Guard. Bandang mga alas 6:18 din banggi kan madiskubre ang sinambit ng bangkay kan saro sa mga trabahador sa sinambit ng building. Sigon kay Department of Labor Secretary Francis Tolentino, matindi ang naging kapabayaan kan kagsadiri kang building pati naman kan kontraktor, kung kaya ini sasa nga tanin danin kaso tada inagsunod sa inaapod na safety protocols sa construction site. As in, ini may pagbabalgaman sa labor code. Uy, ang pahayag na yan ni Department of Labor Secretary Francis Tolentino.
12: Ang pagkukulang dito ay hindi dapat nagkaroon ng tulugan doon sa construction site mismo. Dapat may barracks. Pangalawa, hindi dapat kasama yung pamilya. Ang sinabi sa akin ni Mayor, meron daw ibang report na may kasamang pamilya sa loob. Hindi kasama dapat yun.
11: Mientras tanto, ipinagpahayag man ni DILG Secretary John Vic Crimulya. Na din na pinagigilid ang posibilidad na igwapang makuang buhay sa araw ka nagguho na building. E matapos na ilipat na sa kanagtalikod na Lunes ang operasyon, imbis na search and rescue, pasiring na sa search and retrieval operation sa mga dagkairipit na mga trabador. Sinabi pa man niya na talagang mamundo, kaya aron ka nangyari daa ka itong linog sa Bagyo, na kung sa'yin igwa pa man gyari na ko ang buhay sa iraram kang building kan ini magguho man. Sinabi pa man ni Rimulya na inipinaglauman pa manggari ninda na igwa pang makuko ang buhay sa sa sendang ginigibong operasyon. O yan, sa iyang pahayag.
13: Still a search and rescue operation. Di pa po tayo nakawala ng pag-asa na may buhay pa sa loob. There have been instances kasi na 2 weeks after nahanap pa rin, katulad sa nangyari sa Baguio. So for me, I would rather consider it a search and rescue. We have not given up hope. Hindi tayo nawawala ng pag-asa na may buhay pa rin doon. We will issue a subpoena and we will put a hold order sa airport para mag-report sila.
14: Sa botong 23301, inaprobara na sa Kamara sa ikatulo asin na pinal na pagbasa ang propuestong lane na naglalangkaw sa mandatory retirement age kan mga uniform personnel kan PNP paghali sa 56 gibuhon ng 57 years old ang House Bill 8702. Iyo ang nag-iimyendar sa Section 39 kan Republic Act No. 6975 mas bistado bilang Department of Interior and Local Government Act of 1990. Tinawad doon sa propuestong lay na napapanahon ang pagpapalangkaw sa mandatory retirement age kan mga kapopulisan tanganing masimbagan ang kadakol na mga kritikal na pagmawot. Enotang inapurbaran kan Kamara ang Republic Act 11939 o an propuestong gibuhong compulsory retirement age ang AFP sa compulsory retirement age kan AFP ang 57 anyos na nadagdaganin sa rupang taon hali sa dating 56 anyos.
11: Sa iba pang baratangon yan sa lado lokal, pagiging highly urbanized city Kanaga, baagi pa man giraray sa plebisito. Ang detalye sa likid, Joel Solina.
7: Asintado, live report.
8: Matapos na i-enunciate ang Kandil Lenny Robledo ang presidential proclamation na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nagdedeklara bilang saro ng highly urbanized ang siyudad ni Kanaga. Sabay ini kang 68 taong anibersaryo kang kumpleanyo kan sa iyang esposo na si dipuntong SILG at si Mayor Jesse Robledo na kung ang nasubresa si Dinaog Masana sa bit na barita sa entrevista kang Kasintali News kay Vice Mayor Gabby Portado. Pinag-istorya kanina nag-abot pasara ang sanggunian panglungsod kang Naga ng Resolution No. 2026-078 kang nagpaligod na Enero 27-2026 na naguhurot sa presidente na maideklara ang Naga City bilang sarong HUC o Highly Urbanized City. Asin ini nakapasarman sa mga required na mga income, asin populasyon, asin iba pa mga requisitos kaya man naideklara ang HUC ang Naga City na ika-34 na syudad sa nasyon na nag-reconsider bilang sarong HUC ang status. Sigun kay Vice Mayor Gabby Portado, nabuldakul ang bintahe kang pagiging HUC, urog na sa ekonomiya, ang pagbuburpasan ng mga mas karakulang negosyo o mga international mga investor, pagdakula sa budget ng syudad at sinibapa, kabayin ini ang mga nainit na mga HUC status cities, Arugan, Quezon City, Makati City, Cebu at sinibapa. Amayado man si Portado na nasupresa magig siya, sa maray na baritang ini alagad maagi pa ini sa plebisito asin na sa kamot mang ginaray ka mga Naginyo kung iniuuyunan o dai ang pagiging HUC status kag Naga City. Ang Naga City ang primerong syudad sa rehiyon na Bicol na naideklarang HUC. O ang parte ng payag ni Vice Mayor Gabby Bordado.
15: Agi pa na yun yung plebisito. Hahapoton pa po ang mga taga-Naga kung gustong maging highly urbanized city ang satuya pong syudad. Duman kaya sa kondisyon na pigset para maging highly urbanized city ka, yao na, ano, na nasimbag na kang syudad ni Naga, sigabos na mga kondisyones. Alagad pig sabi ko ka Mayor Robredo, pati na po sa mga miyembro kang sanggunian na nagduduwa-duwa ko. Ta garo alanganin. Tama itong sinabi ni Mayor na pag nagbali na ang Naga sa highly urbanized city, pirmi na kitang ikapurit. Ta si mga highly urbanized city mo yan, kadaklan, halangkawo na maray ang income. Arog baga kang Manila, arog kang Quezon City, arog kang Taguig, ano, halangkawo ng maray ang income kayan. But ang final decision will rest sa mga tao kang Naga. Yan po ang
8: naging pahayag ni Vice Mayor Gabby Bordado. Para sa Asintado, Joel Solina.
7: Asintado Live Report.
11: Sa iba pa niya itong barata sa lado nasyonal, kontra ang mga congressmen dabatindog bilang mga prosecutor sa impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte na mag-atindir sa teleconference o kaya sa video conference ang mga senador. Sigon sa inda, sa panginot ni Congressman Joel Chua, dapat ang mga senador na matindog bilang senator judges presente personal sa impeachment hearing. Yan tanganing ma-analyser ninda ang mga ebidensya na ipipresentar as in madeterminaran sa mga sasalang na testigo kung baga ini nagtataram nin totoo. Sigon sa mga congressmen, the prosecutors kontra sinda sa kahurutan ni Senador Barcoleta na tugutan ang mga senador na magboto daw ay ni Mayo sa laog kang Senado. Bagiramduman na magkapir ang mga senador ang pinaglalauman na dadarkupo na dahil ang taiguan ang ipapalwas ning warrant of arrest o laman sa kasong plunder. At mga senador na yan, yung sina Senador Jingui Estrada, Senador Joel Villanueva, asin man si Senador Chis Escudero, asin kabali pa man si Marcoleta, naigwaman ng kasong plunder. Sigun sa kay Marcoleta, dapat tugutan daa sa online voting. Dawa mayo sa Senado alagad ang bagay ni pinagkontra kan mga prosecutor kan Kongreso na matindog na prosecutor sa impeachment trial. Uyang parte kasi nda mga pahayag.
16: Ina-approximate namin ano ba talaga ang paano ba mang katalakay, ano ba ang trial different from a regular courtroom, but more appropriate to an impeachment process. Parang mas ganun yung kinatalakay, pinag-aaralan namin. Pero pinag-aaralan din namin ng mga rules and evidence, pinag-aaralan namin ng yung how do you talk to the court. May iba namang mga rules kasi din ay inaallow na din ang ganitong forms. Pero ibig sabihin ng assumption ay hindi ito yung sobrang sensitibo kaso na kailangan nakikita mo yung testigo, kailangan na evaluate mo, may pagkakataon din ang judges na magtanong para sa kanilang sariling pag-unawa.
17: Mga inimbita kami na po pwedeng mag-assist sa amin, but mainly nandiyan si Kong Shell para at mga kasama niya para mag-guide kami. Isa sa mga dapat na ginagawa ng Senator Judge ay obserbahan ang mga testigo sa kanilang mga demeanor kung paano sila sasagot. Dahil dito makikita kung sila ay ang testigo ay nagsisinungaling o hindi.
18: To be physically present to appreciate the evidence. Physically present
14: mga
18: to appreciate hindi lang yung
14: sa

0: Sa iba pang mga nagbabaga mga bareta sa lado nasyonal, mayong nagdadanay na force majeure o kalamidad na matong rason tanganing hirahon kan Senate Blue Ribas kan Senate rules o hirahon ang Senate rules para sa itinutulod na online voting. Ini man ang naging pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasuod ma ini kasunod kan itinutulod o piga para puwersang imyenda ni Senador Rodante Marcoleta para tugutan ang mga senador na magpartisipan asin makabruto sa paagikan na virtual na o sa paagikan na virtual. Iyan huli man kan posibleng pag-arestar sa nagkapi ng mga senador huli man sa indang mga inahampang na kaso asin ngunyan pagpadago sa pagparadulag-dulag ni Senador Bato de la Rosa sa mga awtoridad huli sa nakauhuli man sa sayang warrant of arrest. Alagad pig klaro ni Castro na mayo ini sa pagdedesisyon kan presidente o kan administrasyon alagad masakit subot magkaigwang online voting kung mayo man sarong individual o mayo ang sarong individual sa ginigibong pagtitiripon o kaya man diskusyon. Nagtutubod pa ang press secretary o press officer na siya na ang nagtutubod man siya na ang lockdown para hiraon ang rules. Nagpapahiling ng interes pansadiri kanpira ang mga lehislador.
1: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, ipinahayag ni dating Senate President Franklin Drilon na basto sana ang nangyaring unyan sa Senado. Yan pagkatapos na magkaiguan na naman ng burulyada ka ng telikod na banggi ang mga senador kung sain pinagdiskutiran ang manunungod sa pagtugot na makapagboto online ang magkapirang mga senador. Dawa ini mayo duman Senado pwede da magboto sa impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Sigon kay Senador Drilon, da ini dapat mangyari. As in ini inaapod na tyranny of the majority kan majority block kang Senado. Sinabi pa man niya na dapat maging presente personal ang mga senador. Yan inulita ang pinaka-critical digdi. Iyo ang pagdesisyon kan mga senador na bot-boton ang gabos na mga bank records ni Sara Duterte. Inulita digdi mahiling kung baga igwas siya mga tagong mga bilyones pesos. O yan parte kang pahayag niya ni Senador Drilon.
2: That is correct. They can use this as a loophole, but precisely they are doing it in abuse of discretion. Why am I saying that? You know, we know that there is an impeachment trial coming up. One of the issues would be, or an issue would be the production of the bank records that showed certain accounts which the vice president may have. Now, a subpoena will be requested. If I would expect Senator Alan Peter Cayetano, given his political leanings and his statement, to deny the motion to subpoena the records.
1: Mientras tanto, pinagpahayag ba ni Attorney Mel Santa Maria ang dating dean kan Far Eastern University na pagtugutan as in illegal ang sinasabing online voting kan mga senador na dai maaratinder personal sa sinambitang impeachment trial. O yan siyang pahayag.
3: Alvin Doris, para sa akin, unconstitutional iyon kung gagawin nila yan sa impeachment proceeding. Unconstitutional, labag sa ating saligang batas. Bakit kamo? Sapagkat tignan natin ang ating saligang batas. Ang sabi, trial by the Senate shall forthwith proceed. Hmm. Ang ating konstitusyon ay inaprubahan nating lahat noong February 1987. So noong February 1987, ang mga tao pinagpapalagay na bago nila aprubahan lahat yan ay nabasa nila ang mga nasa loob ng ating konstitusyon. At nang nabasa nila ang trial by the Senate shall forthwith proceed, tandaan natin, wala pang Zoom nun. Wala pang online nun.
0: Sa iba pang mga nagbabaga mga balita sa lado nasyonal, pinapusog na kan Kamara de Representantes sa ikalawang pagbasa ang Digital Media Anti-False Information Act na nagpapataw ng padusang anom sa kudosing taong pagkakapreso asin multang 500,000 hanggang 2 million pesos sa mapapatunayang guilty sa pagpapakuryat ng fake news. Obeto kan House Bill 94651 Digital Media Anti-False Information Act ni House Majority Leader Sandro Marcos na saro sa pangenot na may kagpadrino natuldukan ang mga kabulastugan kan mga fake news spreader. Sinabi kan sinabi ni Marcos na ang pagpapakuryat kan salang impormasyon nagdudulot nin alarma sa publiko asin sarong seryosong huma sa national security. Sakaling maisabatas, pwede sakaling maisabatas, kadakol na mga fake news spreader ang masasampulan, kabali na ang mga nagpakuryat ka na faking informasyon sa charter chains o chacha. O di si tiyao niya.
1: Sa iba pang barata nasyonal, diretsahan na sinabi kasudba ni Senador Rafi Tulpo na nakakasupog na sa publiko asin day na dapat maglukuhan ang mga senador na gustong baguhon ang rules sa Senado tanganing makabuto ang mga senador maski nga ni absent sa sesyon sa paagi sa nakang teleconferencing. Ipinagpagrumdom ni Senador Tulpo ang mga senador ibinuto kang taong bayan para personal na gampanan ang sinda mga trabaho sa laog mismo kang Senado. Sigun pa man kitulpo ang mga ordinaryong empleyado, aro-al daw nagbabiyahe, nakipagsuksukan sa mga tren, sa bus, sa jeep, nagtitiyo sa grabing traffic as in init, babilang lang ang sindang attendance as in maswilduhan, kaya day dapat pagtugutan ang sisayin man ng mga senador na mag-attendir as in makibali sa pagbuburutuhan sa paagi kakanasana kang Zoom o sa teleconferencing. Partikular na pinagtumbok ni Tulpo ang special treatment subuot na ipinagtao kay Senador Bato de la Rosa. Nakakainsulto sigun sa iya ang ginibukan ibang mga senador na pagmamadali sa pagbago sa kan mga mayor na rules sa Senado tanganing matauanan ng special treatment si Bato de la Rosa. Dasangon yan, sige sa nang pasiram-siram din dulag-dulag, sige ang resibin ng sweldo, dahi man nagtatrabaho. Kabal yung lado ay pinagpahayag ba ni Senador Erwin Tulpo na ining mga lakdang ni Marculita by katuyuan ini na pabutuhon ang mga senador na pwedeng ma-arrestar na sa masunod na simana na inipapaluwasan ng warrant of arrest ini si Jingo Estrada asin man Joel Villanueva pati naman si Senador Chis Escudero.
0: Mientras tanto, sa iba pang mga barita, mantinidong makusog ang tropical storm Jangmi. Dawa na nga ni medyo nagbagal ang hurricane mientras nasa luwas sa pakan na Philippine Area of Responsibility o palaog na sa par susog sa pag-asa. Basado sa weather bulletin kan Weather Bureau, huling nasiripan ang bagyo sa kinakarkulong 1,195 kilometers east kan Eastern Visayas, mga bandang alas 3 nin maagahon kan Mayo 28. Dara kaini ang maximum sustained winds na 65 km per hour. Harani sa tanga may pagbugsong maabot sa 80 km per hour asin man may central pressure na 1,000. Naghihiro ang bagyo pa north-northwest sa rikas na 20 km per hour asin piglala umang magpapadagos-dagos ang direksyon sa good maglawag na ini sa par at sa nabanggi o sa Biyernes na aga Mayo 29. Pag nakalaog na ini sa Philippine Area of Responsibility, aapo na rin bagyong si Doming mga tugang. Sabi pa kan pag-asa, posibleng magpadagos ang pagsakat kan na o kaya man pagkusog kan bagyo, asin pwedeng mag-abot ini sa typhoon category. Pag-abot sa Aldaw na Sabado sa May 30, piglalaoman man ang peak intensity kaini sa pagultanan kan aldaw na Sabado asin man na Domingo sa Mayo 31. Mientras na sa yaon ini sa Philippine Sea o sa kadagatan antes ining luhay-luhay na mag luhay-luhay na magluya. Alagad sinabi ka sinabi pa kan pag-asa na less likely ang posibilidad o kaya man hababao na maray ang posibilidad na tumama sa kadagaan ang sinambit ng bagyo digdi sa Pilipinas uliman sa pabarabagong forecast track. Posibleng magbaba man ang posibilidad kan tropical cyclone wind signal sa extreme northern Luzon. Kaya nagpatanid ang pag-asa sa posibleng katamtaman sa kud na maalo na kadagatan sa mga kadagatan sa may parte kan north Luzon sa good weekend asin posible man na pagkakaiguanin gale warnings.
1: Sa Barata International, bamundo ini, taini naman madaranin paglangkaw sa presyo kang gasolina asin krudo. Liwat na naman nagburumbahan ang Amerika asin man ang Iran. Yan daw na nga naiguan nangyayaring ceasefire sa ngunyan. Kanda sud ba nagkaiguaning pagburumbahan naman ang Iran pati naman ang militar kang Amerika pati naman kan Israel pagkatapos na madiskubre kan Amerika daan militar kang Iran ang nagtatanom nin mga bomba sa kadagatan kang Strait of Hormuz tulos ining pinauranan nin bomba kan Amerika asin nagbalos man ang Iran kung sa intiragit kay ni mga fighter jet asin man mga drone kan Amerika dasa kunya nagpapalala kan sinambitang tension duman sa Middle East dawa na nga ni igwaning ceasefire ang mga lakdang na ini pwede sir magdara na naman nin mamundong barata sa paglalangkaw sa presyo kang produktong petrolyo sa international na merkado. Oratyan, babalikan ta ang mga darkulang barata sa lado nasyonal o sa lado lokal.
4: Radyo Guapito.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na?
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black.
7: May balak.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Kaka-art, kaka-art.
9: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
8: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
9: Tiwala sa 4 Superfoods?
8: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba. Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
10: Mahalagang paalala. Ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
12: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum. Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Igilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita, may ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhulit ang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid na muna ang telepono. And road-friendly tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
13: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW, dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW.
14: Walang aw sa PAW. Pao Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
15: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
16: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
17: Bicol Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized.

0: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
1: Oras ko niyan, alasays, yes, nin paggaga. Sa iba pa niya itong baratang niyan sa lado, lokal, bahagmang pinag-anunsyar kasunod ba? De Mayor Lenny Robredo, kan siya ni Naga, na pinag-endorsar na de Presidente Bongbong Marcos ang pagproklamar sa Naga bilang highly urbanized city. Ugmang pinagbareta kasudma ni Mayor Robredo ang bagay nini in commemoration man kan ika-68 birth anniversary kan sayang agom na si dating mayor asin DILG Secretary Jesse Robredo na nagserbi man sa Naga bilang alkalde antes na ini ma-appoint bilang DILG Secretary kan taon 2010. Sa erarom kan local government code, ang mga syudad na may minimum na population na 200,000 na mga tao as in igwaning annual income na 50 million base sa 1991 constant prices ang klasipikado bilang highly urbanized city. Base naman sa City Council Resolution na ipinagpasar digni sa Naga, ang Naga bilang independent component city, igwanang population ka ito kan 2016 na 209,000. As in, ininag para langkaw na ang annual income na naglampas na sa 1 billion pesos kan taon 2016 man. Sa ngunyan, maugmang pinag-anunsyar ni Mayor Robredo na highly urbanized na ang syudad kang Naga. Uyan sa iyang pahayag.
2: Ngunyan pong aga, mayo pong nakakaaram daw ang mga aki ko, di pa nakakaaram. Dahil katetext lang sa kuya. Igo po akong bareta na nako agiraray ko niya na aga. Hali sa Malacanang. Ang bareta po, pinirmahan na ni Presidente si proclamation na highly urbanized city na ang Naga. Ngunyan sa lang aga. So iyan po, kasimbagan kan sa kuyang kahaputan.

0: nagpasa may si Councilor Uying, pero nagpasa si Councilor Uying ning resolution about it. Pinag-urulayan tabaga. Yaon po si Vice Mayor Gabi sa kasi mga konsehal, pinag-urulayan ta na ano ba ang pagmati ta? Gusto ta na bang mag-highly urbanize kita o habo ta pa? Iba-iba ang pagmati. Ang iba gusto na, ang iba nagduduwa-duwa dahil may implication po kaya kung highly urbanized na kita. Kita baga competitive kita, gusto ta pero may kitang gana. Bakong iyo. Itong independent component city kita, dikit-dikit sana ang nagraralaban. Pero lima? Lima? Apat? Apat sana ang kalaban ta. Kaya pero may kitang...
1: Sa iba pang mga bareta sa LAD Lokal, matapos maaprobaran sa second reading ka na kaaging simana, dagos naman na kalusot, kasuod ma. Sa butong 226 na nagpabor, duwa an abstain asin mayong nagkontra, lusot na sa third and final reading sa House of Representatives and House Bill 9005 asin 9002 na ipigtutulod ni Congressman Nelson Digacion para sa dagdag na 25 anyos na operational franchise kan Kasureco 1 asin man Kasureco 2. Sa post ni Congressman Ligacion sa iyang Facebook account, liwat pigbasa kan House Secretary General ang sa iyang pigpadrinuhan na bill.

0: Inflation, our economic growth for the year 2025 was only 0.5%. And that is the
1: sa post ni Congressman Nelson Ligacion, o pigla na uman pagkatapos kan approval kan Kamara, isusumitar na ang sinambit ng bill sa Senado para sa counterpart approval antes permahan kan Presidente para maging lay. Itong kuyan, itong sa Kamara tabi. Katakot kaya ni, sinabi ni Ligacion, inian magiging dalan tanganing magpadagos-dagos ang distribusyon o supply ng kuryente sa kan electric cooperative sa manibibang banwaan asin siyudad sa probinsya ni Kamara ng Sur sa laog kan masunod na 25 anyos. Uya si Uya an approval duman sa Kamara.
2: Madam Speaker, I move that we consider on third reading various local bills under the cluster of electric cooperatives, particularly House Bill number 9002, House Bill 9005, and pursuant to our rules of the House. And for this purpose, may I ask the Secretary General to read the titles of the bill and thereafter call for
3: Secretary
2: the roll.
3: Secretary General is hereby directed to read the titles of House Bill 9002 and 9005.
4: Iba pa niya itong barata sa lado lokal na gabot sa total na 351 mga tao ang natabangan kan libreng surgical mission duman sa partido. Pinagpahayag ni Mayor John B. Pintibella kan sangay na dainin na abot ang target sa major operation na 100 katao lang. 100 katao ang target, bali 55 katao sana ang naka-avail kan libreng operasyon sa partido. 296 katao man ang natabangan sa mga minor operation. Sigun sa iya, bagastos ang sinabit ng operation na kung sain nagastos sindanin bali si 17 milyones pesos para sana matabangan ang mga pubring mayo ning kapas na magpaopirakan sa inda mga kamatian sa hawak. Uyang pahayag niyan ni Mayor Jovi Pentevella.
5: So, recap lang po sa surgical mission. Nag-target po sana kita ning kung kahit na makaabot ning sanggatos, pero alam ko medyo alanganon, naka-80 ang realistic na target. Ang total lang po nung naoperahan sa major operation, nasa 55 lang po ang bad news digdita. So tulutang anesthesia machine, dua lang po so functional. Sa minor surgeries, nag-abot po ning 296 in total po, labi pong 350 ang naoperahan katong sa tuyang surgical mission na ginibo. Of course.
1: Sa iba pang mga nagbabaga mga bareta, kasado ng ngunyan na Webes, May 28, ang pag-arangkada sa trabaho kan sobra sa 300 na mga taganagang estudyante. Katakot kan taunan na summer job program kan lokal na gobyerno kan Naga. Inihan pigkumpirmar ni Dakunsal Elmer Baldimor asin Metro Peso Naga Head Nonoy Reporsado. Iyan matapos gibuhon ka nakaliis na Lunes, Mayo 26, ang orientation sa 353 na mga estudyanteng beneficiaryo kan Student Employment for the Enrollment o SEPE ang Local Summer Job Program kan lokal na gobyerno kan Naga. Sa entrevista kan Sintado News ki Baldimoro, ang sinambit na mga beneficiaryo matrabaho sa manlain-lain na opisina sa City Hall sa laog nin 20 días puon ngunya na aldaw sagkod sa Mayo 28. Makakaresibin ng 639 pesos per day minimum salary ang sinambit na mga estudyante na pwede nindang magamit sa enrollment sa Kralasihan sa Hunyo. Kasabay man kayan ang implementasyon kan ESPES, ang dekada ng partnership summer job program kan DOLE, asin man kan lokal na gobyerno, kung sain 60% ang share sa pangsweldo kan Department of Labor, mantang 40% man ang maghahali sa lokal na gobyerno kan Naga. Uya si Baldimoro.
6: I rise today on a matter of
7: program. Ito na po bagning summer itong sa youth employment program. Ito na po bagning summer job program na pigtatao kang lokal na gobyerno kang Naga sa paagi kang SEPE or ESPE na nagtatao po ning oportunidad sa mga estudyante para makapag trabaho during summer and makapag klase. May 353 beneficiary na mapuon po ang trabaho digdi sa City Hall on May 28. So, for 20 days po na matrabaho sinda digdi na makakaresibi man po sinda ning salary, 639 pesos per day. So, for 20 days po, more than 12,000 pesos ang maririsibi ninda na pwede nang gamitin po pang-enroll or pang-tuition sa pagklase ninda. May 28 po this
1: Parte kan mga king pahayag ni Kunsal Elmer Baldimoro.
4: Sa iba pang barata sa lado lokal, kadakol ang nagbilib asin naghanga kay Gobernador Elry Villaforte sa opening kan kaugma festival huli sa batinding pagkibul-kibul kay ni sa iyang pagbabayli sa opening kan kaugma. Nagkikibul-kibul o nagkikidul-kidul? Sigun sa mga nakamasid, matibay palandaa si Gobernador Elry Villaforte magbayli kaya hanga sinda. Alagad ang mga parauman sa pili anday hanga. Yan in hulita, kadakol da asubot sindang dapat na bayadan. Kandaga na pinag-uukupar ng unyan kang Kapitulyo Provincial, imbis na ginastos da sa kaugma festival, ibinayad na lang sa mga daga na sa pinag-kukuan ng unyan kang Kapitulyo. Bagirom daw manakadakol ang mga parauman sa Banuan Kampili sa palibot kan Iconic Capital. Nag-aagrangay, tagpinapalayas na sa inda mga pinag-uumang daga, pati na sa inda mga harong. Dede pa lamang ni nababayadan ni Singkong Duling kan gobernador kang Kamarinesur.
1: Mientras tanto, pirmado na subot ni Presidente Bongbong Marcos ang haluin ng kahagadan kan lokal na gobyerno kanaga na deklarasyon bilang sarong highly urbanized city. Itinayming ini kan an announcement ni Mayor Lenny Robredo durante sa komemorasyon na kan birth anniversary ni dating DILG Secretary Jess Robredo. Sa amin sa kasudma kan alkalde sa okasyon, mayo dang ibang nakakaaram kasudma kundi sinda lang o siya lang na pigpirmahan na kan Presidente ang sinambit ng deklarasyon. Matatandaan mga tugang, kan January 2026, nagpasar ng resolusyon ang sangguniang panlunsod kanaga na naguhurot kay Presidente Marcos i-deklarar ang syudad bilang sarong highly urbanized city, kung sa insabi sa resolusyon kan sangguniang panlunsod sa pagpakul na subot sa 209,000 na populasyon kan syudad base sa latest record kan na Philippine Statistics Authority asin annual income paghali sa dating 50 million kan taon 1991 naging 1 billion pesos kan 2016 sa panahon ni dating Mayor John Bongat asin mas pang naglobo sa 1,437,798,000 pesos sa panahon o dating administrasyon ni Congressman Nelson Ligason. Apara kayan, poon kan 2013, nakarsibina nin award ang syudad na triple pa o naging sunod-sunod sa laog nin apat na taon sa pagiging top 1 most competitive component city in the Philippines kanaga sa administrasyon ni dating Mayor Ngunyan Congressman Nelson Ligason. Pagiging trading and economic hub, financial center as in religious center na may kukonsider pasok na pasok sa pagiging highly urbanized city. Alagad matatandaan, dati nang nagkaigwanin diskusyon digdi ang mga miyembros kan sangguniang panlunsod sa panahon kan administrasyon ni Ligason, nin hulita nagkaigwanin na pag-agam-agam ang iba. Kaito, nagpahayag si dating Kunsal Lito de Losario, Joe Perez, nagdiskusyonan, sinda Kunsal Lito de Losario, Joe Perez, sinman Salvador del Castillo, asin apuar kayan, pigpukosan kan dating alkalde, ang pagpapatugdok ng mga importanteng infrastructure project, arugkan mga eskwilahan, Almeda Mabulo Bypass Road o mga Patinampo, mga government building, arugkan Naga City General Hospital, Center for Safety and Resiliency, pati na ang pagbubukas ng Central Business District asin man Economic Zone sa Carolina, nin huli tayo subot ini ang dapat ng unang pukosan. Kan nakaagi pang mga taon qualified na ang Naga sa pagiging highly urbanized city pero nagkaigwanin halawig na diskusyon nagdiskusyonan asin pigtukar ini kan 14 sangguniang panlunsod asin sinabi ni Kunsal Lito de Losario nakaipuhan ngon nga magkaigwanin konsultasyon asin information dissemination sa mga taga Naga para sa plebisito tanganing makumpirmar kung talagang ang pagiging highly urbanized city kan syudad kinakaipuan ngon na subot ining gibuhon tanganing maintindihan kan mga taga Naga kung ano ba o kung kaipuan ba talaga kitang maideklarar bilang highly urbanized city. Sa Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa Lador Cual, liwat ipinagrumdom ni Congressman Nelson Ligacion kay Gobernador Elrey Villafuerte na dailingawan o liman-limanan at iba pa kaining obligasyon sa tahokan pagrukyaw kaini sa kaurugmahan sa Kaugma Festival. Sa sayang post sa Facebook account, sinabi ni Ligacion na mientras labo-labo ang bailikan gobernador sa grabing kaugmahan, nagmumundo man subot ang mga paraoma sa sadirinindang daga na pilit subot ipigpa sa inarom sa expropriation kan lokal kan gobyerno probinsyal por medyo kan itutugdok na uptown kamsur. Pero ang mga paraoma gusto lang bayaran sa babang kantidad. Mas maray pasubot si mga nagperform na banda tana bayaran tulos. Alagad ang sa iyang mga kababayan na mga paraoma, sa gudgunyan pinagkakaitan pa nin bayad. Matatandaan sa pag-arangkada kan Kaugma Festival ka nagtalikod na Lunes, nabanggi mismong ang gobernador ang nagbukas kan okasyon sa paagi kan sa iyang opening dance number.

Mientras tanto, ipigpost Maniligasyon ang notice of public hearing na ipigpaluwas kan Environmental Management Bureau EMB kandiyan or public scoping activity sa maabot na June 1 na venue gigibon pati sa Puerto Camsur Sports Complex. Asin pig sinabi ni Ligasyon na dapat ining maintindihan kan mga may sadirin indaga sa nasambit ng lugar. Uring bareta niya itong unyan, bareta na sa Kinabanin Karawat, bareta sa sports atun sa Indukan NCF Tigers.

0: Sa kinaban ni Karawat, namamayagpag na mga tugang National Capital Region sa Paracel Asinman and Official Medal Tally sa Palarong Pambansa 2026. Nangenot ang NCR na may dosing bulawan na medalya, 6 silver as in 10 bronze para sa kabilugang 28 medalya. Nagpapanduwaan Calabarzon sa Oke Region 4A na may 9 na bulawan, 8 silver as in 6 bronze medal. Mientras sa nag-iikatulo sa pwesto ang Western Visayas, as in man nagsusunod ang Negros Island Region, siringman ang Bicol Region. Mientras tanto, kasuod man nakasungkit man ni John Angelo Alba Canaga City and John Angelo Alba Canaga City and gold medal para man sa freestyle elementary boys
1: Taekwondo.

0: Yan ang mga barat ang unyan aldaw na Webes. Kaya malaban da si Gob sa kasi SMU. Kabarili yan. Kaya nag-practice na. Salamat sa mga nagtutok sa tuya live.
1: Mas showdown.
0: Sa Facebook sa kasi YouTube. Diyan sa Iriga ng Antaway si Jimmy Isaac Orlina, si Marvi Coralba Munay sa Ocampo, si Ma'am Sunya Bagadjong, Romulo Mario Rosales, si Ringman si Lorde Sisina Altes, Jan Rambo sa Mindanao, sa Bascones Vicky, si Mark Anthony Avias, Jamaica Villar, Alex Alexis, Jomar Ariola, James Binyas, Elizabeth Nicole, Manil Bilaro Inguero, Hilal Basyo Nicolas, Fideliba, Jima Umawan Rilyoso, Joel Sanyel and Jima, ayan, si Joel Sanyel. Salamat sa mga katuto sa YouTube, 163 live, nakaantaba yan. Sari man sa Facebook, 124. Salamat man sa mga nakatutok sa Sendam mga radyo. Sa pangarap sa mga pag-iriba, sa control, kay Banan niya to, si Terde Berdejo, Angie Salcedo, si Jimson Brinya. Sari man sa engineering, si Engineer John Robin Flores. Kami po ang sendong mga amay na parabarita.
2: Ito po si Aresa.
0: Ang po si Ed Bandol, Diyos Mabalos po, kan sendong pag Antabay.
3: Sa indong na antabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM 105.5 Radyo Guapito.
4: Radyo Guapito. It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga halis sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga. Or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.

0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunyan na mga tugang, alas 6:33 ng pag-aaga. Ang oras sa mga tugang, dara po yan sa tuya kang Essinger Hardware Plus. Tandaan po nindo sa Essinger Hardware Plus, kompleto na po sa gabos na pangangaiputa. Tandaan ta po mga tugang, ang Essinger Hardware Plus, igwasinda ning second floor. Diyan ta po makukuha ang mga furnitures, arogan sala set, dining table set, sopa, bed, headboard, asin man na double deck. Mga single, double, asiman, queen size na mattress, mga storage and office equipment, arog po kan mga steel wardrobe cabinet, dahil basta-basta po nararaot maski mabasa o mabaha. Office tables and chairs, steel filing cabinet. Mga tugang, dahil ikaw masasakitan ta na sa second floor sinda, may elevator. Kaya kung kamo po senior citizen, PWD, no problem. Aircon pa, naka-elevator pa, kaya may mga staff na ready po na mag-assist sa indo. Kaya dyan na po kita mga tugang, si mga gusto na pong mag-upgrade kan mga interior nindo, kompletong-kompleto po sa Essinger Hardware Plus. May waso ng parking space, air condition, may staff, pwede na po magamit ng credit card saka debit card, Pelgips registered na. Magbisita lang po kita diyan kay Popstar Sophia Poon, Salat 7 and 8 Concepcion Pequeña, Naga City, at tubangan po kan Shell Station Harani sa May Holy Rosary Major Seminary. And baka tugang apwera kayan ang Atlantic Bakery, daraman po ini sa to kang Atlantic Bakery. Ang Atlantic Bakery nagsiselebrar kan sa indang ika-60 taon na anniversary. Ninulit na nagsiselebrate po sindakan ika 60 taon na anniversary sa kada pag-purchase po nindo ning tinapay worth 60 pesos. Automatic may raffle ticket na kamo para makabali kamo sa raffle draw. May chance kamong manggana ning brand new motorcycle, asin man manggana po ning mga iba-ibang mga brand new mga gadget.
0: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
1: Diyos maray na aga mga tugang. Ako po ang sa lingkod si Diyos Abal. Ini po ang Asintado sa East 30.
0: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
1: Ang enot na arangkada kan mga bareta. Bareta po sa kamugtakan kan panahon. Aramunta si Doming. Ha? Kunasa ina si Doming. Sa ropong routing panahon. Ang papalaogon po sa Philippine Area of Responsibility. Aramunta. Kung anong pinaka-latest po kanin mga tugang. Ang baratang panahon, dara po sa tuya, kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin man po kang LTO Pamplona. Tandaan po nindo mga tugang, kung kita po plano na, may plano na kitang mag-renew kan sa tuya po mga rehistro, dawa pa po, da ipa oras, magparehistro pwede na, basta 2 months before mag-expire ang sa tuya po mga car registration, pwedeng-pwede na. Dumaan na po kita sa LTO Pamplona, Naga Star Prince. Tano po, one-stop shop sinda, may drive-thru pa, dahil ka mo pagpaparapahalo yun, basta mayong problema ang sa indong mga dokumento. Sa renewal po, mga tugang, yaw na dyan ang insurance, may medical, may inspection, as in mga tugang, apwera kang inspection, igwapa po ning emission testing, asin kung ano-ano pa. Kaya dyan na po kita mga tugang. One-stop shop. Dahil ikaw kaparali, lalong-lalong na po sa mga darakulang bihikulo. Baratang panahon.
0: Asintado Weather Update.
1: Ang baratang panahon. Dara po yan sa tuya, kang Naga Star Prince, sinman kang LTO Pamplona. Yaon sa linda, nasa linya si Dan Triumpante para po sa pinaka-update. Hali po dyan sa DOST Pag-asa Legazpi City. Dan, kumusta si Domeng? As in, kumusta ang satuyang heat index? Good morning.
2: Yes, sir. Yes po. Good morning po sa inyong lahat at sa ating mga taga-pakinig. Ang binabantayan po natin na bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ito po ay may international name na Jiangmi. Ito ay huling namatan sa layong 1,195 kilometers east of Eastern Visayas na may taglay ng lakas. Na may taglay ng lakas na hangin na umabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbukso na 80 kilometers per hour at kumagalaw po ito north-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Patuloy na kikilos itong si Bagyong Jiangmi sa direksyon na hilaga-hilagang kanduran at inaasahan na papasok ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o sa Biyernes ng umaga. Pagpasok nito sa PAR ay bibigyan ito ng pangalang Domeng. Sa kabuuan forecast period, pangkalahatan ay kikilos ito bagyo sa direksyong hilagang kanluran patungong hilaga habang nasa Philippine Sea. Inaasahan din ang patuloy na paglakas na itong bagyo kung saan maaari itong umabot ng kategoryang typhoon sa Sabado. Mababa ang posibilidad na mag-landfall o tumama sa lupa ang bagyong ito at inaasahan naman na hihilahin o paigtingin ng bagyong ito yung prehabagat or yung southwesterly wind flow simula sa Sabado. Sa ngayon po, ito pong bagyo ay wala naman direkta na nakaka-apekto dito sa Bicol region. Patuloy pa rin na magiging mainit at malinsangan ang panahon kung may mga chances pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan at mga thunderstorm. At yan lang latest galing dito sa weather forecast ng Pag-asa Southern Luzon at Dan Triumpante Marinaan.
1: Dan, kumusta yung heat index natin? Ano ang forecast ng Pag-asa? Hello Dan.
2: Hello,
1: Dan, ano yung forecast nyo sa heat index natin? Masyadong maalinsangan. Ano yung forecast natin sa ating heat index?
2: Sa heat index po, inaasahan po natin na mainit at malinsangan ang parin ang panahon. Agwat ng heat index dito sa Bicol region, kung aabot ng 41 to 44 degrees Celsius.
1: Mm-hmm. Mainit pa rin. Masyadong delikado. Anyway, Dan, maraming salamat sa iyo, Dan.
0: Asintado Weather Update.
1: Mga dugang, baretang nasyonal na kita. Ang baretang nasyonal, dara po sa tuya kan GLE Driving Academy, asin man po kan Win-Win Hotel and Resort. Sasampahan na po ning kaso kang Department of Justice, asin man kan PNP CIDG, si Senador Robin Padilla, huli man kan pag-obstruct kani kang hustisya laban kay Senador Bato de la Rosa kang maging accessor ini sa pagdulag ni de la Rosa sa custody kang Senado pagkatapos na inipaluwasan ning protective custody kang Senate. Sigun sa CIDG, bakong simpleng pakikisabay sa sasakyan ang ginibo ni Padilla, kid de la Rosa, ninulit taaram ni Padilla na nasa protective custody kan Senado si De La Rosa, asin aram ni Padilla bilang senador na igwaning warrant of arrest gikan sa ICC ang nasabit ng senador dawa dai niya pa ini binibisto. Sarong planado asin man coordinated operation ang ginibo na dai na detect kaya ini madiling nakadulag asin may nagserbi pang escort asin man backup na pinagbi-verify na kan ng mga otoridad kung sisay ang possible na nagtawning backup asin man escort sa nasabit ng opisyal. Tinandoon man kan CIDG na mandato nindang ipasunod ang batas, patas, dawa sisay pa ang subot na tamaan maski pa ini sarong senador. Pinagrade kang PNP CIDG asin man kan NBI ang sarong harong na pagrurugaring daakan tiyoon ni Senador Robin Padilla duman sa Angeles, Pampanga. Alagad na mayong Senador Bato de la Rosa na naabutan duman sa sarong subdivision ang mga tauhan kan PNP asiman CIDG. Kinansilar na kan PNP Firearms and Explosive Unit o Office ang mga lisensya kan nabadil ni Senador Bato de la Rosa. Saklaw inikan revocation order na pinagpirmahan kan Mayo 26 ang Type B Firearms License na nag-abot 118 na nakarehistro sa pangalan kan dating PNP Chief Ngunyan Senador. Sigon sa kasuguan, dapat na isukutulos ni De La Rosa ang nasa bitang mga baril. Takunday, ini iko-consider na illegal sa Erarum kan Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na inotang hinagad kang National Bureau of Investigation sa PNP Fire and Explosive Office ang paggansila sa mga badil ni De La Rosa. Justified ang pagtaon ng video conferencing kay Senador Laila De Lima o dating Senador Laila De Lima ngunyan Congresswoman kan taon 2021 tanasa pandemic period ini. Ini ang naging pahayag ni Senador Risa Ontiveros pagkatapos na ikumpara ang video conferencing na hinahagad kan majority ngunyan para kay Senador Bato de la Rosa kay dating Senador Laila De Lima. Sigon kay Ontiveros, mayo man yung pandemic, asin mayo man daan ng national emergency na pwedeng maging basihan, sigon ini sa ipinagbubuot kang Senate rules. Sigon kay Ontiveros, dai dapat tugutan kan Senado ang video conference lalong-lalo na kung mga critical na mga issue ang pag-uurulayan. Mga tugang, pagkatapos na i-anunsyo kan ombudsman na sasampanan ng kaso si Senador Jingo Estrada, asin hinog naman si Senador Joel Villanueva, na atubang man si dating Senate President Bicolanong Senador Chis Escudero sa reklamong plunder grab asiman indirect bribery sa Office of the Ombudsman. Kasumpay ini kang kickback gikan sa flood control project na ipinagrekomendar kan Ombudsman Field Investigation Office kang Abril 16. Basado sa reklamo, nahampang si Escudero sa lampas 500 million na kickback sa subot ipinaagi sa iyang amigong si Maynard Ngo na nakabata ini sa aligasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nayuda ang nag-deliver ng kwarta kingo kan taon 2025. Pinaymutikan man ni Escudero ang mga sahot na ini. Mamanda siyang direktang pag-aaram asin mayo man ng direktang tinaong kwarta sa saiya. Dahil manda niya sinugo singo na magrepresentar para sa saiya.

0: An mga baretang sendong na inanyog, darapoyan sa tuya kang GLE Driving Academy. Asiman po kang Win-Win Hotel and Resort. Ang GLE Driving Academy, mga tugang, pwede na kamo digding mag-enroll. Tutok doan kamong maging disiplinado, asin man defensive driver. Tatabangan kamo na makakuaning non-professional, asin man professional driver's license. Pero obligado kamong mag-agi po sa inaapod na theoretical course, asin man practical driving course. Ini itatao sa tuya, asin igwapo ni mga professional driving instructor ang GLE Driving Academy. Tangani pong matukduan kita, mga tugang. Dua po ang mga branches ninda. Main branch yan po dyan sa LTO Pamplona. Asin man may branch po digdi sa Naga, sa may Panganiban, at tubangan lang po yan kan Cucina Conchita. O ano pang hinahalat? Enroll na! GLE Driving Academy. Daraman po sa tuya kan Win-Win Hotel and Resort. Dakulang resort, nagwapunin duwang dakulaw na swimming pool para sa mga adult, asin man sa mga children. May halangkaw pong slide na siguradong ma-enjoy po ang sa tuyang mga kaakian, asin man ang sa tuya pong mga bisita. May mga rooms para sa mga gusto mag-overnight, asin igwaman po sila ng function hall para po sa mga indoor activities. Maiwas ang parking space, makang problema, ta bako pong pikete, mahiwas para ini sa mga darakulang mga event, araw po ka na mga seminars, mga reunion, gatherings ng darakulao na organisasyon, wedding reception, birthday parties, maging beauty contest, pwede. Pwede man po para sa mga swimsuit competition o kung ano pang klaseng mga event. Win-Win Hotel and Resort, mag-like and mag-follow sa edang Facebook page para sa mga inquiries, asin man booking. Yan po gabusin ni sa Barangay de Losario, Pamplona, Kamsur. At yan, prarangkahan.
1: Radyo Guapito.
2: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
3: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
3: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fee for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our Special Needs Education Program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader. Be a parochialite. Enroll now!

0: Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras ko niyan, alas 6.51 ng pag-aaga. Ang oras pong ini, dara po sa tuya kan Bicol Access Health Syndrome. iSender, ang programang prarangkahan daraman po sa tuya kan Bicol Access Health Syndrome for iSender, ngunyan pong bulan at amanon tapo ang mata kan sa tuya pong mga nanay. Ninulita, importante ang kada minuto na kaibahan tapa siya. Saro siya sa mga importanteng tao sa tuyang buhay at sa tuyang mga nanay. Saro sa mga problema sa mata kan mga nanay ta habang nagkakaedad na, iyo po ay ang katarata na maaring magdulot ng malabong paningin. Sa Bicol Access Health Syndrome Eye Center, available ang cataract screening upang maagapan at mabigyan ng tamang lunas ang kanyang mata. Bisitahin po ang Access Health Eye Center. Ito ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Syndrome, Naga City. Bukas simula Lunes hanggang Sabado 8 a.m. to 5 p.m., nandito po ang mga espesyalista ng Bicol Access Health Syndrome Eye Center, si Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Clarissa Tan, Dr. Philippa Acevedo II, at Dr. Mark Linos Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa General Reception Number 0968-855-2457 para sa inyong appointment o inquiries. Ang liwanag na binibigay ni Nanay, ibalik natin sa kanyang paningin. Magpa-check up na sa Access Health Eye Center. Hatid sa inyo ng Bicol Access Health Syndrome, your best access to health care.
2: Balansyadong pagdukar kan mga kontrobersyal na mga bareta as in issue kanal daw na mayong pinapaurog kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. As in inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal, sa Asintado sa Radyo.

0: Diyos maray na aga, mga tugang. Ako po ang sa inyong lingkod, si Joe Sabal. Ini po ang prarangkahan. Habutang maging killjoy sa mga taga-probinsya na muya o nag-uugma digdi po sa Kaugma Festival. Habutang maging kontrabida sa mga nakikinabang sa Kaugma Festival. Habutang maging sagabal sa saindang kaugmahan, sa saindang temporaring kaugmahan, asin man kung igwa po ning nag-i-income sa Kaugma Festival, well and good. Uyon kita dyan. Maayo sa tong problema yan. Habutang man maging kontrabida kay Gobernador Villafuerte. Iyubaga po ang pigpapara sa rabi ninda, si mga kontra, permina sa nag-kontra. Dahil po kita nagko-kontra sa festival. Ever since, parte ini kan sa tuya pong komunidad na igwa kita ning mga festival, ta nakaka-attract po ini ning mga turista, negosyo. Pero tandaan po nindo ha, sa Southeast Asia, ang Pilipinas, iyo po ang pinakang kulelat in terms of tourism. Pahiningan ko ka muning ebidensya. Dali lang ha, hinahanat ko lang itong sa... Igwa po akong nabasa, well, madali lang ha, check ko po digdi sa kuyang sarong cellphone. Magayon ang pigpupromesa kan kaugma na ini-generate ning income, ma-generate po ning tourist. Magayon nun. Maayo kitang, dahil po kita dyan nagkukontra. Uyon kita dyan permi. Sandali lang po, atahan na pong kulang. Ay na itong, yan o. Who attracts the most tourists in Southeast Asia? Angge, pahiling mo daw ni Angge. Sandali. Papahiling ta, ha? Ta, kay puan, ano po, may basis, may resibo. Taan saro sa mga pinagkiklaim kang Kapitolyo, it will attract tourist, foreign, and domestic. It will attract, investors. And opportunity, income para sa mga may mga sasakyan, si mga mahatod, hatod sundo. Maski nga ni po makaduda dahil may libreng sakay. O yan o. Ano po yan ha? Sarong private organization, sabi po digdi, who attracts the most tourists in Southeast Asia? Hilinga po nindo ang Pilipinas, kapurit. Ha? Daog kita kan Thailand, daog kita kan Malaysia, daog kita kan Vietnam, daog kita kang Indonesia, oh. Daog kita kan Cambodia, ultimong Cambodia, daog kita. Oh. Ano pa yan, Gi? Ano ma daw? Medyo Zoom. Rani-rani mo daw, ano yan sunod? Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapore. Indonesia in Cambodia. Imagine daw kita kang Cambodia. Anak ng Cambodia, oo. Ha? Daw kita kang Cambodia, o yan o. Ano po yan ha? Private organization yan. Nagsasabi. Kaya, dahil po kita nagkukontra sa anuman na mga undertakings kang Kapitolyo, maski po ang kaugma, dahil kita kayan kontra. Ang kaugma, tinugdas ini ni dating Gobernador Luis Villafuerte Sr. tanganing i-showcase ang mga produktong Bicol nun. Si mga produkto ta digdi sa Camarinesur. I-showcase, magkaigwaning festival. Ipahiling sa publiko. Kundi iningaman daw po ang kaugma festival ta. Concert. asin ang pinaka dapat masimbag digdi kang Kapitolyo, partikular ni Gobernador Villafuerte. Totoo, may napaugma ka mo. May napaugma ka mo, totoo yan, na itaman po yung pwedeng nigaran, may napaugma ka mo. Pero piraman ang namundo. Taano? Taano po ta namundo? Napaugma si mga suportadores mo, si mga aliado mo, si kaeriba mo sa One Team One Council, urugma si mga nakikinabang sa Kapitolyo, ugma si mga suportadores nindo, ugma. Using the government resources, talagang kakampihan ka mo ka mga nakikinabang sendo. Pero, naigabos na ugma. Igwapong na mundo. Ugma, tamay ka ugma. Pero may namundo tanawa running uma. Very clear yan. Ha? Very clear. Naugma, tamay kaugma. May namundo tanawa running uma. May dai naugma tanawa running uma. Mga tugang, nagperform ka nakaaging banggi ang Ben and Ben ining Lola Amor. Ben and Ben and Lola Amor. Bayad na yan. Dayan ma-perform hanggat dayan bayad. Binayadan niyang kang Kapitolyo ni Gobernador Villafuerte. Day 2, nag-perform ang Miss Panscola saka si Earl Agustin. Bayad na po yan. Pero ang hapot, si mga Kloa Beneficiaries ba? Si mga may uma? Si mga may daga, bayad na ba? Dai. Tano, galantihon ang probinsya sa Benenben, sa Lola Amor, sa Espanscola, sa Earl Agustin, galantisinda, bayad tulos, pero si mga taga Camarinesur, si mga constituente mo, bayad na ba? Dai. Dai pabayad. Tano, sinugo po kang korte, kang branch 33, ang probinsya na bayadan ang mga landowner and ang mga CLOA beneficiaries kang sa indang daga na inuuma, bayadan ng 567 pesos per square meter. Dahil inipo ang nasa proseso sigon sa expropriation case. Nag-file ang probinsya ng expropriation kan daga, kan mga may sadiri ng daga dyan sa San Jose, Sagurong, and Kadlan. Kulang-kulang 200 hectares. Farmland, umahan. Greenan kan korte, kang branch 33, ang application for expropriation kang probinsya. Provided na babayadan kan Kapitolyo ang mga parauma sa saindapong daga per square meter 567. Dahil na po nagkontra si mga parauma. Sige, gigibuhon nito yung Camsur Uptown, Uptown Camsur, maalaag ka mo dyan ng golf course, maalaag ka mo ng firing range, maalaag ka mo ng kung ano-anong mga amenities, go! Sinabi kang korte, kahit puhan niyang kang gobyerno, baka mong magiginibo, pero payadan nindo si mga landowner, si mga affected. Sinabi pa kang korte, na bago nindo pahaliyon ang mga tahong yan, dapat bayadan sinda ning disturbance fee, bayadan po si sa indang mga harong, mga panamnon, gabos na affected kang expropriation. Ano ang ginibo kang probinsya? Inapil si desisyon kang sala ni Judge Carmela Nangpi Minjola. O kaya ngunyan, on appeal, mapaning final decision. Mahalat ang probinsya kan final decision. For a while, na naghahalat, greenhand kang korte ang inaapod na writ of possession. Kaya kumo iguana po ning writ of possession ang probinsya, binobuldoser na nila si mga kauumahan, kan mga landowners, kan mga farmers. Iyon na yan, Kamsor Uptown. Iyon na yan, pinagigibuhan kan kaugma. Ugma ka mo, pero igwang day na uugma. Partikular si mga parauma. Nag-i-enjoy ka mo, pero may nagsasapo na mga pamilya na nawaran ning hanap buhay. Si iba, mayong pakiaram. Nagmamasid, nagtataanaw lang, nagdadangog lang. Dahil day ka mo affected. Dawa may nahihiling kamong injustice. Ma, kamo nagigirirong. Dahil kamo nagtatararam. Dahil dahil kita apektado. Ako nga ni, pwede na akong magsilensyo. Ta, ano man labot ko dyan sa mga paraumang yan? Ha? Ano man pakiaram ko dyan kung tutuusun? Kaya lang, may nahihiling po kitang injustice. Kaya man kita pwedeng masanasan na maghiling. Ta, kung sa tuya, mangyari ang ginigibong ini, iyuman ang pagmati ta, ang pagmati ninda, iyuman ang magiging pagmati ta. Maswerte lang, dai kita affected. Kaya kamo nag-i-enjoy sa kaugma. Pero may namumundo, tanawaran ning uma.
1: Si Joe Rosabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito. Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Day po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kung kargado nin agwa di pataranta. Kaya kung may kargang agwa, pagmaneho, palihiso ng una. Don't drink and drive. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: natin makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuldukan ng sakit, uminom ng Power Sales Herbal Capsule, 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
3: Sumasa-

0: Paul Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
2: Oras ko niyan, mga tugang, alas 7:10 na pag-aaga. Ano oras po, darasatoya kang Essinger Hardware Plus na may kumpleto pong mga furnitures, mattress, storage, and office equipment sa inda pong second floor. May elevator, mga tugang. And ngunyan, may mga ano sinda, may mga sale po sinda. Kaya si mga naghahanap po ng mga furniture, mattress, storage, and office equipment sa second floor kan Essinger Hardware Plus, kompletong-kompleto sinda dyan. May elevator, kaya makamong problema. Aircon pa, kaya mayong problema kamong mainitan. May iwas ang parking space. May staff na ready pong mag-assist sa indo. Magdyan lang po sa lot 7 and 8, Concepcion Pequeña. At ubangan po kan Shell Station, halani sa may Holy Rosary Major Seminary. Daraman po inis ituya mga tugang kang Atlantic Bakery. Tandaan ta po, ang Atlantic Bakery nagsa-celebrate kan sa nang ika-sisentang taon na anniversary. Uli ka yan, sa kada pag bakal ni Doning Tinapay worth 60 pesos, may automatic raffle ticket ka mo na may chance ka mong manggana ng branyong motorsiklo asiman branyong mga gadget.
3: Tuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
4: Joe Usaban.
3: Sa asintado, Bareta alas 7.
4: Bareta alas 7.
2: Diyos maray na aga mga tugang, ini po ang asintado Bareta alas 7. Mga tugang, sa headlines, kansutuyang mga nagbabagang mga bareta enot sa lado lokal. Ako Bicol, Bicol Saro, ang probinsyano, gabos po mga party list na identified sa Bicol Region. Guminastos ning lampas sa sanggatos milyon kang nakaaging eleksyon 2025. Sigun yan sa pinaluwas na data kan PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism. Sa iba pang headlines kan mga bareta, pagiging highly urbanized city kang Naga, ipapaagi pa sa plebisito kung magugusto ang mga taga-Naga na maging party na kang inaapod na HUC o highly urbanized city kang i-anunsyo na ini kasudma ni Lenny Robredo sa selebrasyon kan ika-68 birthday kan sa iyang namaaram na agum. Sa iba pang headlines kan mga bareta, rider ni motorsiklo gadan sa nangyaring road crash sa Banuan kan Goa. Samantalang 77 anyos na lalaki duman sa baaw, dakop sa duwang counts ning qualified rape. Bypass operation sa Magaraw.

0: Drug den, nabungkag, apat na sospek, dakop. Prangkesa, kan kaso reko 1, asin man kaso reko 2. Approve na po sa third asin man final reading sigon kay Congressman Nelson Legacion. Samantalang prangkesa, kan kaso reko 3, duman sa Rinconada area. Pinagsusurug-surugan man nila Congressman Nelson Legacion asin man Congressman Arnie Puentebella na matawaning extension kan sa indang prangkesa. Samantalang scooping kang DENR sa daga na pig-expropriate kang probinsya. Nabubugtakan kang Camsor Uptown, ipinag-schedule na kang DENR. Samantalang ang daga, okupado na kang Kapitolyo. Sa sports, Bicol Region nasa ika-anum na pwesto sa medal tally sa palarong pambansa. Samantalang pinaka-premerong gold kang atleta gikan sa Naga na ibulsa kasudma kan sarong estudyante kan Minds That Matter. Yan ang headlines kan mga barata, mga tugang. Dara po yan sa tuya kan SNJ Hardware Plus asin man kan Atlantic Bakery. Oras! Alas 7:15 na po ni pag-aaga ang oras na ni Darasito kang EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
2: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
1: Ay, malabo.
2: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
1: Para malinaw.
3: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
0: Dalama po yan sa tuya mga tugang kan BMEG Feeds.
4: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
0: Alay na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds sa pagpapadakula kasatoy ng tama na origa si man mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigiri, magpoultry, dapat naka-BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
5: Asintado! Asintado! Barreta alas 7!
0: Ang enot na arangkada kan sa tuyang mga barreta, mga tugang, dara po yan sa tuya kan Best Cafe. Day every day with Best Cafe. Mga milyonaryo ang nasa likod kan ako Bicol, asin man ang Bicol Saro, asin man ang party list na probinsyano. Kung ang babasihan mga tugang, iyo po ang ipinaluwas na data kan Philippine Center for Investigative Journalism na pinagbareta kan Rappler. Sa party list na naggastos daaning multimilyon kantaon 2025 election, nag-average po ning 30.1 million ang kada party list na pinagagastos na nalilink sa mga dynasty o political dynasty sa bilog na Pilipinas. Alagad sa Bicol Region, tulo ang nakabali na mga party list na ginastosan ning multimilyon pesos. Nangingenot po digdi an ako Bicol. An ako Bicol, sigon sa Philippine Center for Investigative Journalism, ginastosan daaning 141,522,036.20 pesos. Samantalang ang Bicol Saro na pinagre-representar man kan bakuman Bicolanong si Congressman Terry Redon, ginastosan man daa kan mga politiko sa kantidad na 117,097,706.52 centavos. Saro pa sa sampulong mga top-notcher na mga party list na ginastusan ng milyon-milyon. Iyo ang probinsyano na taga-Albay ang representante. Ini pinaggastusan daan ng 74,111,981 pesos and 57 centavos. Ang ACCIS, iyo po ang nanginginot na ginastusan daan ng 163,327,860 pesos and 34 centavos na ang party list congressman Digdi nag-resign kan ma-involve sa flood control scandal. O yan po, pakibasa na lang nindo. Yan ang mga top notcher na mga party list na ginastusan po ng mga milyon-milyon kang mga political dynasty na identify Digdi. Ana Bicol Saro, identify po sa sarong political dynasty sa probinsya kan Camarines Sur. Ini po si nagpaluwas ning campaign slogan na Bullet Train. Ipahiling ta daw si Bullet Train. Ang pinaka-campaign slogan po kang Bicol Saro kang nakaagi pong 2025 election, iyo po ang pagkakaigwadaan ng Bullet Train. As in ang nagbida o ang model duman sa political ads, iyo po si Yasi Prisman. Si Yasi Prisman, sarong actress, girlfriend ni Congressman Luigi Villafuerte, aki ni Gobernador El Rey Villafuerte kan Camarines Sur. Ipahiling ta daw si Bullet Train, 3D. Oya po ha, si ads kang Bicol Saro na Bullet Train. Tandaan ta po ha, ginastusan po ini ang Bicol Saro ning 117,097,706.52. O yan po ang campaign advertisement kan Bicol Saro kang nakaaging 2025 election. Go!
6: Para sa pag-uswag kan mga Bicolano, kaipuan ibalik ang Bicol Express. Kaipuan na sing tibay, sing rikas ng Bullet Train gikat sa Japan. Bullet Train para sa Bicol, ang programa kan Bicol Saro na mataong kagmahan sa pamilyang Bicolano. Kafuerteng proyekto kan Bicol Saro para sa pinakamarikas na Bicol Express. Bicol to Quezon in just 1 hour.
7: Bicol to Manila in just 3 hours. Bicol Saro, ang party list na magtataon nin progreso para sa mga Bicolano.
0: Kapuerte, kapuerteng programa sa mga Bicolano. Sa iba pang details kan mga nagbabagang mga bareta, maagi mo na sa plebisito ang pagiging highly urbanized city kang Naga sigon ini ki Vice Mayor Gabby Bordado pagkatapos na i-anunsyar na ni Alcalde Len Robredo sa commemoration kanika 68th birthday kan sa iyang esposo na si dating Mayor, dating DILG Secretary Jesse Robredo Kasunma. Naging dramatic kasi man historical ang announcement kang Alcalde Kanaga. Ninulit itinaon ini sa ika-68 birthday kang sa iyang agum na naging secretary kang DLG Asiman na 18 taon naging mayor kang Naga City. Sa reaksyon kan mga konsehal Kanaga, ugmaan mga ini na kinukonsider ng highly urbanized city ang Naga. Sa entrevista ka na Sintado News ki Vice Mayor Gabby Bordado, sinabi kani na nagpasar ang sanggunyang panglungsod Kanaga kan Resolution Number 2026-078 kang nagtalikod na Enero 27, 2026 na naguhurot sa presidente na ideklara na ang Naga bilang HUC. Asin ini nakapasar man sa required income, asin man populasyon kaya na ideklara ang pagiging highly urbanized city kang Naga, parehas na po kan na mga syudades kan Lucena, Puerto Princesa, Baguio, nayaon sa Luzon, as in iba pang mga mauswag na syudad sa Luzon. Naka Laag na ang siyudad Ganaga bilang ika-34ng highly urbanized city. Pagkatapos na pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos ang nasabit ng deklarasyon, sinabi ni Vice Mayor Bordado na dakol ang bintahe kan pagiging highly urbanized, urog na sa ekonomiya, pagbubukas ni mga darakulang negosyo, pagdakula sa budget kang syudad, asin iba pang kapareho kan mga nainot ng mga SUC status, arog kang Quezon City, Makati City, Cebu City, asin iba pang mga mauswag na mga syudad. Aminado si Bordado na nasurpresa siya sa maray na baretang ini. Alagad maagi pa ini sa plebisito. Asin nasa kamot manda agraray kan mga Naguenyo kung gugustuhon ang pagiging highly urbanized city kang Naga. O yan si Bordado.
8: Maagi pa na yun yung plebisito. Hahapoton pa po ang mga taga-Naga kung gustong maging highly urbanized city ang satuya pong syudad. Duman kaya sa kondisyon na pigset para maging highly urbanized city ka, yao na, ano, na nasimbag na kang syudad ni Naga sigawos na mga kondisyones. Alagad pig sabi ko ka Mayor Robredo, pati na po sa mga miyembro kang sanggunian na nagduduwa-duwa ko. Ta garo alanganin, tama itong sinabi ni Mayor, na pag nagbali na ang Naga sa highly urbanized city, pirmi na kitang ikapurit. Sa si mga highly urbanized city mo yan, kadaklan, halangkawo na maray ang income. Arog baga kang Manila, arog kang Quezon City, arog kang Taguig, ano, halangkawo ng maray ang income kayan. But ang final decision will rest sa mga tao kang Naga.
0: Mientras tanto, dapat ipaaram, ipasabot sa mga taga-Naga magkaigwaning proper information dissemination abot sa pinakang low level na Naguenyo ano ang mga advantage sa siman disadvantage kan pagiging highly urbanized city. Tabaka mag-expect ang mga taga-Naga na ngunya na highly urbanized city na ang Naga, baka mag-expect ang mga taga-Naga ning mas maray na serbisyo asin kung ano-ano pang halangkaw na expectation sa mga opisyalis kanaga. Ini man ang sinabi kadto ni dating City Councilor Lito de Rosario, dating City Councilor Buddy del Castillo, kang magderibate an na mga inikadto kang pinagproponer na ang ang proposal na ideklara na ang Naga na highly urbanized city. Dapat maintindihan kan mga Naguenyo na bako lang ini basta titulo. Dapat maintindihan kan mga taga-Naga ano ang disadvantage asin man advantages kan pagiging HUC. Aprobado na sa ikaturong pagbasa, asin man final reading, ang prangkesa kang Kaso Rico 1, asin man Kaso Rico 2. Sigon ini kay Congressman Nelson Legacion, pagkatapos na makalusot na sa final reading, final approval sa House of Representatives, ang prangkesa kang Kaso Rico 1, asin man Kaso Rico 2. Isinusunod naman digdi na pinag-aasikaso ni the Congressman Nelson Legacion, asiman ni Congressman Arnie Puentebella, ang paglusot man kan prangkesa kan Camarines Sur 3 Electric Cooperative sa Rinconada. Ang duwang congressman kaya sa mga distritong sakop kang Kaso Rico 1 asiman Kaso Rico 3 dai nag-aasikaso para man maaprobaran ang another 25 years na prangkesa kan mga electric cooperative na ini. Matatandaan ng Kaso Rico 1, sakop ini ni Congressman Chuyusi Anthony Huribata. Pero dai ini nag-gibuning effort para sa Kongreso para i-extend ang prangkesa kan nasabitang electric cooperative. Sarong Congressman kanikatulong distrito si Nelson Legacion, iyo ang nag-asikaso. Samantalang ang Rinconada man, nasa eraron po kan Kaso Rico 3, Dayman inaasikaso ni Congressman na Migs Villaforte, kaya nagtatabang-tabang o niyan sinda Congressman Nelson Negacion at si man Congressman Arnie Puentebella na iyoan magpagal duman sa Kongreso para sa extension ng 25 years na prangkesa kan duang electric cooperative na ini. Kasabay kan pagsikad kan kaugma festival sa Camarinesur, diwat nataan ning panahon ang issue sa tampas o sa nasa 200 hektaryang daga dyan sa Kadlan, sa gurong si Mansano Sipili, na dating pagsasadiri kan mga farmer beneficiary sa siman nakuha sa paagi kang expropriation kan Kapitolyo. Sigon sa report, mantinidong day pabayad ang mga parauma hanggat ngunyan na konsen iginigiit kang Kapitolyo na bayadan sa nainining 22 pesos kada per square meter. Nakunsain ang kasuguan kan Branch 33 o kang korte, bayadan ang mga parauma ng 567 kada per square meter, basado ini sa inaapod na just compensation na pinagsugo kang korte, pero da ipinagsusunod kan probinsya. Sa tao kanin nagluwasman ang planong pagpapatugdok ng mga golf course. Sa dakulang parte kanin, nakatalaan man ang gibuon na ang public scoping activity kang Environmental Management Bureau kan DNR sa June 16 sa Puerto Camsur Sports Complex sa Pili para sa proyekto. Kung magibo pa sana kan na public scooping, taano ta inukupar na kan Kapitolyo ang nasabit ng mga daga na da ipabayad asin na mapapalan ng public scooping basado sa surat kan DNR. Makatugang sa mga police report, sarong drug den sa Banuan kan Magaraw ang nabungkag kan na mga tawhan kan Pilipina National Police sa pakikipagtabangan kan PDEA Camarinesur. Nagresulta ini sa pagkakadakop kang apat na mga drug personality asiman pagkakadismantle man po kan drug den na confiscate sa mga suspect ang 14 sachet na pinagtutubunan shabu may kabilugan timbang na 23 gramos. Asin may street valueong 156,400. Kabali po digdi ang buy bus money. Ginibo ang inventoryman documentation kan mga ebidente sa lugar sa operasyon. Ang operasyon sa presensya kan mga witnesses. Nasa custody kan PDEA Camarinesur ang mga suspect. Asin man ang mga ini sa angatan ng kaso mantang inipigpapa sa erarum o mantang inipinagahalat pa ang resulta kan drug test pagkatapos na ipairarum sa drug test ang mga ini duman sa PDEA laboratory. Samantalang sarong 67 anyos na lolo ang dinakop duman sa Baaw, huli man kang duwang counts ng qualified rape. Matapos ining dakupon sa piga palawas na warrant of arrest kan na korte. Ang suspect pinagbistosan ng si alias Jose, 67 anyos, residente po kan Baaw. Mayo ning piyansang pigrekomendar ang korte sa inatubang kaning two counts ng qualified rape. Napag-araman pa na iguan ng previous na kaso ng sexual assault sa sarong minor de edad ang 67 anyos na lolo. Dahil naman pinag-elaborar kan mga polis ang kabilugan na istorya, huli tamaselan ang bareta. Samantalang gadan sa nangyaring road crash sa Banuan kan Goa, ang sarong rider ning motorsiklo. Alas 2:30 ni Magahon sa barangay Pinaglabanan, Goa, mantang lunad kan sa motorsiklo si alias Rodel, 38 anyos. Residente kan lugar kang ini makasabat po ning aksidente. Kan makasabatan kani ang sarupang motorsiklo na pinagmamanihoman ni alias Richard, 39 anyos, nagresulta sa head-on collision kan duwang motor. Tulos man na pinagdalagan sa ospital ang duwang rider. Alagad si alias Rodel, pinagdeklarakan mga doktor na dead on arrival matapos ining magsapo ning grabbing injury sa iyang payo. Mantang padagos man na pinagbubulong sa ospital si alias Richard, Parehas po da kaya kaskas ang padagan kanduang motorsiklo. Samantalang pitong mga parabulang ang dinakop sa illegal na tupada na pinag-gigibo po dyan sa Barangay Santiago Pili. Ang mga dinakop sa illegal na tupada si alias Runel, 37 anyos, alias Jerome, 32 anyos, mga residente kan Lagunoy, alias Alex, 37 anyos, taga San Jose, alias Rich, residente kan Pili, alias Elmer, 20 anyos, residente kan Lagunoy, alias Jesse, 32 anyos kan Pili, asiman alias Roger, 42 anyos kan Pili. Sa operasyon na kuakan na confiscate kan mga polis ang sarong gada na pambulang ning manok, duwang tare asintaya na 2,200 pesos. Sasaangatan o sinaangatan ng kaso kan mga otoridad sa pagbalgar kan PD-1602 ang mga nagkadarakop. Ang mga baretang sendong na hinanyog mga tugang darapo yan sa tuya kan na Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Tandaan po nindo mga tugang, pag-aga ang pinakang habit kan mga Bicolano, iyo po ang pag-inom ning kape. Nire-recommendar ta po sa indo ang Best Cafe. Saro po ining herbal coffee na gibo po sa Kalunggay, Guyabano, Mangustin, Agaricus Mushroom, Barley Grass, Asiman Stevia. Kada ingredient po clinically proven na nagtatabang ma-prevent asiman mamanage ang kondisyon kang hypertension, diabetes, cancer, liver, asiman kidney problem, heart disease, high cholesterol, asiman dakol pang iba. Tandaan po nindo mga tugang, aprobado po ini kang FDA, awarded best organic herbal coffee kan taon 2019. Kaya mag-best coffee na po kita mga tugang. Best coffee day, every day with Best Cafe. 7:35 ang oras na yan mga tugang, dara po sa tuya kan Upper Pharmacy. Sa Upper, makakabakal po kita na kan mga glucometer na may libre na pong 25 testing strips, asiman 25 Lancet para kumpleto na. I-monitor tayo sa tuya mga blood sugar, piripirmi sa paagi po kang glucometer. Handy po ini, kaya dawa sa inyong kamagduman, pwede mo pong darahon. Available man po dyan ang mga branded asiman mga generics na mga bulong dyan sa Upper Pharmacy. Tulo po ang mga branches ninda dyan po sa atubangan kan bagong entrance sa ka-exit gate kan BMC, atubangan po kan Super Metro Gisano sa Panganiban Drive, Naga City, asin man po sa may atubangan kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa diriyan, asin minamalaan po ni Dr. Ryan Bastariche. At dyan! Atleta gikan sa Naga, nakakawikaw na ning gold, taga Minds That Matter. Antabayanan sa pagbabalik.
9: Radyo Guapito. It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga halis sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga, tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City, with branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.

0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras ko niyan 7:43. Depo ning pagkaaga digdi sa Radyo Guapido. An oras na yan na darapo sa tuya mga tugang kan Tree and Bakery. Kung naghahanap kita ning managom na siupaw pero barato, masiram pero barato, toasted saka steam siupaw at saka iba pang klaseng mga tinapay, digdi po kita sa Tree and Bakery. Lakop na po dawa sa Insurok kan Naga City. Ang Tree and Bakery, maging sa probinsya kan Camarines-Sur man, asin man sa Bicol Region, asin ibang partigan Pilipinas, iguana po ning Tree and Bakery. Ang Tree and Bakery, nagpapabakal man po ning mga preskong mga sugok. Kung hanap ta po trade na preskong sugok, ito talagang fresh ha, hali po sa mga farm, digdi na kita sa Tree and Bakery. Duwa po ang bagong branch kan Tree and Bakery sa Naga, dyan po sa may tungod kang Uni Oil, Rojas Avenue, Concepcion Pequeña, Naga City, asin man po dyan sa may Mabulo Elementary School. Iguha man po dyan ning Tree and Bakery. Mga tugang, sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, ang masunod na mga bareta, darapo yan sa tuya kan Bicol Petroleum. Bicol Petroleum Distributor, Authorized Reseller ng Shell Fuels sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petrolyo mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro na maasahan ligtas at dekalidad ang serbisyo para sa bawat motorista sa Rayon Bicol. Sukol asin kalidad, siguradong garantisado. 28 na po ang gas station kan Bicol Petroleum sa bilog na Bicol. Masusumpungan ang mga ini sa mga probinsya kang Camarines-Sur, Albay, asin man Sorosogon. Daraman po ini sa tuya mga tugang kang Bicol Smart Save Solar. Ang solar installer na accredited po kan Department of Energy. Smart Save Solar, iba po si Danning 730 watts na bifacial solar, mga tugang. A solar 730 bifacial double glass panel designed para sa maximum performance and durability. Gusto ninyong makatipid sa kuryente, magpa-install na ning solar sa Bicol Smart Save Solar, accredited po sa Department of Energy. Tandaan po nindo, si mga may kahaputan, pwede kong maghapot direkta kay Engineer Harry King Abinido sa 0997-688-4865. Otronta 0997-688-4865. Makuha po ang sendang warehouse dyan sa Zone 1, Kairoy Ruyan, Pili, Camarines-Sur. Si mga interested na maaraman ano ang mga pigbebenta nilang solar, dyan na kamo sa Zone 1, Kairoy Ruyan, Pili. At tubangan po yan kang iconic. Mga tugang, pinag-turnover na po kan pamilyang Obiedo, asin man kang at buhay ni Mayor Lenny Robredo ang pinag-donate kan pamilyang Obiedo na classroom dyan po sa Mabulo Elementary School na nakaaging aldaw ang magagom na Robert, asin man Rose Obiedo, kay bampuan sa iyang bilog na pamilya. Asin man si Mayor Lenny Robredo pinag-ibuan seremonya, tanganing i-turn over na po ang school building na pinag-donate kang pamilyang Obiedo pero pinaagi sa Ang Buhay Foundation na pinagtugdas ni Mayor Lenny Robredo kang ini Vice Presidente ng Pilipinas. Ugmaon man si Superintendent Susan Culiano, baging ang principal kanasabit ng eskwelahan ta dagdag classroom ini para sa sainda mabibinipisyaran ang mga taga-barangay Mabulo. Ang baretang yan, daraman po sa tuya kan Lotus Blue Hotel, ang pinakang-enot na hotel na iampo sa Laog Kang Mall, digdi sa Naga City. Kung mahanap kita ning hotel, sa Naga, Lotus Blue Hotel. Dasa Laog po ini kang Yeshano Mall, Along Roa Sabinyo, Diversion Road, Naga City. Naraman ini sa tuya mga tugang. Candel Waterwise Water Equipment and Services. Gusto ninyo makatipid sa mineral water, dahil na kong magparabakal, magpara-deliver ng mineral water, magpakabit na po kamo ng water purifier. Ang water purifier, sarap po ining sarap po sa mga produkto kang Del Waterwise na kunsa in igwa na po ning hot and cold. Igwa man po ning bakong hot, bakong cold. I-install po yan sa satuyang mga gripo. Dahil ka na magpapara pa-deliver pa. Taang tubig kang MNWD ipipurify ninda mga tugang. So, dahil mo na kay puamponing mineral water. Tipid ka na. Kung mapakabit ka, mapa-install ka ning water purifier gikan sa Del Waterwise. Pwede ka mong mag-apod, mag-inquire kay Marie Arevalo Almanza sa 0918-704-8257. Magayon po ini sa mga residensya ha. Kung napapagal na kamo, habo na nindong magparapa-deliver ng mineral water, water purifier na po ang sa indong ipakabit. Direkta sa linya kan MNWD, pigpo-purifier kayan ang sa indong, ang sa tuya pong inumo na tubig. Ang sa indong lingkod, nagpakabit po ng water purifier, kaya dahil na kita nagpapadeliver ng mineral water kada simana. Magdiyan na po nga mo sa Dichaw Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City. Si mga ma-inquire, i-text or apodans ang number ni Marie Arevalo Almanza, 0918-704-8257. Mga tugang, Baretang Sports na kita. Ang Baretang Sports, dara po sa tuya, Kanaga College Foundation. The home of the Tigers, the home of the champions.

Mga dugang, sa Satuyang Barretang Sports, apat pang medalya ang naidagdagan ng mga atletang Bicolano sa nagpapadagos na palarong pambansa na konsain ang Bicol Region. Nasa ika-anum ng pwesto na mamayagpag manggiraray ang National Capital Region kang ini magkawikaw na ning 24 ng gold medal. Nagpapandua po ang Calabarzon 18, mantang ang Central Visayas 13, ang Western Visayas 9. Ang Negros Island Region, mga tugang, igwana po ning 7 gold, as in katampad man kani ang Bicol na may 7 gold. Daog lang po kita sa silver o sa bronze. Ang Negros igwaning anum kita 5, sa bronze igwa po ning 3 ang Negros, ang Bicol anum. Kaya kung tututalon po, 18 ang medal kan Bicol, 16 lang ang Negros. Pero daog kita sa silver, kaya nasa ika-limang pwesto ang Negros. Mientras tanto, naging magayon ang performance, giraray kan mga paralangoy kang Bicol Region kan makapag-rehistro inining tulong gold medal. Duwang ginto ang nakuha ni Riley Madeline Alindogan kan Ligaspi sa elementary girls category sa 400 meter freestyle, asiman 100 meter breaststroke. Dagdag pa kani ang kapangganahan kan Bicol relay team sa elementary girls division na pinagpapanginutan ni Alindogan Kenzie Bengson, asiman Athena Dominic Apole, asin Jenny Lee Bien Quinto. Mientras tanto, nakakuha naman po ning gold ang Naga, ang Camarinesur. Sa rupong atleta from Naga City ang nakakuha ning gold, iniiyos si John Angelo F. Alba. Kan masungkit kani ang gold medal sa Taekwondo Freestyle Elementary Boys sa palarong pambansa. Si John Angelo nag-aadal sa Minds That Matter digdi sa Naga City na ipinahiling niya ang sa iyang disiplina, determinasyon laban sa iyang laban sa finals. Ugmahon ang Minds That Matter pagkatapos na estudyante ninda ang pinakapremerong taga-Naga na nakakuha po ning gold sa palarong pambansa. Barretang Sports, darapo sa Tuya Khan.

0: Mga katugang, iyon na po yan ang kabilugan. Kansa ito yung mga nagbabagang mga bareta. Dara po yan sa Tuya Country GX Solar Aircon. Mga katugang, kung naghahanap kita ng mga appliances, TV, refrigerator, washing machine, oven toaster, water dispenser, ano pang mga appliances, electric fan, and iba pa pong mga appliances, kumpleto po dyan sa 3JX Solutions. Available man sa mga generator, mga electrical and electronics product or materials. Available man po sa mga tools, as in man mga gadget, puon po sa mga computer, laptop, cellphone, as in iba pa. Video okay. Kung naghahanap ka mo, available po yan sa 3GX Solution. Siyempre, si gusto pong makatipid sa kuryente, pero dai ka mo na iinitan, magpakabit na ka mo ng 3GX Solar Aircon. Sa kantidad na 40,000 na 3GX Solar Aircon, makakatipid na ka mo. Papaliputon po niya ang satuyang kwarto. Kada aga, o pag-aga, ha? Pag-araw ganing mainiton, sirang kansaldang ang gagamitun ta sa pag-andar kan sa tuyang aircon. So makakatipid kita, dai kita maiinitan. Lalong-lalo na po ang mga opisina, magpakabit na kamo. 3JX Solar Aircon, pwede pong ipaagi sa 3JX Sulugan, Home Credit, asin man, Skyro. Yan po yan dyan sa Barangay Dinaga, Elias Angeles Street, Haranilang sa May Plaza, Rizal. Daraman ini sa tuwek ang HGB Pawn Shop. Sa oras ning kagipitan, HGB Pawn Shop ang ranihan. Halangkaw po ang pagkilatis ninda. Madaling kaulay, halaba ang terms. Pwede pong i-renew, hababa ang interest rate. Kaya dai ka mo pinapasakitan sa panahon ning kagipitan. Pwede pong mag-collateral kan mga mobile, asiman smartphone, iPad, tablet, DSLR camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, asin iba pa. May extended months, tanganing matubos o marinyo kung kinakaipuhan. Pito po ang mga branches ninda sa Kamsur. Ani ka pitong branch niya ang po sa Naga dyan sa B112 Building, Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City. Mga tugang, sa likod lang yan kang BDO. And also mga tugang, ang James saka Jameson Marketing, sinda po ang dealer kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts, sa presyo pong mas hababa kumpara sa company price. Ang pinaka-importante, tatabangan ka mo na magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan. Tutukduan po ka mo kang James saka Jameson Marketing kung paano po mag-asenso ang satuyang Micro Motor Parts para magkaigwa kita ng tindahan. Tutukduan kita as iman susuportaran all the way. Kaya send pa kita sa pinakanghaloy ng motorcycle parts na tindahan. Poon pa po kang taong 1972, 50 years na sindang nagsiservi sa motorcycle riding public sa Bicol region. Magduman lang po kamo sa Jameson Tabuco para sa mga inquiries. And kung naubusan kita ng LPG, dumana kita sa Nation Gas. Didiliberan po kamo ni Kirk ng LPG pag naubusan kamo pagbanggi. Halimbawa, alas 7, naubusan kita ng LPG. Apunan mo na po si Kirk, 0961-42-673-0956-015-6800. Didiliberan ka mo basta mag-apod ka mo bago mag 10 o'clock ning banggi. Makuka po ini sa ground floor Kanmanta Building, PNR Road, Tabuco, Naga City. Yan ang mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Asintado Bareta, alas 7. Ako po ang sa indong naging parabareta, si Joe Sabal, Diyos Mabalos, Maray na Aga.
1: Sa indong nahinan nyo, ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa Asintado, Bareta alas 7.
2: Radyo Guapito.
3: operating our car should have a privacy. And protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic, para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500. At sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500. At sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500. At 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair, at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires, made in India, at Lander, made in Thailand, Linglong, made in China, Nexen, made in Korea, Nankang, made in Taiwan, at Arivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis. LS Havana Tire Supply and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
4: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yashano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
5: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC, 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
6: Gusto mo ng best student life?
7: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
6: De kalidad na edukasyon?
7: Check!
6: Makabagong learning modalities at modern facilities?
7: Double check!
6: Expert teachers?
7: Check!
6: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
7: Kundi future ready. Work ready at life ready ka.
6: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
7: At ang high employment rate? Tatak UNC yan.
6: Kaya huwag nang mag-hesitate.
7: When it comes to your future, UNC is your best bet.
6: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
8: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans.